0: Diyos maray na aga, mga tugang. Inipuan sa inyong lingkod si Diyos Abal. Mag-iriba na kita sa toyang programa. Sagkod kitang alas 7. Ay, sorry, alas 10. Bagong alas 7. Inian na asintado sa radyo. Mag-iriba na po kita sa mainit na mga bareta. Dakul kitang papalaapon. Enot, ano ang plano kan syudad? Digdi po sa mga darakulang kahoy kang akasya na nakahururay na sa tuyang tinampo. Mahalat ba sindang igwaning mabagsakan? Araw ka nangyari dyan sa Grande, Kasudma? Dyan po sa Concepcion Grande? O ilaga pa po si... O yan o. Dahil mo na, terdi pag padangog ang boses kayan, ta medyo may raway eh. Pero halatao ng tagapili. Taang expression niya, imbes na hayop, ayop. Ayopan. maringaling nga talaga Prino, ayopan. Yan, o isang tagapili. Talaga nga naman, oo. Anyway, Jesus, kung sinda ang nahuragbungan kayan, itong, ano to, L300 ito, garo kalgahan ng tubig. Ay, bakong L300. Ayo L300. Ay, dai. Garo salit ng baraban na yan. Ay, kung naabagsakan sinda kayan, kadakol kaya ning akasya ang nakaararog na kayan sa tinampo. Iyan pong akasyang iyan, iyan na dakulang sanga, kayang akasyang iyan. Magkakadisgrasya talaga yan tapag mauran, nagabat po ang mga sanga. Ang akasya kaya baga grabe ang dahon. Isa katamatapong kahoy iyan. Iyan. Maabot ang panahon, may madidisgrasya dyan. Sinda, mga kapartidaryo ninda. Yan. Pag dai ini ginibuhan ning paagi kang lokal na gobyerno kanaga, igwa ining madidisgrasya. Ta iyang pating kahoy na yan, talagang gururang na. Oh. Gururang na po yan, mga kahoy na yan. Iyang baga si habong ipapurutol gadto kang mga environmentalist kuno. Yan. Na environmentalist sa taram pero sa gibo day man. Mala, day nga niya nagbabali sa mga tree planting dyan sa Isarog. Anyway, bayanta na yan. So ini nagpo-post, ini po ning danger. Kaya kaipuhan ta po ning ano ang action ni Dikan Syudad. Sa hiling ninda, okay pa ba? Naigwa ning mga kahoy na arog yan dyan. Arog mo niya naman may habagat, sige ang uran. Kadakol ng mga gururang na kahoy, iyan makakadisgrasya yan. Sigurado kung maray nga ni tamayo po ning eskwela kang nangyari yan, terdi. Takunigwa, may mga nagbabalyo, may mga aki na nagraralakaw dyan. Kung suaki ang nabagsakan kayan dyan, tatudas kita.
1: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
0: O, dyan man po sa Bagong Bayan, ha? Igwa pong si Kampana dyan. Mga sisintaanyos na palanda itong kampanang ito. May nag-ikit. Ara mo, Terdi, ang magkaka-interest man lang kayan, Terdi, itong mga parabulang. Ha? Anting-anting daa kaya yan, eh. Ito daa kaya bagang ano, Terdi. Ito daa ang itong tari. Garupig tatais daa dyan, eh. Tinatanda, kung totoo man. Nadangog ko lang. Sabi, iyan kaya ngayang kampana ngayon, ginagamit ngayon kan mga parabulang na anting-anting. O yan pong kampana dyan sa St. Joseph Chapel sa Bagong Bayan, inikit. O, alangan man na nawara yan o kung ano, namayo nagkwa. So, sabi ni Father Mike Escriba, kung sisay man po daa ang nakahiling, mayo lamang CCTV dyan, ano ha? Na pwede sir na na-captured si pag-ikit kayang o pagkuha kayang kampanang iyan kang St. Joseph Chapel kang Bagong Bayan Sur. Nasa 60 taon na po pala ng edad kang kampanang iyan. na ang sabi, ang nagkaka-interest ngay kayan si mga para bulang. Tapig tatais pala ang daan terdi ang ano, ang iyang ano yan, iyang tari, pampabuinas.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: O, sabi ni Rolly Lee, hay nako, si request ko nga ni na para trim 1 year na hanggang ngunyan mayong aksyon. Sa yung katabi, Rolly, nag-request. Sa City and Row, kisay ka nag-request. Yan, may yan talaga, makakadisgrasya yan. Ang syudad kyan, mahalat-halat na may madisgrasya. Anyway, saro pa pong issue na tutukaron ta, inipong post ni Congressman Nelson Negasyon bilang simbag sa sarong bareta sa sarong radio station Digdi na ang pinag-quote na source kan na bareta ang City Hall kang Naga. For the past weeks, ang lokal na gobyerno kang Naga, ang administrasyon ni Mayor Lenny Robredo, sige ang paluwas po ning mga issue, sige ang paluwas ning mga bareta na indirect ang tinatamaan, ang pinapahagingan, iyo po ang congressman kan ikatulong distrito kang Camarines Sur. Dahil ito na po maiibitaran na maobserbaran ini. Ta ining past weeks, ang syudad, sige po ang paluwas ning mga negative na bareta dyan po sa Naga City General Hospital. Kang inot, sabi, lugi. Ngunya na naman, ang issue na naman kang lokal na gobyerno ka Naga, kakasuhan daan ng kriminal, administratibo, sabi po ni Abogado Angel Ohastro, saka sa rekomendasyon po daan kang Special Project Monitoring Group, si mga opisyal kan syudad na nagpagibo kang outpatient department. Mga tugang, dawan ko kamong dikit na background, ini pong outpatient department, ang pundo po kani, hali sa, kung ako dahil nasasala, hali sa pagkor. Ang Philippine Amusement Gaming Corporation nag-donate, dahil lang ako, dahil ko lang masure kung anong exact amount, nag-donate ning pundo para po tabang sa lokal na gobyerno ka Naga, kanpig papagibo po ining Naga City General Hospital. And ang pundo na pig-donate kang pagkor, idinalagan po kang ipinadalagan kang syudad o ilinaag kang syudad sa pagpagibo po kang inaapod na outpatient department. Iyon na ini. Ini pong OPD na kataid kang lokal na kataid kang Naga City General Hospital. Alagad, kanakaaging simana, may ilinuwas na bareta ang sarong radio station Digdi sa Naga na nakapost sa Facebook. Allegedly, pwede da ang kasuhan ng kriminal, as in man administratibo, sinagpagibo da po kang outpatient department kang Naga City General Hospital tamayo daan ng soil test. In the absence da kang soil test, gusto sabihon, dahil da amaray sa pakagibo kang Naga City General Hospital. Isa kata ang OPD, ang outpatient department, iyan po nahaman kan panahon na si Congressman Nelson Negasyon ang mayor kang Naga. So nagpalawas ang alkalde, Roy, kung nagdadangog ka Roy, hanapan daw si Congressman Negasyon ta nganing makahapot kita ning iba pang mga kahaputan digdi sa outpatient department na ini kang Naga City General Hospital. Ang congressman kan 2nd District nagposa sa iyang Facebook kasudma. As in, uya po ang sinasabi niya. Mayong kaso, tamayong nabalgar na lay, dahil kaipuhan ang soil test sa OPD kan General Hospital. Under Section 302 of the Implementing Rules and Regulation of the National Building Code of the Philippines, or PD number 1096, boring and load test, soil testing, is mandated only for buildings 3 stories for higher three stories or higher. Building or structures of the 3 stories and higher boring test and if necessary load test shall be required in accordance with the applicable latest approved provisions of the National Structural Code of the Philippines, NSCP. The OPD of the Naga City General Hospital is only a 1-story building with mezzanine. Kaya daikay point ang soil test, considering mayong kaso administratibo o kriminal ang pwedeng isampa sa sisay man na opisyal na imbolto sa pagpapatugdok ng OPD. Inian sa kuyang kasimbagan sa post kan istasyon. Asin sa mga komento sa post arog kang komento ni Rogelio Catura, Rico de los Santos Sigüenza, James Miranda, Eddie Amaro Biriso Sape, Eddie Amaro Biriso Sape, Miko Mikoy, Ipo Clasio, Banji Bas, Ann Borja, Joseph Cruz, Romy Nabas III, Briones is Kathleen. Dahil po tulos magtubod sa mga mayong basya na bareta o istorya, pwede man pong mag-research muna. Yan. Naririsa ko ang administrasyon ni Mayor Lenny Robredo. Sige po ang paluwas ng mga bareta na ang indirectang patama sa nakaaging administrasyon ni Mayor Nelson Negacion. Dahil na po nindo yan, dahil na yan maininigar. Ang pigangalas ko lang sa administrasyon ni Mayor Lenny Robredo, tano ta sige niyang hanap diferensya sa Naga City General Hospital. Samantalang si hospital na pinag-ibo niya sa Kalabanga, kan sa congressman, katabang niya ang gobyerno probinsyal kan Kamarinisur, uto po, nakatiwangwang, duman sa Kalabanga. Piggaga ko din po ning kanding, baka. Ang piglalawigan kan kanding, baka. Binabantayan kang mga CSU kang Kapitolyo. Kang siya po congressman, congresswoman kan 3rd district, nagkampanahon na yan ang presidente si Pinoy. Saro sa project niya bilang congressman, magpag-ibo ning Kalabanga District Hospital. Nagpatugdok duman ng building, pinunduhan po ning kada milyones na kantidad. O ngunyan, si hospital, infirmary kota, auto duman si building.

0: Talagang may nahiling sindang aberya sa Naga City General Hospital. Haputon ang kontratista. Haputon si mga taga city engineers or district engineer na nagpagiribo kayan. Haputon kung ano ining problemang ini. Sunod kang nailuwas niya yan. Sunod na naging issue na naman is lugi da ang Naga City General Hospital. Dahil ko maintindihan kung taano't ang nalulugi na samantalang may PhilHealth, may ano yan, igwapo ning, ano pa to si mga tinataong tabang? AX, igwapa ning AX, ano pa to son itong sa congressman? AX plus MAEP. Oh, MAEP. Tapos igwapa po ning iba pang mga ano yan? Igwapa ning kundi lugi. Ay kailan dahi taman? Oh, dahi antupad sa duli yan. May PhilHealth. Igwapo ning kadakol pa na pinagkukuha na ning pundo para po pambayad sa kan mga pobretang mga kababayan sa Naga City General Hospital. Isipon nindo, hilingon nindo ang Bicol Medical Center. Ang Bicol Medical Center pano-pano permi. Pero dai mo malamang madangog si Dr. Ronnie Gigantoni na nagtatarab na lugi ang Bicol Medical Center. Kan mag-assume siya as mayor kanaga, mayo kitang nadadangog permi kay Mayor Robredo, perming garubaga mandata si pagpagibo kang Naga City General Hospital. O ngunya na naman si outpatient department. Nagpalawas na naman ng issue ang syudad na si OPD da kay puaning soil test. O ito palan, under sa building code, ang kinakaipuan sa naning soil test, ito pong mga tulong iskalon na building. Dahil naman kaipuan ang OPD kung ini one story. Ang administrasyon ni Mayor Lenny Robredo, inaarmasan niya ang mga Villaforte tanganing makakuapo ning issue na idadaklag sa kongresista kan ikatulong distrito kang Kamsur. Tapag ipaipigluwas na issue si Mayor Lenny Robredo, iyongon niyan ang ginagamit kan kampo ni Villaforte na pangbanat sa congressman kan 3rd district kan probinsya kan Camarines Sur. Kaya pag hiniling mo, pag sinumada mo, ang Villaforte saka ang Robredo pigsusurog-surugan si Ligasyon sa 3rd district kan Camarines Sur. Ha? Pagpagiling mo, sumadahon mo, arog kaya ng anggulong nagluluwas. Ano ba? May alliance ba si Robredo saka si Villaforte? Taigang up paluwason na bakong maray na opisyal kan gobyerno ang congressman kan 3rd district?
1: Asintado, Flash Report.
0: May flash report kita hali kay Rickmar Gibara. Rickmar, ano ang flash report?
2: Manager, ini kita yes. Sa Zone 6 Barangay Pamukid.
0: Ano yan?
2: Ining start lang, pailing kita sa camera. Ayan.
0: Ano yan? Container, ano yan?
2: Garo L3 type na minivan, garo
0: orkestra. Garo minivan, oo.
2: Garo minivan.
0: Garo container van.
2: Wasak ang pudal, kanisa rong-harong digdiyo, punigdi.
0: Oh my.
2: Hanggang duman, manager.
0: Santisima.
2: Ngunyan lang ni, urigdi si pulisya, ang padigdi, ang driver kaning minivan, yan katayat yung pulis. Aminado siya na napaturog, manager.
0: Ay, nako.
2: Yan, wasak na wasak. Sige kita sa
0: gilid. Apatadaw itong napaturog na driver.
2: Sige daw.
0: Ano nga tigta, kulat na kulat ang saldang, ano ta napaturog ka?
2: Alit ang ano, Alpanila.
0: Sige. Sige daw.
2: Manila
0: daw, si driver.
2: Manila ka tayo, alit ay. Oh, anong pangalan mo po?
0: Ano ka? Bicolano ka, tay? Bicolano ka o Tagalog?
2: Ano mo, Bicol, sir?
0: Bicol. Anong pangalan mo po, tay? Tay,

0: Ang pangalan mo po?
1: Pilimon.
0: Pilimon.
1: Pilimon. Nagarpiha.
0: Pilimon Nagarpiha.
1: Taga Albay.
0: Anong
1: Santo Domingo?
0: Ano pong apelyido mo? Anong apelyido mo, sir?
1: Lagarpiha.
0: Lagarpiha. Okay. Pilimon Lagarpiha kan Santo Domingo Albay.
1: Yan.
0: Oh, din ka get sa inkahali.
1: Manila, Manila. Carmona.
0: Oo, naguno ka sa Manila.
1: May pigbagal ka rin. Bagong
0: bakal yan. Bagong bakal yan. Sa diri mo yan. Ano yan? Sasakyan na yan. Sa diri mo yan.
1: Sa na kami.
0: Kanino yan? Kisa yan?
1: Anthony Ong.
0: Anthony Ong. Taga saan si Anthony Ong?
1: Santo Domingo.
0: Santo Domingo, Albay. Pero ang edad mo na tayo. Pero ang edad mo na?
1: 64. Yeah.
0: 64. Haloy ka nang nagmamaniho.
1: Haloy kong ngunya lang. First time ang kunyari.
0: First time na na-aksidente ka. Napaunota na aksidente ka?
1: Sa bago, ilaga na sa itong motor. Pagkabi ko sa wala, pero yun na, dudurso na.
0: Nangaturog ka? Nangaturog ka? Nangaturog ka? Ura ka ka relievo?
1: Wala.
0: Ura ka ka relievo? Si Sekay ba mo?
1: O, hindi kayo manok. Tayo natin lang.
0: Ayaw ka pahinante, nagkaiba. Ayaw kang kaibang pahinante. So pahinante, di man tatao mag-maneho. Ha?
2: Kasal, katanong, kasal. Kasal?
1: Oo.
0: Ano yan, dara mo? Ali sa Cavite.
1: L300 van.
0: L300 van. Anong karga mo? Anong karga mo?
1: Dunkin' Donuts.
0: Anong karga mo?
1: Mr. Donuts.
0: Mr. Donut. Sa din mo daraon yan Mr. Donut.
1: Sentrum Naga.
0: Sa Sentrum Naga, kisa yan, kisa na Mr. Donut yan.
1: Basta diyan lang sa may terminal, igwag kami diyan tigit sa kan.
0: May binabagsakan ka mong Mr. Donut diyan sa may terminal. So pasiring ka na, pasiring. Oo. Pasiring ka na ko na sa Naga kang mangyari sa aksidente.
1: Oo, papauli na sa ikaw lang kami.
0: Pero aminado ka na nangaturog ka?
1: Ayoy, aram ko. Nangaturog na ako.
0: Anong ura ka man tama? Ura ka man, di ka man nagugan?
1: Pero nakakalakaw ako.
0: Nakakalakaw ka? Okay. Sa sunod, ingat-ingat, tatay.
1: Papahingalaw mo na ka.
0: Pahingalaw ka nga. Si Semay sa diri kayan, Anthony Ong. May lisensya ka man, tatay. Sige, ingat ka. Ingat sa sunod, ha. Maringan ito, uraning tao na bunggo ka.
1: Ano lang si Bako Digdeo.
0: Aram na ni ano? Aram ni Mr. Ong na disgrasya ka?
1: Okay, ba di param na?
0: Inangalan mo na, inapudan mo na.
1: Nawara nga cellphone mo.
0: Nawara ang cellphone mo?
1: Metal po. Nawara. Inahanap pa cellphone. Pero sir, kung makadumal sa terminal, maharap mo niyan.
0: Sige. Maharap
1: mo po dumang sa uli kaya na Amerika
0: na, patabang ka dyan sa mga pulis. Patabang ka sa mga pulis. Tanganing makontakt mo si Mr. Ong. Sabihin mo na na-aksidente ka. Ano? Pilimon, ingat sa susunod, ha? Pag medyo nakakamati ning ituturok, gilid nga na, ha?
2: Ano sila ka? Talito.
1: 4.
0: Pag nakamatining nangangaturog, gilid nga na yung sasakyan. Pilimon.
3: Ala, pag natutog ka, sir.
0: Pag nangangaturog, pag...
1: Hindi naman lang ka. Ala nga. Kapirmi ako nagsasaw. Kung niya pangyari lang niya ganyan.
0: Hindi man daw kaya na gulpi kang kaon ni...
1: Hari na yung gulpi kang kaon
0: ni... Pilimon. Hindi ka man daw na gulpi kang kaon ni... Mr. Donut, kaya nangaturog ka.
3: Dahil naiintindihan, sir.
0: Dahil tagalbay, maintindihan yan eh. Dahil lang yan nadadangog. Sige na, Rickmar.
1: Ayaw.
0: Amo.
3: Ayan.
0: Amo, amo, amo, amo, amo.
3: Ano, wala pa lang kayo si monitor tayo.
0: Okay, si monitor mo pala. Amo, amo, amo, ang antig. Amo, amo, amo.
3: They want to check.
0: Oh, amo, amo, amo, ang antig. Tataka-albay yan eh. Yan ang mga tataraman ng mga albayano. Amo, amo, amo, amo. Pag sinabi mong amo.
3: Nawara na.
0: Ha? Uh-huh. Ano ito, nawara?
3: Nawara si monitor. Mayroon akong monitor, Sir Joe, din ang gagana.
0: Ay, baka lubat. Hindi
3: na cellphone.
0: Lubat ang ano mo, lubat ang monitor mo.
3: Ang headset nga, sir, na problema, naputol ang headset. Ganun,
0: ah,
3: naputol.
0: Di bumakal kang bagong headset. Magdigdig ka sa station. Magdigdig ka sa station.
3: So yan, tigaanap.
0: Rikmar, Rikmar.
3: Ang nagdi ang cellphone. Marger.
0: Magdigdig ka sa station, tatatauan ta ka ng pambakal headset.
3: Yan. Hmm. Yan maurag, kaya, sir.
0: Basta dumigdigan ko niyan na may pambakal kang headset. Tatawa nga ni Melvin, magdigdig ka, magkapit ka digdi.
3: Ngunyan, tigaranap yung manager ng cellphone, di talaga nahanap.
0: Hinahanap.
3: Pag-alit ibig sa kutsina ni, nakaabot pa duman si mga gamit na iba eh. Harayo pa si nagkatralsikan. Ang cellphone ang dahinahanap ko niyan.
0: Bihira, makusugon si Impact.
3: Makusugon, sir. Pati ining mga ining salming ining windshield, nakaabot yan duman sa may manggang ito. Harayo, nagbangga duman sa ibang...
0: Anong atubangan kayan? Anong atubangan kayan? Anong atubangan kayan? Ining ano yan, sa inakatubang, anong may harong yan sa inutan? Sa atubangan, Rikmar? May harong?
3: Ang ay harayo man ang harong, manager. Harayo man.
0: Harayo man. Oh.
3: Harayo. Ini si sasakyan, o di ang harong harayo.
0: Harayo man.
3: Tapos ining sasakyan, abot duman sa mangga, si mga gamit, nakarapon duman sa may manggang ito yan.
0: Hmm,
3: alisip duman.
0: Ma, yung ano, supply ng Mr. Donut dyan sa may terminal mo niyan.
3: Bago pala ni yung sasakyan dahi, bago pa lang na rapas tulos.
0: Oh, mayong...
3: So yan, dahi padaaram duman, manager, dahi paaram kang kaya sadiri, kaya sabi kaya ka ng driver.
0: Kaya dahi
3: nakukuha ang cellphone.
0: Gustong sabihon, mayong Mr. Donut mo niyan sa terminal, ta o yan dyan, na-accidente si...
3: O di. Inyo, kahit po na dapat yan sakay ka ni, kahit po na dapat sabi kang driver talaga, si, kaya dapat na maaraman tulot para ma-pick up niya ng mga sakay digdi. Asa, kaya ngunyan siguro baka aram na ta yao na sa asintado baka marama na manager kang si may sadiri kaning sasakyan.
0: Oo. Dai. Ayan,
3: dai. Dai. Dai. Dita accident ngunyan sa Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Rikmar Gibara reporting.
0: Salamat na putol si headset ni Rikmar kaya dai kami nagkakadangugan.
4: Si Joe Osabal. Sa asintado sa radyo.
0: All right, report ni Rikmar mga tugang dara po yan sa tuya mga tugang kang ano yan EO Executive Optical for state of the art of facilities, expert eye care and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Taramayan sa tuya kan Pau Liniment. Kung makukulog ang hawak, takong nagpara trabaho, nagpara papasa ning magabat. Nagtrabaho, nag-exercise o ano pang physical na trabaho, mga tugang, makukulog ang hawak, mag Pau Liniment na. Tandaan po nindo, pig palalahid lang yan sa makulog na parte kan sa tuyang hawak, pakalahida, pig mamasads pong kadikit. Yan, tanggal na po ang satuyang kulog kang hawak. Pag nag-penetrate na yan sa tuyang kublit, abot sa tulang, abot sa kalamnan, yan, makakamati ka na ning kaginawahan. Ninulita, walang aw sa paw!
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Okay, sige. 8:41 na po ng pag-aaga. Igwa pala ng Ordinance sa Sanaga, Ordinance Number 9097-081, Revised Building Code of the City of Naga, Section 24, 41-B, Boring and Plate Load Test pursuant to Section 7.3 Soil Classification of the National Structural Code for Buildings, it is the responsibility of the designer to order adequate soil exploration, including test boring or any building structure or any height if in his judgment such is necessary. However, as a rule, test boring or plate the load the test shall be required for building or structure of 4-story and higher. Ordinance kang syudad kang naga. Yan. Iya po da yan ang sarupang basihan tanganing para po sabihon na mayo ning nabalgar sa pagpapatugdok kang outpatient department kang Naga City General Hospital. Ang problema na kaya naisabi na Aram nindo si presentation pati kan bareta. Si presentation pati kan bareta kang istasyon paghuna mo igwang kinurakot. Ang presentation pati kan bareta una mo dinaya kang nakaaging administrasyon si pagpapatugdok kang outpatient department. Iyo ini ana klase kan mga press release na pinapalawas mo niyan kan Robredo administration na ang tinatamaan po ang nakaaging administrasyon ni dating mayor ngunyan Congressman Nelson Digisyon. Kaya mangalas ka. Mukhang ang Robredo administration saka ang Villaforte administration mukhang ginagang up ninda ang Congressman Canter District. Habotang sabihon na nimpatapos na may connivance ang Robredo and Villaforte administration para rauton sa matakan publiko si Congressman Nelson Digisyon. Kung sakaling totoo man ini, ano ba ang kaanggutan ni Lene Robredo kin Nelson Digisyon? Taano ta ang sa iya pong mga tauhan saka ang sayang administrasyon permi pong may mga patama. Asin ang permi pating sinasabi ining Naga City General Hospital. Ano ba ang kaanggutan niya? Ano ba ang ikinamumundo kan Robredo administration na nagpagibo ning hospital ang nakaaging administrasyon samantalang mga magkairibasinda sa Team Naga.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: 8:44 ning na pag-aaga, mga tugang, mabalik po sa tuyong programa. Araatyan, igwa kitang report? Okay. Madali lang ha. Si Dave Sunburn, si Jess, pinapaduman ko po sa Mines and Geoscience Bureau and DNR. Ta gusto kong haputon, tangon niyan po, luway-luway nang nararaot ang Pulantuna River. Kaniyong inawardan na quarry permit kan probinsya, nangon niyan, luway-luhay na pong riranaot ang Pulantuna River duman po sa Samuyang Banuaan sa Lupi. Inipong porsyon digdi sa Alanao. Asin ang makatretresti pa, tadarakulao na truck, bigla ganan na ning bakho, ining Pulantuna River. Naghahagad kaya ako ning, ning iba pang mga picture, kang kamugtakan po kaniyong Samuyang. Ang Pulantuna River, one of the cleanest river sa entire Philippines. Recognize po ini mga tugang na saro sa pinakamalinig. Presente saro pa sa pinakamalinig na salog ngunyan sa bilog na Pilipinas. Alagad ang makamurumundo, tamay inawardan ang provincial government ning sarong private contractor na ngunyan, iyon na po ang nagkakwari kakalkal na intero yung Pulantuna River igdi po sa may Alanao, San Jose part. Mayong nagiginibo ang barangay kapitan dyan na si punong barangay Rodel Ramos. Kaalyado siya kang Kapitolyo. Parehas man, managiginibo ang presenting administration dyan kang Lupi, municipal government, takaalyado sinda kan Kapitolyo Provincial. Pero, makanuso na po ang kamugtakan kang Pulantuna River. Pahininga daw na son itong tanagahagad pa ako ning mga pictures sa mga taga Alanao o Barangay San Jose. Napadarahan po kami ning pictures. ta luhay-luhay na pong riraraot kaniyo pong kumpanya na tinauan po kang Kapitolyo ning permit para po ikwari iyang pong Pulantona River ligdi po sa may Alanao and Alanao o San Jose part and ini pong sa may Pulantona River. Ini pati pong ang ano po ang atugang ang Pulantona. Paghali ka po si hali kang Naga, digdig ka po maagi sa pasiring sa Camarines Norte. Diyan ka po maagi sa may pasiring Camarines Norte. Tapos ang pasiring po sa Pulantona ay ini pong boundary kan Lupi asin man Basod. Camarines Norte, Lupi Camarines Norte in Basod. Aram po nindo itong ano diyan itong Parigusan diyan sa may Alanao. Bago mag-abot sa Basod o igwa po diyan ning tinampo pawala. Ha? Igwa po ning igwa diyan ning tinampo pawala. Iyo yan ang pasiring po sa Barangay Alanao, San Jose. Alanao and ang parokya po kang San Jose. Ngunyan, pag-abot mo dyan, mabalyo po yan ng Salog. Yun na po yan, Pulantona River. Pag-balyo mo, Barangay Pulantona na po yan. O hindi po, pinadarain ng video sa Moya, digdi sa Asintado. O yan o, may mga heavy equipment, arog po kang bakho, ang luhay-luhay na pong nagkakalkal kaniyo pong Pulantona River, tapig kwakwari na po yan. Iguana po dyan pirang bakho and mga darakulao na truck na naglalaog dyan, baraak na pati isitinampo dyan, taday man po yan design para sa mga heavy equipment. O yan o, iyon na po yan o, pigkakwari na po yan. Kaniyo pong pribadong kumpanya na tinauaning permit kan Kapitolyo Provincial.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Ang ginibo dyan kang Kapitolyo, pig-assignan po dyan yung sagip. Si mga small-scale mining, ito baga pong mga ano yan, mga manumanong pag-kuaning baybay sa kagraba, pinapurundok ang Kapitolyo. Pinapundok ang Kapitolyo, dahil nangyayak ka mo dyan mag-kuaning baybay, dahil nangyayak ka mag-kuaning graba dyan, ta igwana ng tinawaning permit ang Kapitolyo. Yun na po yan, dakulao na kumpanyang iyan. Ngunyan, mayo ng hanap buhay si mga taga dyan. Naiyo ko yan ang source of income ninda. Ito po mga small scale na mga paragraba and mga parabaybay. Pag day ka nagsunod, dadako pong ka dyan kang kalikasan. Ini pong task force kalikasan. And day ka dyan makakahakot. Pag naghakot ka, dadakupon kan kalikasan, i-impound an sa imong truck dyan sa Kapitolyo. Arog po kayo ng ginibungon yan. Allegedly, may permit po daayan sa DNR. Tinawan po daayan ng permit kan DNR and tinawan po daan ng clearance kan Mines and Geosciences Bureau kang sa tuyang gobyerno. Kung taano, tatinawan ninda yan, ano ang limitasyon kang itinaon nindang permit? Ta iyan pong Pulantona River, saro po yan sa pinakamalinig na river sa enterong Pilipinas. O ngunyan, pigpapakwari na kang gobyerno probinsyal.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Yan, duman sa may bahi. Bago ka po mag-abot sa may bahi, ang bahi po, nababanga yan between Basod and Lupi. Ini pong bahi, ini sa tuo itong bahi may ano diyan may karigusan diyan maliputon diyan ang tubig maliligon pa ang tubig darakulaon po ang gapo diyan and very virgin pang maray ang mga kahoy diyan parte po yan kang Bicol National Park alagad ang Makamurumundo iyon na po yan no tinauan po kang Kapitolyo ning quarry permit iyan pong sarong parakwari dyan, ngunyan, pigluluhay-luhay na pong pinakakwari yan. nagparadakula na pati si Pampang Kansalog. Tapig para barakho na po kaniyong atinaning quarry permit kan Kapitulyo. Yan o. Ayaling po nindo yan o. Iyan si Pabalyo, pasiring sa Pulantuna. Oh. Ang ini po, bago ka mag-abot dyan sa may salog ng iyan, ano yan? Barangay Alanao, oh, San Jose. Pagbalyo mo kayan, Pulantuna na. Pasiring na po sa Barangay Bilwang sa Lupi. Ngunyan, intero na po yan. Grabe na ang nawara dyan ng mga darakulao na gapo na eventually magkukos po yan ng flooding sa mga lugar na iyan. Dahil kaniyong ginibo kang parabantay kan sa tuyang kalikasan, parabantay kan sa tuyang environment. Pigparatarawanan po ni Denning Permit, uyan, intero na pong inuubos. Kaniyo pong dakulang quarry perm na ini na tinauan po ning permit kang Kapitulyo.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kaya, well, bahala ka mo. Sabi ko duman sa mga Tagalupi na nag-inform kayan sa kuya, niya ako ireklamo nindo. Dahil data si Kapitan Rodel Ramos, dahil manda makapalagta, kaalyado kang Kapitulyo. Dahil manda makapalag ang Mayor Canlupi, si Jacinto, ta kaalyado kang Kapitulyo. Oh. So yun eh, mangyari ka yan. Rarauton ka yan ang gayon-gayon na pong Pulantuna River. Aram po nindo ang Pulantuna River, diyan ka makakakuadyaning, diyan ka po makakakuaning itong mga ano yan, ito buga po mga kasili, ito talagang native na kasili, saka native na mga karpa, diyan ka pa po makakakuha sa Pulantuna River. O naglilinog, earthquake, o yan, o. Sa daw ang epicenter kani. Naglinog po. earthquake! Nakamati kita ning pagyugo-yugo kan sa tuyang... Oh, igwa pa oh. Oh. Igwa pa oh. Oh. Oh, may earthquake. Dito po aram kung sa in ang epicenter kani.
4: Asintado. Flash report.
0: Nakamati po ning linog. Oh, dali na. Paerin na tayo na mag-post. Tama-tama pati iso, no? Pagdi-discuss tayo niyong labo-labong pagkaraot kan Pulantuna River. Biglang naglinog. O, MGB. Ang DNR pati, uyas na di sa may inutan mi, oh. Digdi po sa may win-win compound. Pinadyan ko si Dave Sunburn, si Jess. Iliunta daw kung makapenetrate. Taha po tunta. Oh, naglinog. Kusog baga kang linog. Iyo po, namati miman. May pagmati man po kami. Namamati miman. Namamati miman po ang linog, ha? May pagbati man kami. Kaya para rehas kita.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, mga commercial muna kita. Babalik kita sa tuyang programa.
4: Radyo Guapito.
5: Gusto mo ng best student life?
6: Sa UNC? Hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
5: De kalidad na edukasyon?
6: Check!
5: Makabagong learning modalities at modern facilities?
6: Double check!
5: Expert teachers?
6: Check!
5: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
6: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
5: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
6: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
5: Kaya huwag nang mag-hesitate.
6: When it comes to your future, UNC is your best bet.
5: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
7: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and Field Jobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
8: Chara na!
9: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: sarap.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rada Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
3: Pag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako. Kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. O, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat mo sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, PA. Yo, Paulinement. Ang Paulinement kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Paulinement. Ang Paulinement kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Paulinement, kapag ipinahid ko, mapifil ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Paulinement, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa pau meron, hindi ka masasaktan kasi nga sinasabi, walang aw sa pau.
4: Kaya ugaliin magpahid ng Paulinement araw-araw dahil walang aw sa pau.
5: Paulinement is available in all leading drugstores nationwide.
6: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Kumbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facility. Antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakaka-share to ka mo na nasa lehitimong kamot ang sendo pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-present man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imanapartikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes, makuka po sa number 7, Milchorti Villanueva Avenue o number 7, Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Namamatian po ang linog sa manibaybang partikan na probinsya. Digdi, sabi niya, sa pasakaw daan makusog ang linog. Diyan sa Kalabanga, makusog man daan namati ang linog, makusog man pong namati ang linog sa Kamaligan, asin man iba pa pang mga lugar. Sige po, paki-update nindo kami ha, kung sa inka mong mga lugar sa hindi na matian po ang linog. Ano? Okay. Lalo na, tamay. O, oh, igwa pa pala ang aning yakap diyan sa, igwa pa daang yakap. Kaya paano nalulugi ang Naga City General Hospital? Anyway, Sige po. Aha. Dali lang. Tamay mga birthday greetings ni Dio. Aha. Ay na to si mga birthday greetings ni Dio. Okay. Dali lang po ha. Hinahangat ko lang si mga birthday greetings digdi. Ay, na to. Nagkawarara na baga. Dahil ko na nare-retrieve. Aha. Madali lang po ha. Tapigahanap ko si mga ano nindo. Si mga may nagpapag-greet kaya digdi ka subago. Maana baga? Nawara na. Hain na daw. Hoy, si nagpapagreet, hain na. Okay. So, napuli na si, ano, napuli na nindo si Jess Balye. Tahabo na ang magpa-interview ining taga-Penro, mga tugang na pigpadumanan mi po. Habo magpa-interview ining mga taga-Penro, nganing mahapot ako taana kung ano ang reaksyon ninda sa wala tuong kwari. Nangunyan, luway-luway na pong nagraraot sa ano yan, kadakul-dakultang mga sa kapalibutan. Ay, na daw to si nagpapag-greet sa kuya ning ay, na daw to. Pambihira. Di ko nalugod na kuku ah. Si nag, ano po, si nag-send sa kuya ning greetings, pwede pong pakiulit gira. Pasinsya ka na, dahil ko na nakukuha kung nasa inaw. Hay na daw to. Digdigaro sa balyo. Sandali ha. Digdigaro sa page. Dali lang. Kalakas, nasa sixth floor kami kan Bicol Access, namatian mi po, naka-admit digdi si... ingat ka mo dyan, Jason ha. Ingat ka mo dyan, Jason. Ingat lang ka mo dyan. Yaon da sinda sa sixth floor kang Bicol Access kan mamatian ninda ang linog. Ingat lang ka mo dyan, tabi, ano, Jason. Okay. Ay, na to si nagpapag-greet sa kung ano yan. Ay, na to si nagpapag-greet ning... Nawara. Eh, sorry ha. Taday ko po na nakukuha. Sorry.
0: Asintado. Live report.
8: Yan sa linya si Jess Sabalye. Ang report ni Jess. Dara po yan sa tuya kang Brax LPG. Brax LPG, mga tugang. Sa kusina, dapat marika sa simantipid. Brax LPG. Daraman po ini sa tuya kan Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Daraman po sa tuya kan LS Habana Carton and Tire Supply. Asin dara po sa tuya kan Peña Francia Service Specialist. Nasa linya si Jess.
0: Asintado. Live report.
8: Jess, good morning.
9: Yes, good morning.
8: Yes, good morning, Jess. Go ahead.
9: Good morning. Yaong kita gid sa opisina kan DNR nilang gid sa tuyong studio.
8: Iyo nga ni baga uyan lang sa kataid ta.
9: Iyo at that's actually na sige.
8: Sige.
9: Ulit ko subago si ang OIC Penro kan DNR si Mr. Herlio Pebericio. Pero sa ngunyan, sabi niya sa ko interview para makuhaan mga detalyes kan mga issue na nakapalaman sa mga quarrying di sa probinsya ng Camarines Sur. Ini pa lang ko yan manager.
8: Jess, nagpuputol-putol ba ang signal mo, Jess?
9: Hello?
8: Yes, go ahead.
9: Ini palang MGB, ini palang may autonomy sa...
8: May autonomy sa...
9: sa indang opisina, sa DENR.
8: Yaw, malagad niya makakataid ang MGB? Kataid kaya ng MGB?
9: Ang sabi sa ko, naka-deploy daa ang mga MGB.
8: Ano yan, Jess, na nagpuputol ang signal mo?
9: Hindi ko daw aram.
8: Alam ko na. Third D, mag-value ka daw. Ayos na daw yan. Okay, madali lang, Jess, ha. Ayosan ang signal mo. Nagpuputol-putol. Okay. Sandali. Madali lang po, ha. At ayosan mo lang para di magputol-putol ang signal ni Jess Balye. Sa Masbate po ang epicenter kan Linog 4.8, ha? Mga tugang, ang epicenter kan Linog na mga tugang yao po sa may probinsya kan Masbate, 4.8 ang magnitude kan Linog sa may Masbate area po ang epicenter. Okay, Jess, go ahead.
9: Gararay, Marinaga. So yan ang sabi sa ko kan OIC Penro kan DENR. Opisina ninda. Ibig sabihon ang mga hirok ng MGB iko-coordinate lang sa inda. So sindaan na may ano para makapagtaonin na permit sa mga quarrying sa probinsya ng Camarines. So ngunyan, ang MGB da naka-deploy.
8: Oo. Ay, may problema ang linya mo talaga, Jess. Oo.
9: Ano daw kung sa messenger lang?
8: I-try mo daw sa messenger, 3D. I-try mo daw sa messenger. May problema ang linya mo, tabi, Jess, sa cellphone. Okay. Go ahead, Jess. Alright, madali lang po at tapig ayos mo lang ang linya ni Jess sa Balye. May mga problema ba ang inyong mga aircon? Ang Peña Prensa Service Specialist Incorporated, ang only exclusive authorized service center and installer ng Carrier Condura Kelvinator, Midea sa Naga City, Camarines Sur Dait at Camarines Norte. Nag-o-offer sinda po ning following services, cleaning and maintenance, check-up and repairs, system repairs, 5 HP up to 30 TR, parts sale and part place replacement, unit sales and installation. Magpa-service lamang sa autorisadong service center para di mawala ang warranty ng inyong aircon. For more inquiries, pumunta po sa Door 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Goldprint Publishing. Contact numbers 0998-5344-377, 0917-857-8926. Ano, third? Okay na? Alright. Madali lang po. Medyo nagpuputol-putol ang linya ni Jess Balye sa samuya pong cellphone. Liwat mga tugang, ang epicenter kan Linog, yaon po sa may Masbate. 4.8 ang magnitude kang Linog. Nanamatian po, pirang minuto, pakalipas po ang oras na alas 9 ning aga.
10: Ngayong katulagan, pagdapas sa lakas sa batas, kami ang mga taga-kanag ang mga balitang permit bagong iluwas, dawa na sa ikaw magtago, basta
8: pag... Ang epicenter kang Linog, sigon sa P-Books, earthquake information number 1, date July 13, 8:55 AM, magnitude 4.8, may rarum na 007 kilometer. Ang location po 12.55 north latitude, 123.13 east longitude. Asin ini po masusumpungan na 40 kilometers south South as in man 181 west of Clavería Masbate. Yan. Sa Camarinesur po, namati ang tadigdi ang intensity 3. Intensity 3 sa Castilla, Donsol, and City of Sorsogon. Intensity 2 sa Aroroy Masbate, Pili, Ragay, and Sipukot, Camarinesur, Tabaco, Albay. Intensity 1 sa Bulusan, Sorsogon, and Batuan, Masbate. Jess, go ahead, Jess.
11: Yes, okay. So yan, sinasabi ko kasubago, sigun man sa OIC kan Penro.
8: Anong pangaral ni Penro, mines? Jess? Anong pangaral ni Penro?
11: Si Alata. Dibig surat.
8: Anong pangaral ni Penro?
11: Si
8: Penro.
11: Alat. Oni. Si Erlio Fabrizio.
8: Anong pangaran?
11: Erlio
8: Fabrizio.
11: Fabrizio.
8: Oo. Siya ang Penro.
11: OIC
8: Penro.
11: OIC Penro.
8: Okay.
11: Naaran ni Digdi sa to.
8: Oh, ano daw ang masasabi niya kaniyong wala toong quarry operation sa Camarinesur?
11: Iyon na nga na iyan, pigapot ko sa iya, ta sabi ko para magkaikwa kang idea ka na mga iyapot mi sa imo, nangunya niya ako mainit ng maray na issue yung mga quarrying dibdi sa Camarinesur. Ang sabi niya sa kuya, mag-schedule na lang ng interview, ta makikipag-coordinate siya sa MGB, sa opisina kang MGB.
8: Mm-hmm.
11: Ining Mines and Geoscience Bureau. Ta inip ang mga nakadeploy sa tulong opisina kan Senro Digdis Kamsur. Nasa ho dyan, nasa Goa, sa Sipukot, sa kahit ang sarap pa na, dahil ko na ma...
8: Digdis sa Naga?
11: Mayo na Digdis sa Naga.
8: Mayong MGB sa Naga?
11: Mayong MGB sa Naga.
8: Okay.
11: So nakadeploy na yan sa tulong Senro office.
8: Sena Senro? Yan.
11: Iyon nga na yan, Sipukot, Goa.
8: Sipukot.
11: Tapos Goa pang saro na nalinawang ko kung sa ito.
8: Iriga?
11: Yan, Iriga.
8: Iriga.
11: Okay. Anyway, ang sabi niya sa ko, makikip-coordinate sa kuya mismo, personally, kinuha man ang sakuyang number, tanganing makuha niya ang full details kan pag-issue kan permit kan MGB digdi sa mga quarrying na nangyayari digdi sa Kamsur. Ta sangon niyan da, medyo blanco pa ang kuyan,
8: paano mo didita? Di nag-aaram si Penro kang nangyayari sa wala toong quarry sa Kamsur.
11: Igwada siyang kuyan, igwada siyang naaaraman ka nadadangog
8: ano ang
11: kanyang mga isyong ini.
8: Oh.
11: Araw niya daan na igwang sa si Roma.
8: Oh.
11: Ininganing sabi ko, igwa niya akong bagong isyong niyan sa itong sa Lupi.
8: Oh, duman sa Pulantuna River.
11: Pulantuna River.
8: Oh, malala na na itong malala na sabi ko itong mga kababayan ko na malala na na ang Pulantuna River. Talagang kinakalkal na si Salog.
11: Ang sabi niya sa ko, nagkakaigodaan in consultation about dyan sa Pulantuna na yan. Pero mayo siyang tinaong detalye.
8: Nagkakaigodaan
11: niya? Ano hapot niya.
8: Nagkakaigodaan niya?
11: Consultation da.
8: Consultation? Nagkakwari na, nagkukonsult. Pambihira si Penro.
11: Tapos itong, yan, itong sa si Roma da.
8: Anong Facebook niya? Anong Facebook niya? Ta ipapadara ta ining mga, ano, mga videong pingpadara. May ipapadara pa na sa ko. Mas malala. Ano ang Facebook ninda? Ta ipapadara ko sa inda.
11: At yan, tako yan. Balikan ko niya man sana ako rin sa kataitangkan sa tuyang building. Babalikan ko kung anong kuhan sa iyang Facebook.
8: Nagkakaigwadaan yung consultation sa may Pulantuna River.
11: Pulantuna. Tapos inimanda ang sa Siruma, garo da nag-uurulay pa kung ano talang dapat gibuhon ka yan.
8: Ano ba nag-uurulay? Nag-aharakutan na kayo. Nag-aharawling ng antig.
11: So yan, maraman niya ito yan.
8: Nag-uurulay pa na naman ito sa Siruma, nag-uurulay pa.
11: Pa para maaram, Actually nga ni, pinayin ko sa iya si Kuyan, si mga nakapo sa Asintado.
8: Oh.
11: O niya ko, para magkaigwa ka ng idea,
8: idea
11: about dyan sa mga nangyayari niyan, basahon muna niya ko ni.
8: Oh.
11: O niya ko dyan, igwa bago, minalabak.
8: Oh.
11: Igwa pa niya ko, ini niya ko ang nangyaring press conference doon sa Kuyan, na pinaapod ka ng...
8: Doon sa White Clay, sa White Clay, sa White Clay.
11: Doon sa White Clay, doon sa Seruma.
8: Oh.
11: O, yan niya ko ang mga issue. Basahon mo niya ko yan, tanganing... Igwa kang guidelines sa paghapot duman sa MGB.
8: Of all the people, si Penro pa ang din nag-harap.
11: Ang sinasabi niya,
8: nadadangog niya lang da.
11: Nadadangog niya, iyo. Kaya lang, yan ang sabi niya sa kuya, yun na nga ni po yan, sir, sabi niya sa ko, dahil pa kung makasimbag mo niyang kayan sa imo, taan talagang may jurisdiction kayan, ang Mines and Geoscience Bureau, ang MGB,
8: mm-hmm.
11: which is may autonomy sa opisina kang DENR.
8: Oh, pag sinabing may autonomy, mm. may sadiring pagdidesisyon ang
11: pagdidesisyon.
8: Ang
11: pero
8: MGB.
11: Pero ipo-coordinate man da yan sa INDA.
8: Oo.
11: Ipo-coordinate.
8: Mm-hmm.
11: Ngunyan siguro, dahil pa na iko-coordinate sa INDA, kaya dahil niya paaram kung paano simbagon.
8: ang simbag niya duman sa pula itong nangyari duman sa may Alanao Lupi, nagko-consultation da.
11: Ang mga consultation na ginigibo mo niyan.
8: O, pumundo ka daw ng antig ang consultation mo. O, yan ang antig nagbabakuna. Nagko-consultation pa sa imo.
11: Dahil ko lang kayo napailing sa imo, takang nagluwas siya, tapos na itong pag-discuss mo saka itong video na ko yan. Nangyayari naman sa pulang.
8: Ano daw ang Facebook kaning regional Penrock and Camsur. Ikaw pa Jess, ikaw pa hindi maputok na sarupang. Diyan diyan sa Kalabanga itong ano man to? Salog. Salog daan diyan sa Kalabanga.
11: Diyan napigkukuro ang mga gapo.
8: Iyon, anong salog ni diyan sa Kalabanga? Ano to si salog diyan? May ano diyan eh. May pamusong salog yan dyan sa Kalabanga. Ano si pangaran ka to? Oy, mga taga-Kalabanga, ano nga nito si salog nindo dyan na pig-kakwariman kang tinawan ng permit kang Kapitolyo? Ano daw po, paki-message nindo dito sa mo. Pambihirang, sabi ni Pindro, nag-uurulay pa lang itong sa Siruma.
11: Nag-uurulay pa lang na.
8: Nag-aharakot na ganting, nag-aharawlingan na.
11: Ayun ang ano yan. Kaya sabi ko sa iyo niya ko, basahon mo niya ko, ining ginibong pa-press conference ka na Pamilya de Jesus, and may sadiri kahit itong minan kan White Clay. Niya ko, igwa kang idea. Pinbukasan niya man. Sige nga yan, maapod nga ko sa iyo pag nakapag-coordinate na ako sa MGB.
8: Mm-hmm.
11: So yan, sa ngunyan, maayo pa kitang malinaw kasimbagan regarding ano dyan sa issue na yan.
8: Ano daw, Jess, kung inagda mo na lang, think, sir, ano daw ngayon kung maglakaw-lakaw kita pasiring dyan sa istasyon?
11: Sabi ko nga ni, iyan niya, kung pigsasarabi mo sa ko, pwede mo na yan sabi on air.
8: Mm.
11: Dahil na mo na da, nidang ko yan, sigurado siya kan sa iyang mga sasabi yun. Pick ko yan kumak.
8: Sige.
11: Respeto ko man sa iyong gustuhan.
8: Okay. So, noarin dahil siya pwedeng magpa-interview.
11: Maapod na lang dahil siya. Kinuha ba kasi number ko?
8: Ay, dahil ka magtubod kayo, Jess, na maapod yan.
11: pero igwa kong number niya. Sa kara na yun, bagadig di sa to.
8: Sa kahaluyan. Sa kahaluyan ko na. Sa kahaluyan ko na sa radyo. Dahil yan maapod. Ay, nako. Ay, sos Mario.
11: Anyway, ilingon ta. Sabi ko nga ni Isaiah, itaom na lang niya ko, sako, ang number kang MGB.
8: Mm-hmm.
11: Tanganin kami na sana direktang mag-apod sa inna. Abu baga, ako na lang ngayon ang kaulayon mo. Pag nakipag-coordinate na ko duman sa MGB.
8: Sige. Itaawan talagod ng perang days. Yeah. Tanganing, perang days na tanganing... Diyan na sa Kalabanga, may salog man dyan, pigkakwari, kinakwari man. Doon baga sa partido, ito bagang Rangas River, o pigiriwalan bagayang kang tagrabi na bagada, kaya si pigparatarawanan da kang Kapitolyo ning quarry permit si mga yaon dyan. Kaya ito halos si Rangas River, halos anit na. yung mangyayari duman sa Samuya, sa Pulantona River, tatinaan ning kapitulo, tinawan kang kapitulo ning permit itong sarong dakulang quarry permit.
11: Ang permit company siguro na nagahali sa LGU, sa kapitulo, ining ECC.
8: Ay, dahi, ang ECC, hali yan sa MGB, sa Mines and Geosciences Bureau. Sa DNR yan, hali, Jess. Dahi ka makaka-operate ning quarry without ECC, Environmental Compliance Certificate. Oo. Tapos, igwa ka kaya ning, tataang ka kaya ning ECC. Plus,
11: ay, inapot ko man yan sa iya.
8: Oo.
11: Niya ko, ano ang MGB? Nagkukuya niya ako yan, nag-release yan ng permit kan ECC. Bako nga ya ang MGB ang nagtatao ng permit ng ECC.
8: Oh, ano da?
11: Ang pigtatao da ang permit kang MGB, ining para makapag-quarry. Ang nagtatao da kang ECC, ang provincial capital, ang provincial
8: Day
11: government.
8: Dahil baka baliktad sa pagkaano yan, baka pagkabaliktad. Ang nagtatao kang ECC, DNR, Environmental Compliance Certificate ang nagtatao ng ECC. Mm-hmm. Okay. Anyway, sige, Alatunta. Sabi niya, maapod na lang siya pag nahapot niya na ang mga MGB sa Sipukot, MGB sa Goa, and MGB... Dahil naman kabali ang Iriga, tama kitang issue sa Iriga. Sige.
11: So, yan lang, Manager Ali, sa satayang location para sa satayang report. Ini po si Jess Valle, Marina Agasen, boss.
12: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
8: Sabi kaya ni Mrs. Ni Miss Ana Marie De Jesus Alipante, kang nagdumanda siya sa MGB Central and sinugo kang MGB Central ang regional office, inida ang Director Molina nagtaram na kung deda magiging paborable para sa probinsya ang iluluwas nindang ano yan, desisyon, iipiton da kan sarong congressman ang budget kang Mines and Geosciences Bureau. O kaya nagpaluwas baga si Danny

0: water purifier, sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Instead na magpa-deliver ka mo ng mineral water si Resimana and ika-agnin doyan sa water dispenser, hindi na ka mo sa water purifier. Ang water purifier, kinakabit lang po ini sa poset kang sa tuya pong mga lababo. Pag naikabit na po yan sa poset, igwa ka na po ng instant water purifier. Igwa na po yan ng hot and cold and warm water. Yan. Dai ka na magpapara pa-deliver pa taang tubig kang enda MNWD pig purify kang water purifier. Mababa ka lang po nindo ini, pwede po nindo ning orderon, pwede ka mong magpakabit, magpa-install dyan sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services sa Dichaw Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Hanapon lang po nindo si Marie Arevalo Almanza, 0918-704-8257.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oy, paabotan ko muna ng happy birthday greeting si Director June Cornelio. Actually, may nag-message po digdi sa tuya. I-greet tada si Director June Cornelio. Idol, pag-greet man po ang sa kuyang panugangan, si Director Angelino Cornelio Jr. Kanka Sorikutu, happy birthday. Happy birthday, Director! Director June Cornelio Cancaso Reco 2!

0: Nasa linya ko niyan si Double R, Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
1: Manager, big kuya na, papa, ukag ng intero ni Police Captain Sara San Benaventura ang mga posibleng big darahan. Ta, sigurado, ipapakilo ni ano, ining kampana.
0: Roy.
1: Yes.
0: Sabi na baga, mga parabulang da nagkaka-interest kan Roy, ta dyan da itinatais itong... Ano yan? Itong...
1: Ipigbabarit ang... Kayan. Bulang.
0: Ano to, ano, Roy? Ano
1: pigbabarit.
0: Pigbabarit.
1: Iyo.
0: Pigtatais. Tama?
1: Iyo. Sa Hararom Labicol, barit.
0: Barit.
1: Iyo.
0: Tinatais itong bulang.
1: Pig... papa-agi-agi duman sa yan. Kampana.
0: Oh, tapos may dikit na orasyon.
1: Oo.
0: Permidanga na baga, Roy. Sarong salpakan lang. Pak.
1: Iyo. Saka ko yan... Dada nalulugadan ang ni manok.
0: Oo. Si ano da baga si Mayor Yip Igwada kayo.
1: Kuyanin kampana.
0: May anting-anting da si Mayor Yip.
1: Di ko lang aram. Ngunyan ko lang inaaraman na pigbabaritan pala niya ni Kuyanay.
0: Mga parabulang na naka-interest ka yan.
1: Ining sa bagong bayan, salit sa laman manager, kasya lang sa bag, sa napsak. Pwedeng kaya na no, talagang pig-agi-agi yan, haloy ng pinag i-interesan. Ngunyan ang mga polis niya, ondo man sa area or na sa barangay hall.
0: Gusto sabihan, Roy, magyan lang ini yung iyon, kampanang iyan.
1: Iyo.
0: Si Sanit lang yan na bagtingan.
1: Oh, si Sanit lang. Taini pala ng garo ko
0: garo
1: yan.
0: Ito, ni... yung, garo yan, Roy, itong bagtingan ka ito pag nagre-resist baga kang mga elemental
1: iyo,
0: kita.
1: Iyo, yung gayo. Araw ko yan. Ta,
0: si bagtingan ka ito duman sa eskwelahan, may inikit man. Ta, ano to, Roy, itong bagtingan na to, gamit pa ito kang train kang mga hapon.
1: Ay, tanso ano? Tanso yan.
0: Bagtingan kang mga hapon. Si mga bakal kang mga hapon.
1: Pwedeng iumani kaya pag-interesan, baka ngayon tanso, malan bakal kayan kan ko yan. Kan mga kuyan ano po gini jang shop makaulit ng yan si Captain Sara Police Captain Sara San Benaventura. Ma'am, good morning. Si Sir Joe sa Sintado sa radyo.
2: Good morning. Yes, marinaga, Sir Joe.
0: Captain Sara, good morning.
2: Yes, igwa, po, marinaga po.
0: Igwa ka na naman tatrabaho hon.
2: Iyo po baga.
0: May ano na po, may ideya na kamo kung paano na po to nawala, nag-investigate na po kamo. How paano si

0: agi kang pagkuha kang suspect?
1: So initially po, ni-review ta po yung CCTV, okay, ano po kang mga pag-iriba ko. Ngunya po, ining CCTV, ini pong nawawarang bell, nawara talaga siya kang ano pa, July 7, ning alas 5 ning maagahon.
0: Uh-huh.
1: Yun po yung nailingta based on CCTV footage. Pero po baga, na-report lang yan. Actually, ano nga ni po yan eh, nahiling may lang na nakapost sa social media kasi mayo man pong nag-report digdi sa opisina. Mm. So kaya nag-initiate po ang Samuyang station para mag-conduct po ning follow-up para makuha ka agad ko si Isay po ni yung nagkuha kang church bell.
0: Pero may na-identify na po base sa CCTV?
1: Igwa na po, sarong personahe, alagad ang sa iyang pagkakakilanlan, dahil ta pa maanong niyan, kaya ongoing investigation pa po kita. So,
0: iyon na po ni, tabi, iyo po. Captain Sarah. Iyon yes na ni po. Naglalakaw na ini.
1: Iyon pong gayo.
0: Paki-close up mo daw, son. O, konsisay po, ang, iyo talaga, nakapiglaag lang sa bag. Darulin na ang lang sa bag. Kaya na nakakopya baga Captain Sarah.
1: Kaya nga ni po, dahil masyado mailing yung lalawgon niya, ta, yun yung pang-conceal niya kan sa iyang identity.
0: Oo. Pero may makakabisto ka ni, imposible.
1: Ayo po. Oo. Pagtarabangan ta.
0: mga tugang, si Konsisay Man po ang nakakabisto digdi sa tahong ini po ang suspect sa pagkuha kang bell o kang bagtingan po kang St. Joseph Chapel dyan sa Bagong Bayan. Nangangapodan po si Captain Sarah San Buenaventura kang Station 3. Kung igwa ka mong aram o may nakakabisto digdi, paabot po sa opisina ni Captain Sarah tanganing ma-trace ta kung saan ining sa inya ipinabakal or kung sa inya dinra iniyo pong mabagtingan, Captain Sarah.
1: Opo, saka siguro po mahagad akong tabang sa satong mga junk shop owner.
0: Mm-hmm.
1: Kung kamo po nabentahan kang araw kayning item, paki-report man po sa muya kasi baka po detaram kung pinabakal na ni o nasa possession pa kang tahong iniyo.
0: Baka po itong dedo ipabakal ma'am duman sa mga kolektor.
1: Yun nga po ang sarong hinihiling tang angulo kaya kay puan mi po talaga ang tabang kang sa tuyang mga kay Manwa, kung kamo may mahiling or may mag-report po na araw kayan, pwede ni dong itaw sa muya para makapag-follow up po kami.
0: Opo, okay. Ano pong sarabi ka itong mga ibang yaon doon? Mayo mo namang na naka-witness na nagsakat ini dyan sa chapel na yan, kang St. Joseph, ma'am?
1: So, si sa Samuyan pong pangkandak na yung initial investigation, yung ibang residente habuman pong magtaon ng informasyon. Although nailing taman po duman sa CCTV footage dahil nga ni po maagahon, mayo pang masyadong katao-tao duman sa area.
0: Ah, maagahon po pala ni ining oras
1: yes
0: na
1: po.
0: Ni. Okay. Sige po.
1: Sige
0: so
1: po.
0: Mayo pa bang pong pitataon ng information ang parokya kung daibo ba nakapix kung paano tano madaling natanggal si Ben?
1: Yun nga po ang inaanom eh, kasi garo tigplanuhan talaga kang para ikit na niyo ang pagkuha kang bell na yan.
0: Siguro parabulang ini Captain Sarah.
1: Siguro.
0: Ang mga parabulang po da kaya pigtatais na po dyan sa bandingan ng tari.
1: Pwede man, dapulun man pwedeng ikiton yan pa talagang dahil natakot talaga.
0: Sana dahil ipabakal kibusto yung
1: Ayun lang po.
0: Sige po, Captain Sarah.
1: Salamat po, maray.
0: At least yes nga ni po, igwang CCTV
1: Iyo po, igwa pong available sa barangay. Kaya ako lang tabang po ini sa tuya.
0: Matibay man talaga ang kapitan kang Bagong Bayan po ni, Bagong Bayan.
1: Yes po, Bagong Bayan, sir.
0: At least nagpa-install naman pala ng Kapitan kang Bagong Bayan. Matibay
1: yes
0: man si Kapitan Pincamba. Okay. Captain Sarah, mabalos
1: yes
0: po.
1: Yes po. Salamat pong Maray.
0: May
1: Diyos Maray na aga po.
0: May guso ng police station commander kang Station 3.
1: Kay puan pong double time ta, dakulon digding insidente sa lugar mo.
0: Iyo ba talaga? Oo. Yaong kaya diyan sa lugar mo ang sa pinakadakulang sakop kang pulis
1: Iyon po baga.
0: Si University belt, tapos Takulao ng area, grabe ang population. Mm. Anyway, kayang-kaya mo yan, Captain Sara.
1: Sige po, katabang nindo.
0: Hali ka na sa Marawi.
1: Iyon po.
0: Sige po, thank you, thank you.
1: Thank you so much po, maray na aga po, giraray sa Toga Boss.
2: Mm. Okay, salamat.
0: Abangan ta, Roy, tabaka ipabakal ni Kibus Toyo.
2: Iyo, sa kanyan, si Kilurka.
0: Kisay?
2: Lurcha. Lurcha.
0: Ki Michael.
2: Ki Michael.
0: Ay, dahil yan, mabakal kayo si Michael.
2: Iyo.
0: Dahil yan, mabakal. Sa kapag nagpigyatang ro yan ki...
2: Automatic.
0: Ki Michael Lurcha, hahapot niya. Hahapot. Ano si pangalan kang agum ni Michael?
2: Lingaw ako. Iyo. Lingaw ako, sir, si pangalan. Si Connie.
0: Yan. Yan.
2: Si Connie.
0: Hahapotong tulo siya ni Connie. O, sa'yo mo ni Hali. Hmm. Oh, siyempre, ano ta, may pinapabakal kang bagtingan.
2: Kampana ng simbahan.
0: Oo. Pero ang taon na dahil, Roy, yan, kampana to ba to? 62 anyos na?
2: Oh, iyo da.
0: 62 years old. Wow.
2: Kuya na, may sentimental kuya na value sa mga taga bagong bayan.
0: Bakusan ng sentimental value, kundi kung 62 years old na ini yung bagtingan na ni.
2: Pwedeng ano, tanso. Ano?
0: Dahil ba yung kinipigkikilatan itong ipagsusulit na to ano?
2: Iyo. Sa bagay, bako nga katayin idikan, ano? Gasoline station?
0: Arin?
2: Ano? Gasoline station digdi sa may bagong bayan?
0: Iyo ba ga? Sa likod, iyo, sa likod lang, likod.
2: Sa likod lang.
0: Saka matahon, pati iba ka dyan, Roy?
2: Dahil pag kuwing kaya, magahon, mamirapirana sa naang bayan.
0: Bagong doon yan harin sa may crossing.
2: Iyo, sa may Pateneo.
0: Oo.
2: Itong pasiring sa Pateneo.
0: Dahil ano, kasumpayan ka itong Pisantos.
2: Yan.
0: Oo. Duman sa Balyo mo, Pisantos. Tapos sa Balyo, hindi ko aram pa anong street ito sa Balyo.
2: Mm.
0: Pasiring na sa may likod kang chapel.
2: Yan, sa may likod na kanchapin.
0: Alam ko na. Oh, konsisay po, nakaka-midbid ka niya. Oh, sige na, Roy.
2: Okay. Ay, okay. Manager, yan sa itong informasyon with Captain Sara San Buenaventura kan Station 3, Roy Ranoco.
0: Oya po ang picture, ha? Oya po si video. Son, paki-share na yan sa, ano ta, sa page ta. Ini po ang third, ano ba daw third? I-zoom, panakulaon mo, tapos, yan, Arukeno. Tama, makakabisto ka yan. I-zoom. Rani-rani mo. Ay, bako yan, itong sarupa. Itong medyo nagtingag-tingag siyang kadikit. Yan. Itong nakatubang digdi. Bako yan. Bako ito sa atras. Yan. O, sige daw. O, i-zoom. Kiliyon talaw. Oya po ang itsura ho. Ay, medyo maano talaga. Pagpigsusumo na, na blurred na. O, yan po ang itsura. Kaya lang, ibalik mo na, Gira Writer, tagaro mas malinaw pag ito medyo sadit. O, yan po ang itsura kaniyong nag-ikit kang, nag-ikit kang kampana po kang St. Joseph Chapel sa Bagong Bayan. Maray nga nita si Kapitan na Pincamba, matibay man na Kapitan kang Bagong Bayan, sir, nagpa-install naman po ning CCTV. Yan. Kaya, pag may mga araw kaning mga paraikit, nakakapture na. Oh. Marita, nakakapture na po ini kang CCTV. Konsisay po, nakakamidbid sa personang ini, pakipaabot po sa Station 3 ang impormasyon kung bistado po nindo ini yung suspect na ini. Yan, slow mo. Yun. Oh. Oy, para ikit, pig slow motion mi pa ika, ha? Oh. naka-slow motion ka pa, oh. Uy, yun. Naka-slow mo. Sabi ka, kang mga aki kami third, ang apo, wow! Naka-exclamation! O yan po, kung nabibisto nindo yan, ha? Naka-slow mo pa yan, no? Si, nag-ikit kang, ano yan, kang, 62 anyos na bagtingan, kang, St. Joseph Chapel, dyan po sa Bagong Bayan.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Makiisa sa pagdiriwang ng ika-277 Foundation Anniversary ng Kalabanga na may temang pagkakasararo asinman na paglaom, pundasyon kanpadagos na kauswagan. Sa July 11, Sabado, alas 6 ng umaga, gaganapin ang linig banuaan sa municipal compound ng barangay Paaralan at Pamilihan sa buong bayan ng Kalabanga. Kasunod nito ang housekeeping NC2 culminating program sa MRDA San Isidro. Sa Hulyo 12, Linggo, magkakaroon ng gallery walk sa Municipal Hall Lobby kung saan tampok ang kasaysayan, kultura at mga tagumpay ng bayan ng Kalabanga. Sa July 13, Lunes, inaanyayahan ang lahat na bisitahin ang mga nakahandang exhibit at iba pang anniversary display sa Municipal Hall. Sa Hulyo 14, Martes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, isasagawa ang Dugong Kalabanggenyo tabang sa Nangangaipo, municipal-wide blood donation activity sa Kalabanga People Center Octagon. Sa ganap namang alas 8 ng umaga, gaganapin ang heritage marker unveiling and blessing ceremony na susundan ng gallery walk. At sa July 15, Miyerkules, alas 7 ng umaga, magkakaroon ng Thanksgiving Mass sa Our Lady of La Porteria Parish alas 9 ng umaga naman at ang 277 Foundation Anniversary Celebration at Ulat sa Bayan sa Kalabanga People Center Octagon. Pagsapit ng alas 8 na alas 6 ng gabi, tunghayan ang konserto ng pagkasararo asinman paglaom at pagkatapos ay ang makulay na fireworks display sa Municipal Hall Compound. Halina at mag-isa sa pagdiriwang ng ika-277 Foundation Anniversary ng Bayan ng Kalabanga. Hatid sa inyo ng lokal na pamalaan ng Kalabanga. Oy, sa maabot pating pitsa 15 mga tugang, tandaan po nindo ang gigibuhon pong ulat sa bayan ni Mayor Philip Dumalasa. Yan. Mayor Philip Dumalasa kan Kalabanga. Si Mayor Lenny, ano tamayo ning State of the City report? Ah? Kung nagdadangog si Melvin Machado, Bin, ihapot mo daw sa Alcalde Canaga, ano tamayo siyang State of the City report? Ano ang mga programa niya next year? Ano ang mga nahaman niya sa laog ning sarong taon? Tandaan ta po ha, ang Naga, ang mga na-elect na mga opisyales kang nakaagi pong eleksyon, nakasarong taon na po. Ngunyan, mapakitang namabaritaan kung igwana po ning naka-schedule na State of the City report ang Alcalde Canaga. Mayo pa ha. Mayo pa pong kitang nadadangog kung igwa po ning naka-schedule na State of the City report si Mayor Lenny Robredo.

Mabalik po ang satuyang mga ang satuyang programa Ara Chan pagkatapos kan patalastas pero igwa pa digdi. Ala ko na. May greetings ba? Sir, mga sir, madam, baka po may nakapulot kayong remote ng motor na pang NMAX na may keychain na name Lai. Badly needed lang po, wala pong spare remote. Hindi magamit yung motor. Nalaglag siya between Sabungan and 7-Eleven San Felipe. Salamat po. God bless. Paki-contact na lang po ang number 0916-302-4494. Tawagan niyo na lang si Nico. Yan. O nawawara ang remote ni Nico Tolentino. Kung nakakuha po kamo ng remote kang NMAX, paki-apo na lang po nindo si Nico, mga tugang. Good morning, Sir Joe. Pag-greet man po sa kuyang tugang. Birthday niya po ngunyan, si Severino Patriarca Jr. Salamat po and God bless. Sabi ni Jeanette Patriarca Diterra.

0: Padi, bakong college na si Maricris.
1: Yung padi, person is ralogan. Pero padi, na ikuparam sa Queen Ron si Maricris.
0: So, aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
1: NCF?
0: Yung padi, Business Administration, major in financial management.
1: Garo magabatan yun sa bulsa, pangarad pa sila. Saka, private baga, malang tuition.
0: Yan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato! Bakong hambog sana ang affordable quality education na sinasabi.
1: Makari gusto ko padi, tamaduman naman kami, kanaki ko sa NCF. Tamaling maging magkakaralasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
2: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
1: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
6: Lumang pa na

0: BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Balik kita sa satuyang programa, mga tugang.

0: nagkaburulabog pa lang si mga opisina digdi sa Naga, 30. Kana paglinog ka sa bagong bago mag alas 8. Ay, day, tama ba yun? Anong oras to, 3rd, si linog? 8.55. Ha? 8.54. Yan. Bago po mag alas 9, entero pa lang nagkaburulabog si mga manibaybang mga opisina, lalong-lalo na si mga nasa Haralangkaw na building. Intirong nagkaburulabog kaniyo pong biglaan na pag-yugyog. O tronta po ang epicenter kang linog, yaon po duman sa may probinsya kan Masbate, sa may Claveria, 4.8 ang magnitude na linog. Kaya mati-matian na digdi sa satuyang syudad sa Naga City. Taang Masbate, uya sa naman dyan o. Dirty, higdi sa naman ang Masbate, di ba? Tawanig di o sa may... Tama ba? O, parting ini? Naka-ID sa may ini-inibagang part na ini, Ragay Gulf na yan. No? Yaon dyan ang Masbate. Yan. Sa may Iribaba ka yan, yaon po dyan ang probinsya kan Masbate. Kaya mati-mati ta po si Linog 4.8 ang magnitude. Pero sabi kang report kan Pag-asa, ang intensity digdi sa Naga City nasa intensity 2 lang. Alagad, makusog ha, tayo ini nga niyo, nag-ararog-arog ni kaniyo. Nag-inipong sa kuyang microphone holder, interong naghiriro sa kaniyong sa kuyang mga monitor kan computer digdi sa laog naghiriroan. Okay, so kaya kay Puan talaga, igwa kita ning perming earthquake drill, nganing aram akang mga taho kung ano ang gigibuhon. Pag igwa po ning mga arog kaning mga kalamidad. Kung ludas na po ang satuyang mga tint sa auto ha, ribaya na po nindo yan, dyan po yan sa LH Sabana, tandaan po nindo, available dyan ang nano ceramic, ang magic tint, fiber tint. Yan. Ang sedan, 4,000, ang SUV, 6,500, ang van, 8,500 para po sa nano ceramic. Kung magic tint po, ang sedan 3,000, ang SUV 4,500, ang van 5,500, ang carbon fiber tint, ang sedan 2,500, ang SUV 3,500, ang van na 4,500. Magdiyan lang po kamo sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad lang po kang Yakult at tumangan po kang Aguila Glass. Hanapon lang nindo si Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723. Bukas sida 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Bueno!
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Bueno. Maalas 10 na po. Si Water Doc na. Healthy Talk with Water Doc. At yan, salud na naman ang pag-urulayan ta. Pagkatapos po kayan, ang programang, programa po kang Best Cafe, and then susundan po yan kang One to Samang Turugtugan. Less talk, less commercial, more music.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: And then, antabayanan po at yan, alas tres, si Tina G sa Gina G with Tina G.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Ako po ang sunining coach, Joe Osabal, Diyos Mabalos, marhay na aga.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
3: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang...
4: or any disease. Informs only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
5: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Michelle Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Uparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Michelle, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po, mga ka-Water Doc, ay kasalukuyang pong napapanood sa radio, sa ating live streaming po ngayong araw sa Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. At tayo rin po ay napapakinggan sa radio station na 105.5 FM o ang radio ito po sa Camarines Sur. At ngayong araw po, mga ka-Water Doc, ay pakinggan muna natin si Water Doc para po sa kanyang updates or comments. Doc,
1: ating update po, gusto kong i-update at i-share sa inyo ang isang case ng 63-year-old female. Siya po ay dumating sa atin yung nakarang buwan. Ang kanyang problema po ay yung mataas ang kanyang blood sugar level. At ito po ay experience niya na nakaraang 7 buwan. Siya ay umiinom naman mga synthetic na produkto. Pero hindi naman yata niya nakokontrol ang kanyang blood sugar levels. Kaya noon napakinggan niya na dito sa ating program na marami na tayo natulungan mga diabetic na patient. Nag-decide na siya pumunta sa atin para humingi po ng payo kung ano po ang maalok natin po sa kanya. And then, ito nga, yung kanya pinakita sa akin, nung una siya nagpa-check up, ay yung laboratory result kinuha pa noong December 2025. Ang kanyang glycosylated hemoglobin, ito po ang sugar na nakadikit po sa red blood cells, at ito po ay average blood sugar level niya na nakaraang 3 buwan. Ang reading niya po is 7. Ang cut-off po ng lab is 6.5. Okay? Ang kanya na fasting blood sugar ay 140 milligrams per deciliter. Ang cut-off po dyan is 100. And binigay ko sa kanya, nung dumalo siya sa atin, ang prescription, specifically yung concept natin ng tubig at mga minerals sagot sa kalusugan. And then, sinunod po niya yung concept. So, bumalik siya after a month. Actually, 2 days ago, bit-bit niya po yung kanyang lab result. Ang kanyang glycosylated hemoglobin, ito po yung HbA1c, mula 7, naging 5.4 na lang po percent. Okay? Ang cut-off is 6.5. So, normal na po ang kanyang glycosylated hemoglobin. Yung kanyang fasting blood sugar is 114. Okay? Ang cut-off ng lab is 110. So, konti na lang ang difference, pero based on yung HbA1c niya, normal na po ang kanyang blood sugar level. So, sabi ko sa kanya, ituloy lang niya yung binigyan ko sa kanya ng reseta. Hanggang may baba natin na gawin normal both yung kanyang glycosylated hemoglobin at saka yung kanyang fasting blood sugar. Actually, marami na tayo mga diabetic na natulungan despite yung ilang taon na silang umiinom ng mga synthetic na product na nire-resetas kanila, mukhang hindi pa nila nakokontrol ang kanilang blood sugar level. Okay, so nung napakinggan nila kung anong pinapagawa ko rito, sila po ay humingi sa atin ng tulong, and depende po dun sa compliance ng patient, kasi marami din tayong naging pasyente na puro pasaway. Isang bagay kasi na hindi pwedeng kainin ng diabetic po ay yung kanin. Okay? Hindi konti, kundi bawal po, totally na bawal. Kasi ang kanin po, sugar po yan, is a simple carbo. So, habang mataas ang inyong blood sugar level at kakainin niyo po yung kanin, imposible po na may baba ang inyong blood sugar level. Kasi kung kayo po ay nagdadagdag, lalo pong tataas ang inyong blood sugar level. Kaya mas maganda na iwasan po ninyo itong mga simple sugar para magiging mas maayos yung pagkontrol ng inyong blood sugar. So itong haling ito ay halimbawa, okay, a good example ng mga patients natin na sumusunod, nagpo-comply sa ating diabetic diet and with the use of water at saka itong ating mineral drops, siya po ay na-control na po ang kanyang blood sugar level. So kung kayo po ay merong ganitong problema at matagal na nakakuha kayo na high blood sugar level, punta na po kayo sa akin at tutulungan ko kayo. Bakit ko sinasabi? Kasi ang diabetes po ay maraming complication na may dulot sa inyo. Pwede kayo ma-stroke dahil sa mataas ang blood sugar level nyo. Pwede kayo mabulag. Pwede kayo magkaroon ng heart failure, kidney failure. Pati yung lapay nyo, pwede magkaroon ng problem. Problem sa nerves, problem sa blood vessels nyo. Tawag po dyan is diabetic atherosclerosis. Meron din diabetic with neuropathy. Okay, mga iba, pagkakasugat, magkakaroon ng ulcer, lalalim, pagkatapos pag hindi na kakayanin dahil dun sa poor blood circulation, papunta sa paa, napuputulan po sila. So, I hope na hindi nyo aantayin na magkakaroon kayo ng komplikasyon ng matagal na mataas ang blood sugar level. So, come visit me at habang maaga pa. Okay, lalo na ngayon, napakamahal po ang magpa-hospital. Napakamahal din ang babayaran nyo sa doctor for his services. At mahal din yung mga gamot. Okay? So, dito, inaalok ko sa kanyo na isang approach na siya ay mas natural, mas simple, mas mura, mas ligtas, at mas epektibong pamamaraan kung paano po makontrol ang inyong blood sugar level. Okay, so come visit me kung kayo po ay mayroong mataas na blood sugar level. So ito muna yung aking update for now, Michelle.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayon, sa radyo man o kayo man ay nanonood po sa ating Facebook Live, sa Facebook page na Water Doc, o kaya ay sa Facebook page na Asintada sa Radyo, kung kayo po ay mayroong mga katanungan pangkalusugan, huwag pong mahiya na isend po sa amin ang inyo pong mga katanungan. Okay, welcome po kayo sa aming program. Maaari po ninyong i-post yung tanong sa comment section ng ating Facebook Live or YouTube channel. At gayon din po sa mga nakikinig naman po sa radyo sa 105.5 FM, yung mga questions nyo naman po ay isend naman po through our text lines. Okay? Banggitin ko po yung ating mga text line kung saan po pwede kayo magpadala ng inyong katanungan pangkalusugan sa Smart po 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Okay? At yung mga nanonood po sa Facebook Live, post lang po sa comment section. At pakibanggitin po ang pangalan at location po nito. Kami po ay magbabalik ni Water Doc makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like right, 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is WaterDoc? WaterDoc is Dr. Renyu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, WaterDoc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, WaterDoc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, WaterDoc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagpapadala po ng kanilang mensahe at pagbati po sa ating program at ganyan po sa mga nagsasend na rin po ng questions. Paalala lamang po sa mga nagsasend po ng question, ilagay din po ang pangalan at location po ninyo. Okay? At ganyan din po sa mga nagpapadala po pala ng mga magandang mensahe. Yan sa Facebook Live, name and location din po. Okay po. At ito nga, ating acknowledge lamang po yung mga nanonood sa live program. Magandang araw po kay Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Batangas. At the Loves ng San Fernando, Camarina Sur, Sir Lauro, Sir Rod, Sir Oscar ng Cainta Rizal. At gayon din po kay Ma'am Erlinda, Sir Jesus, Ma'am Marites ng Pili Camarina Sur, Ma'am Lydia, Ma'am Mildred, Sir Alex, and then Ma'am Rose Ann and Ma'am Francine. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood po sa ating program. Ngunit po mga ka-Water Doc, yung mga pangalan, maya-maya na lamang natin banggitin po ano. Yung mga katanungan po ninyo ay atin na pong sasagutin. Ayan, sagutin po yan ni Doc Ren. At ito nga Doc, may nagpadala po Doc ng question galing po kay Ma'am Guada. Sabi niya, "Good morning po Water Doc. Ako po ay 65 years old at 55 kilograms po ako. Mataas ang triglycerides at cholesterol. Ano po ang dapat pong gawin, Doc? Salamat po."
1: Ma'am, ang kailan niyong gawin ay uminom kayo ng sapat na daming tubig. Ang triglycerides, cholesterol, ito po ay fats at ang number one na catalyst for fats po is tubig. Tandaan ninyo na ang tubig at saka mantika hindi

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course,

0: your Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
0: Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
0: Radyo Guapito.

This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ating Estel Draw para sa draw number 6304. Kama Renisor, let's play Estel 3 PM Draw. Para sa first pulling number, time ready.
1: Time ready.

article number is 20. Wall number 20. Atin, pagbalik ang wall number 20 upang masamang muli para sa pag-create ng ating second bullying number. Para sa second bullying number, tayo ready.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Gina G sa RG. Tina G. Gina G sa RG.
2: Malunggay pandesal. Lunas na naman, mga ka-RG. Kumusta, kumusta ang pagsisimula ng linggo po ninyo? Pero syempre ang inaabangan ng lahat dahil 15 na naman, so one ang budget. Hilihiran dyan ng mga nagtatrabaho talagang si Tina G dito sa 105 Radyo Group. Sa alas 3 sa alas 5 ng kasama sa mga tugtugang pangpagpaindak para mawala ang inyong mga antok, lalo na't galing kayo sa mga siesta. And of course, abangan nyo din po mamaya ang ating pa-promo. You can call us on 095-708. Same hotline lang po yan. Requested song. Ba natin yan maya-maya lamang po. Kaya naman, hatid sa inyo ng Radyo Gapito ngayong hapon ang mga tugtugan talaga magpapaindak sa inyo. Here's Pitbull featuring Christina Aguilera with the song Fill This Moment, only here on 105.5 Radyo Guapito.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Your Naga Cities Cool 105.5 Radyo Guapito Radyo Guapito.
1: Ano ba yung lila? Mag-isa? Nalulungkot? O yes, ito na ang kasagutan.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 41 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon at kayo nakikinig pa rin dito kay Gina G ng 105.5 Radyo Gapito. Happy listening kina Justin, kay Gabo at kay Mami Saya, pati na rin kay Tiffany Rania. Maraming maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon dito sa ating programang Gina G. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Mabuti na lang at hindi masyadong umulan dito sa Naga City. At may oras lang na umulan pero hindi naman talaga as in buong magdamag. Eh malakas yung buhos ng ulan. Kaya naman nakapagplano pa siguro kayong lumabas with family, friends, loved ones. Mabuti naman yan, pero yung katanungan kasi natin dati, meron ba kayong budget? Dahil petsa de peligro na naman. Pero okay lang yan dahil ilang araw na lang, ilang tulog na lang at ilang pikit na lang. Sahuran na naman po. Feeling mayaman na naman tayo pero okay lang yan dahil deserve natin yan. Pinagtrabahuhan po natin yan. Kaya deserve naman i-treat ang ating sarili at ang ating family. Siyempre kasama niyo ang Radyo Gapito. Kung lalabas kayo o sustay lang kayo sa bahay, nakubuksan nyo lang mga radyo nyo dahil good vibes ang dala sa inyo ng 105.5 RGFM. At para sa naghihintay ng ating pa-promo ngayong hapon, ito na po ang huhulaan yung kanta. This is an OPM song. At kung alam niyo po yan, you can call us on 0956-1708-212. Siyempre, easy 200 pesos po ang inyong matatanggap. Swak na swak yan. Kapag naghihintay ka pa ng inyong sahod, pang merienda, kung may kasama ka sa inyong mga bahay, o pang merienda ng inyong mga anak na susunduin nyo mamaya po yung uwian. Siyempre, ihihintayin po natin ang ating lucky winner ngayong Monday. Kaya lakasan nyo na ang inyong mga radyo at ibigay na ang best energy ninyo para maganda ang pasok ng buong linggo. With that, here's Spitbull with the song Give Me Everything. Only here on 105.5 Radyo Gapito, kasama pa rin si Tina G.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: G na G sa

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: We still have more music coming your way dito sa 105.5 Radyo Gapito. Para sa ating pa-promo ngayong hapon, you can call us on 0956-1708-212. Of course, happy listening po pala kina Hort, kay Alea Marie, kay Joanna Rose Marzan, at kay Iro Moral. Maraming salamat po sa pagkatapin niyo dito sa RGFM. Kaya ano pang hinihintay niyo po para sa ating mga avid listeners dyan sa Naga City People Small, sa People Smart, mga chupel na nakikinig po sa atin ngayon? Siguradong alam niyo po ang kanta natin ngayong hapon. Tumawag na po kayo again. That's 0956-1708-212. Maganda din yung panahon natin ngayon ha. Hindi masyadong mainit, hindi din maulan. Ganda-ganda nga maglakad-lakad ngayong hapon pauwi. Pero syempre kung malayo ang inyong mga bahay, ingat-ingat sa pag-commute. Dahil laging maraming sasakyan sa kalsada. Sa mga tatawid din ha, kahit nasa pedestrian lane kayo, nako, marami pa rin pasaway na mga driver. Kaya ingat-ingat po. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan para sigurado pong ligtas tayong tatawid at ligtas na makakauwi sa ating mga bahay. Pero syempre, kapiling niyo pa rin po ang RGFM hanggang alauna po ng umaga ang ating tugtugan. Syempre, kung may mga requested songs kayo dyan, you can text us on 0956-1708-212. Syempre, abangan pa rin po natin mamaya, baka may humabol dyan para sa ating lucky winner ngayong Monday. Lagyan natin ng energy ang ating Lunes, kasi kapag malungkot tayo ng Lunes, nako, sunod-sunod na yan all throughout the week. Talagang Lunes, kailangang energetic, positive, at kalmado lang po tayo dahil susunod na mga araw, maganda din ang bungad sa atin yan. Syempre, huwag niyo pong kalimutan na makinig sa 105.5 Radyo Gapito. Here's Nicki Minaj with the song Starships, only here on 105.5 RGFM.

0: your Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Yan ang tugtugan. Guapito. Astaga.

0: RG Afternoon Rush.
1: Oops. Tracy, mapadya ka tabi, tiyo.
2: Ino, kubo taas.
1: Pagulang magambati to ka doon. Sige na lagot, tiyo, mana?

0: Yo!
1: Ay, nagsarong bilog, men.
2: Dahil nahanap mo sa kuya.
1: Tanayalin ka kami doon ni Katsu.
2: Ha? Nakinuman kami ni Katsu?
1: Dahil pero mayang ibang mato ka ito kung di ka.
2: Ang mayo nga niya sa kuya.
1: Kami nakapagsabit ako. Nasa sa imo.
0: Ay!
3: Alright!

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Radyo Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
1: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: We are Naga City's coolest radio.
4: Cool 105.5
3: Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: Radyo, Radyo, Guapito.
5: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
0: Radyo Guapito.

CCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan ang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: 105.5
2: RG Good Night Hits.

0: Energy FM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request. You're not the

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: wonderful love songs at night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 11 o'clock.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanakat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton, work anywhere, everywhere, MacBook Air, or Samsung VivoBook S14, na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery F page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Atlantic Bakery, kalusugan nyo'y pangangalagaan.
5: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
7: Naga City's coolest radio. Radio.
8: Cool 105.5.
7: Radio. Guapito
9: RG.
7: Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio.
4: Cool 105.5.
3: Radyo Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Ang tamang oras ng unyan, 9 minutos makalili sa alas 4 na pagkaaga.
0: Asintado. Buena mano. Asintado. Buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon. Amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano.
1: Ay, aga na naman. Good morning. Di na magpatumpik-tumpik pa. Magmarata na. Kaoras di peligro na naman para duman sa may mga trabaho, duman sa may mga klase. Kita po, magkakairabanan mo niyan sa oras na ini. Sagot ng alas 5 din pagkaaga. Ngunyan pong aldaw ni Martes. Dagdag na naman ang kuya, ang presyo kan mga petrolyo. Ano na ini? baba huros. Garuman sa naman yung itinataas ano. Magtaas din kadikit, mahuros nin dakula. At yan yung pag-urulayan niya to kung kurano po ang itataas kan gasolina. Ngunyan aldaw nin Martes, petsa 14 po sa bulan kan, July 2026. Sa entero pong probinsya ng Camarines Sur, Naga City, as in terong Rion Bicol, maray na aga po sa Indogabos. As in man sa nagkapira mga kuyan, mga lugar kan sa tuyang nasyon. Isa pong napakagandang umagang amin pong pagpupugay sa inyong lahat. Tayo pong magkakataupang muli. Mula po sa oras na ito hanggang alas 5 ng umaga. Para po sa ating palatuntunang Asintado Buena Mano.
0: Buena Mano.
1: And maging sa labas po ng ating Philippine Archipelago na sumusubaybay sa pamagitan po ng ating live feed ng Facebook account ng Asintado sa Radyo. Isa pong napakagandang umaga mula po dito sa lungsod ng Naga, ang aming pong pagpupukay. Dito po ay umaga, dyan po sa inyo ay hindi ko po alam. Depende yan sa lugar na kinaruroonan po ninyo. Magkaganon pa man, sana po ay nasa mabubuti kayong kalagayan at walang iniindang anumang karamdaman, ano? Ako po si Jess Valle, liwat nagpapaabot sa indo ng Diyos Marina Aga. Ngunyan po, mga kaibanan niya to, ang sa to yung mga pag-iriba sa luwas. Siyempre pa, mga updates sa lado lokal, ang sa to yung pong market updates. Makaibanan man niya ito si, siyempre pa, mayong iba si Roy Ranuco. And of course, at yan, igwa po kitang bagong matimon, bagong marenda sa Department of Health. Napig-numbran po kasunman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bilang bagong sekretaryo ka na Department of Health. O yan, an kahaputan dyan, ano daw? Ano daw mga tugang? Kung lamang mababago ang sistema kan sa tuyang health system, di sa tuyang nasyon, sa pagkakaikon man niya ito ni bagong sekretary, ini sa pangaran ni Dr. Jose, bakong Rizal, Dr. Jose Bricks Pujalte Jr., eh, kung ano ni Bistado. Ang pangaran po, Dr. Jose Bricks Pujalte Jr., bagong Department of Health Secretary na pignumbran kan sa tuwipong presidente kasuudma. At yan yan, tutukaroon niya ito as in hihimay-himay yun ta. Kung ano man ang God, ano daw kung igon pagbabago na mangyayari po sa sistema kan sa tuyang salud sa enterong kinaban. Ay, bakit sa kinaban? Hindi sana sa Pilipinas man da. And syempre pa, igwa kitang kuyan, igwa kitang aram daw nindo. At yan, ang satuyang aram daw nindo, makangangalas tayo igwa pala nin sarong nilalang digdipo sa kinaban, bako siyang tao, na ang sa iyang pong puso, o kaya heart, tulo. At yan yan, aramon ta kung ano ang may tulong puso na nilalang digdipo sa kinaban. Basta bako yan tao, tamayan man taong tulo ang puso. Ano yan, sana ito itong kantang sana dalawa ang puso ko. Anyway, oras niya ito, 15 minutos, makalis po na alas 4 ng pag-aaga. Kuranto na sa tuyang market updates.
0: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa Market Update. Asintado Live Report.
1: Makaibahan ang tanong mo niyan, si Roy Ranuco. Good morning.
2: Mabalos, guwapitong Jess Marina Pagkaaga, Marinaga sa tuyang mga palantabay. Ang gulpidig di sa third floor kang Naga City People's Mall, kangkong. Ano, barato ang kangkong niyan. 10 pesos ang kada bukus.
1: Iyan ang sa tuyang local version kang spinach.
2: Iyo. Oh. Kuyang pati, bako na siyang ang argoto itong mga inot na kangkong, maitom ang kuyan niya.
1: Tangkay.
2: Ang tangkay. Ngunyan, ano na, mestiza na.
1: Mestiza na. Gusto ano? Sabihin yun na, kuyan na, sagana na sa tubig.
2: Puerte, pero kuyan, masiramon ining sa isasalak mo sa ginutaan na tilapia.
1: O kaya turingan, ano?
2: Iyan. Ipapairaro mo, tapos ang ayan mga tangkay ipapairaro mo, ang yan mga dahon sa ibabaw.
1: Yan. Puerte yan, ano? Puerte.
2: Tapos nagliliputok ang guta.
1: Ay, sus, tapos may tili-tili.
2: Nakakaguto.
1: Imbis na dahil pakita na pa, maagos ko na lagun magpangunto na tulos.
2: Nakakaguto, ano? tapos,
1: maluto mo itong masiram, ano?
2: Maluto mo. Ito lang ko yan, itong bulaw.
1: Yan. Anong bulaw? Ano yan?
2: Bulaw na, ano, na paroy.
1: Ah, bulaw na paroy.
2: Tapos, ang bagas ka yan, malumok. Pag pigsabawan mo kan ginutaan na tilapia.
1: Na naglala na lana.
2: Uy, purte.
1: Uy, sus Mario.
2: Tapos,
1: nakalaway, ano?
2: Tapos sabay mapahiran-hiran pagpasok. Purog na kun kuyan, kun udto, ano?
1: Nakapiyap ka sa imong tulak.
2: Yan.
1: Tapos, ang sunod kayo na mamamatian mo, nagpupuyo-puyo nang sa imong mata.
2: Yan. Ang kuyan, pag nag... pag nasubrang kang pasok.
1: Ano man daw yan, ano? Ako talaga namamalis yan, kunyan. Biro, kaya, baka sa edad man na yan. Ano?
2: Dahil man, maski hubin baga, dapat pala makuyan mo yan, mapugulan. Yan ang ginigikanan kan mga hyper. Dahil itong kuyan baga, na kuyan ka
1: mga hyper.
2: Ha?
1: Mga hyper.
2: Hyper, itong na tagas ang estomago mo.
1: Okay.
2: Sa sobrang kuyan ano ano ni basog maturog dapat maano pala ma tulaw mo na mga 30 minutos na kuyan ka tiritindog lakaw-lakaw bago ka magkuyan bago ka mag-sleep maski banggi ano
1: yan.
2: Yo dapat na aro ka ng gibuhon. Masiramon. Pero ni babaga?
1: Pero masiramon baga kaya talaga magturog pagka lalo na pagbasog-basog ka, no?
2: Pero ni babaga di. Mahiling mo, oto na. Nag-ukragong na.
1: Ma, ng patunaw-tunaw. Pag ko yan, minsan pati, mas kidaya mo yan nakahigda, nakatukaw sa na. Ako nangyayari yan sa'yo. Sa ko yan, no? Personally, nangyayari.
2: Arong sa tukong yan na perming amay kita magmarata.
1: Maski, talagang... maski nakatukaw ka lang, mahiling mo kayo, nag... kukurukurago.
2: Maski alas 9, nin aga, napapatungka ka, napapaturog ka. Yan, ano ko yan, mga sign na kan, ano na, nag-iidad na. Bueno, digdis, ay, kumusta mo na sa mga palantabay ito dyan sa Kamuning, Kalabanga, ta, nagdadakol na. Ang ining si Bungbong Nabal, saka si, Padid, ay, si Aliyo, Tapia. Tapia. Sarabay sila nag-kumpleanyo sa ugma. Pigbisita ni Kagawad Jun Triple Bukiho Buelya dyan sa Kamuning. Ano? Si Kapitan Brunsal dyan sa Mangiring, nag-antabay naman sa Tuya. Ma-interview kita dyan kay Kapitan Brunsal. Ta, planong guda ko na naman pala ining pinag napundo na ano na salog kan Kamuning Zona 3. Ganun may plano naman ta tigbisita na kan mga taga ano man din taga din ar imbis na mag recommend na dengay indi pagpareho niyan ta mag recommend man sa mga kuyan sa mga ay sa mga nagkukontrata nagkakalot kan mga daga imbis na bawal dahil pwede sinda pa nag-re-recommend na pwede ning gudakon pwede ning kaluton
1: baka pinpukuyan kang DNR na kalaton tanganing magrarom nagparabulusan ng tubig
2: dahil mantakon mga naan marikon ito sa lang dyan sa may Kamuning igwa dyan ning Burubukdo sabi ko kaya na yung kang tao bako lang itong bako ta pagbakho ay mararaot ang natural kan salog. Ito nangyari baga sa ano pero, sa Lupi. Ay grabe to.
1: Pero ano man ang gad? Ano man ang gad ta makangangalas ano ta ang DNR garosindaan nagkukuya nagtataonin
2: signal
1: na pagpara marisa na siguro kung sadit sa ng portion kan salog.
2: Yung anita pag siniraman ang kontratista ay susmarsip. Ubus yan ng halarom lang ang kuyan bako ng simpleng salog. Ta arabo ta, talagang magiging kuyan ano maparataw-pataw ang mga residentes. Okay lang yan na pinagbabaha bulos man ang Zona 3 palan. Zona 3 Mangiring ano.
1: Itong pigkukuyanan, pigkukwarihan.
2: Iyo, dati ng pigkwarihan. Kundi dati na yan may pigkwari na diyan. Kundi igwa na naman galong planong guda kun diyan ining Zona 3 ta sabi nakolita si kapitan mismo kuyan ano nin babawasan itong naglalataw ng mga gapo sa kuyan sa tahaw pero sa hiling ko kaya natukan ko yan kan manumano sana si mga residentes magkaigwa pang hanap buhay
1: pero alam, ano nga rin kani igaw mananggad pagtugot ang DENR na kuyan
2: iyon na daa kundi ang mga barangay official saka residentes din ang tutulugot na magudak.
1: Mas marami palagod ang mga residentes sa dahil nagtutugot.
2: Arap na hindi ang mangyayari. Tapag kinalot, bako lang kalot-kalot na iyo mangyayari.
1: Iyon ang ani. Pero ining mismong ahensya na dapat mas nakakaaram
2: iyon,
1: kung ano na magiging epekto ka yan, nagtutugot lugod.
2: Pwede, tugot na ngayon kami. Ano ba na kamo magtugot? Kamu lugod nagpuprotehir kan mga recursos naturalis kan sa tuyang kapalibutan.
1: Saka sinda ang mas nakakaaram at sindaan mas igwang
2: eksperto.
1: Kan mga magiging epekto ka yan kapag dagos-dagos na pigparakalot.
2: Iyo. Inibabantayan, ano? Babantayan kan mga balanggo official. Dahil matugot makukuya naman niya, mapupunan naman niya. Ta, napundo na pala niyan. Igwang porsyon na dyan na pinagkalot, pinagkwari. Pwede niyang maarong ngayon kan ilingado nga yung mga pigkwaring inigdiyo na kulao na ang salog saka kuya na maanang kamugtakan ano ang salog ta subahon mong pigdadakulaan pigraroman
1: sa bagay mas maray na ini na kun ang nagkapirang ahensya kan sa tuyang gobyerno mayong pakimaano mas maray na siguro na ang sa tuyang mga namamanwan iyon na mag-ibonin bayanihan para mapugulan ang mga araw kayo ng mga aktibidades na makakaraot kan sa tuyang mga natural resources kasi na may maraot na epekto.
2: So, yan, ano, information ta dyan sa may portion kan Mangiring talagang dahil tutugutan kan mga residentes as in barangay official na kaluton ining Sunatres Suntri barangay Mangiring Kalabanga Kamarinisur. Bueno, sugma nakaulay ta si Mayor Philip Dumalasa ta an Kalabanga kaya makuya na baga maselebral kan sa indang 277 foundation anniversary founding anniversary sa maabot na pitsa 15 ano okay, sabay kan ko yan
1: sa pitsa 15 sa aga ayo baga
2: ayo sa aga na sa aga na palan ko yan 277 founding anniversary kaya sabi ni Mayor imbitado ngayon ang gabos pamanggi pangunto pamanggi
1: sa inyan
2: duman sa ko yan sa munisipyo
1: ah okay duman sa Overport
2: Garuan bubuno na orig 13 saka tulong lechon.
1: Pwerte yan ano, duman garuin sa covered court ano Roy.
2: Dahil sa Laog sa munisipyo.
1: Ah sa Laog mismo.
2: Duman sa ko na ito sa labi. Duman sila naghahanda. Taduman sa ko yan sa octagon no, duman sa celebration.
1: Okay.
2: So duman ang sibog sa sa labi kang munisipyo. So imbitado ang gabos ano ni Mayor.
1: Garo isasabay na digdian sa iyang kuyan.
2: Ulat.
1: Yeah.
2: Ulat sa bayan.
1: Garo itong ano yan, State of Municipality Municipal Address, SOMA.
2: Oo. Isasabay na si pag-report sa mga akomplisimento. Kan kuyan ano, kan sa iyang mga nagkagirinibo.
1: Saka siguro si sa iyang magiging mga plano sa mga sunod pang taon, kan sa iyang pang-interbisyo.
2: Abid data may interview kita kay Mayor.
3: Yung pangunyan na July 15, ma-celebrate po kita kasi ito yung ika-277 founding anniversary. Kasabay po ang simbahan sa Porteria Church dahil sa may sindang na-create kang 1749. Kaya 277 founding na po ang sa ito yung banuhan sa galing sa Porteria Church. So, inimbita lang po si Gabos na mag-join sa gigibo na misa pagkaagang amay sa July 15. And pagkatapos po kasi misa, magkakaigwa po ni short program sa Octagon. Imbitado po si mga barangay officials. And then, si mga, ang sagot niya ba yan, magkakaigwa din ng special session. Gigibo dyan sa Octagon. Imbitado si mga barangay official, si mga si DepEd, si Chid, si mga Eskilan, mga department heads. So yun po yan na sa itong activity sa July 15. After July 15 po, ang preparation na naman kaya sa susunod na pista. Yung mangyarara ito, ang 77 Kalabanga Town Pista. So, iyo po, magkikigwa po kita ni report sa 15 pagkatapos ka ng special session ng Sangguniang Bayan. Kita po, ma-report magkasi sa to yung one-year accomplishment report na nagibot naman. Tanganing aram man po kang banwaan, aram kan si mga tao kung ano si pigibot sa laubing sang taon ta sa opisina kang alkaldi.
2: So ayan si Mayor Philip Dumalasa kan Kalabanga.
1: Ano yan libre yan magkarakan diyan.
2: Iyo, may catering.
1: Perte ano?
2: Kuyan diyan catering kaya may agar itong kuyan baga itong ano si kan nakaaging okasyon diyan sa Kalabanga. Talagang bastante si kakanon. Makuyan ka lang, masasakripisyo, mapila.
1: Pila. Mapila ka lang. Mga araw ganyan, rurusuun talaga yan yung tao.
2: Oo, pero talagang yaw lang kakanon. Sa pagi kang catering, kuyan ano, talagang bastante yan kakanon. Pero may kuyan pa, may pito o pirang lechon ang ipapalitsyon ni Mayor. Ta, kuyan yan eh, founding anniversary tapos report niya sa bayan sa banuan kan kalabang ako ano mga accomplishmento ang nagkaginibo. Padalian lang ining market update digdi sa merkado publiko marina aga ki Mr. and Mrs. Prisco Malaloan sa Lucky Star Trading perming nakaantabay sa tuya. Beno digdi sa kuyan sa tuyang mga presyo an kuyan an pitchay 90 80 an sarong kilo. Ano may ang mareray na 90. Ito medyo may labot-labot 80.
1: Si may labot-labot.
2: Sarong kilo.
1: Pero aram mo Roy, dahil ko lang aram ha, may nagsabi sa ko na pagka mapakal ka ng gulay, mas maray da itong may labot-labot.
2: Matano?
1: Kuyan da, gustong sabi yun, daydayan ko yan, daydayan pag-sprayan ng mga kemikal.
2: Gustong
1: sabi yun, nabubuhayan mga ulod.
2: ngunyan, bagaan, kuyan, bako naman kemikal ang pag-ispalidig di sa pichay.
1: Ano na?
2: Garo igwang kuyan, sinday garo mahamis na pang pa kuyan pampataba
1: sa daga kay, na pigko kuyan
2: oh diga, kaya dahil dyan masa ano sa pag nag tutubo siguro mga 1 week two weeks tako yan sana magani 3 weeks 3 weeks dahil nga ni 3 weeks ano ang pichay
1: iyo madali lang yan
2: kuyan so yan ang pig spray ninda pampataba saka pangpa kuyan sa dahon lut pang pa ano ni taba sa dahon bueno
1: okay.
2: Rigdi an sa yuti 35 an sarong kilo ang carrots 100 an itong sarong klaseng carrots na medyo local 80 ining repulyo 70 pichay ano sa litera sumago 80 90 patatas 120 ansili 200 an sarong kilo itong digdi sa local may 150 an sarong kilo kan sili sili 140 pagkatapos ining ano ni broccoli 280 an sarong kilo. Yan ang mga presyo kan kuya ano mga mayroon na manakalo digdi sa Sulit Ginaga. Pipino 180 ang radish 80 an sarong kilo ining sarong pangklase ining kamatis sanggatos an sarong kilo laya 140 an sarong kilo kon medyo makulog-kulog an sa imong kasukasuan turmeric 140 ang sarong kilo ining shen ano ni shena 100 ang sarong kilo
1: ano yan shena
2: shena bagaan ano apod kini ito ning dahon na pangkuyan panghalo sa mga gulay tangani mag hamot ano tapos an ano ni pickles 100 an sarong kilo bawang 320 ang sibulyas 120 an sarong kilo so ayan na guwapitong Jess an sa tuyang haralong impormasyon gikan sa Naga City People's Mall Roy Ranoco
0: Asintado Live Report.
1: Mabalas Roy, kan sa imong impormasyon. Bako na sa nang market updates, tama itong sinabi niya. Haralong impormasyon sa pagkaaga. Bueno, magayon yan. Pagkakaaga, ikaw kitang halo-halong impormasyon gikang dyan sa luwas. Bako sa nang market updates, kundi iba pang mga dapat niya itong maaraman sa aral daw niya itong pagkabuhay. May kuyan, may local news. May mga ining si Roy, magayon na yung mga kuyanta. May mga tips ining sa pagluluto. Minsan daw mag-ibok itong segment hindi. Kung itong mga lutong mga magsinauna, itong mga lutong organic ang dating, aram ko dyan matibay si Roy. Itong mga lutong dahil na ginagamitan din mga kuyan, mga kung ano-ano mga pansalak dyan, mga pinasarap, magic sarap, ginisa mix, mayo ng bitsin. Dyan matibay si Roy. Pero pagka kinakan mo, talagang mapapawaw ka talaga. Dapat makagibo kitang segment na Rogen Roy. I-discuss mo sa to yung mga parahinan nyo. Ano ang mga proseso ka na pagluto, mga organic na organic na luto. Itong mga masustansya talaga. Ano na yung adobong manok na nakatindog? Adobong manok na ang may hotdog. Ay, bako na yan, kuya na yan. Mga imbento na yan mo niyan. Kanto ang adobo, mayo ni mga arog-arog gayan. Ga panganing inaapon na adobong natural. Mayong tawyo. Kuyan sana asin. Yan, maski pirang si mana mong kuyan i-stack sa garapon na mayo sa rep, da iya nararaot. Yan ang adobong natural kan mga gugurang kan mga panahon. 35 minutos, makalias po ng alas 4 ng pagkaaga. Mabuelta kita at yan, pagalisin ng kapirang pagirumdong.
0: Radyo Guam.

0: Because everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kaasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kaasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For increase, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Ang tamang oras ngunyan sa enterong Pilipinas, 41 minutos. Magalis po ang alas 4 ng pagkaaga. Kat-katon, ang oras. Garang minuto na sana, mapaaram na kita. At yan pong alas 5 sa gudang, alas 6:30. Ang tabayanan po naman si Double M, Melvin Machado.

0: Maray na aga, Ka Freddy. Asin sa tuya mga pag-iriba dyan, ang mga nagkakarapi, na mamahaw, nagkakakanin pansit. Sisayan mga presente dyan ngunyan. Anyway, good morning liwat sa mga Grab drivers. Gabot po mga gabos na mga chuper ngunyan na amay pang nagralantuag sa sindang harong para maghanap buhay. Ingat-ingat lang sa dalan. Doblihon ang paglilikay. Taara mo ngunyan ang mga aksidente. Kuyan, pamuso. Tatarakaon ka na sana. Bibiglaon ka na sana. Kaya dobling ingat po sa mga drivers niya to. Mga chuper ka na jeep na drivers, mga tricycle drivers, padjak drivers, asin kung ano-ano pa. Mga private vehicles, ingat-ingat po. Ano. Antes niya itong batiyon, ang satuya mga nagsisir-sir-irip mo niyan sa satuya pong live feed sa Facebook account ka na Sintado News, kasubago po niya. Saropang report, ang kukwaro niya ito, Ali Saluas.
1: Sintado Live Report.
0: Nasa linya si Larry Javier. Larry, good morning.
2: Yes, Marina Aga. Iyon mo na sa kuyang informasyon. Kalkulado ni Consul Michael Burdado, Chairman ng Committee on Environment, Senior Citizens as in Committee on Internal Affairs, sa mga negosyang ipigsunan ng limang draft ordinances as in binding proposed resolution sa laugan sa iyang enot na taon sa panduang termino bilang miyembro kang sanggunang bayan ng Calabanga, Camarineso. Di naman pigaya detalyes ni Consul Michael Burdado ang mga titulos kang sunad ng mga proposed ordinances. Basta aram niya, igwasang ipigsunad na ordinansa na may relasyon sa kapakanan kan mga elderly o mga senior citizens. Si Reman bilang chairman kang Committee on Environment and Natural Resources, igwasang pagpatino na ordinansa kay banan ang iba pang mga members kang kaysa yung sayang mga pag-ibang konsyalis na may relasyon sa igot na pag-ataman asin pagpupihir kang mga kadlaganan asin man kapalibutan. Sa lado ng mga resolusyon, inikinabubalihan kang mga kahagadan sa mga pamayon ng ahinses kang gobyerno nasyonal para sa kinakaipon na pundo sa konstruksyon ng mga farm-to-market roads, eskulahan, multi-purpose covered court at iba pa. Naan ka na klan, ipapasa man sa ibang opisinas kang gobyerno na may relasyon o may koneksyon sa sinabing kagadan kang sendang o kansanggunang bayan kang Calabanga, Camarineso. Abunan to pala ng advance foundation of founding soon anniversary and Calabanga Camarineso na si ma-celebrate kan sayang ika 277 foundation anniversary sa aga July 15 2026 asin an Amerika nita pinag-deklara ni Presidente Bongbong Marcos na an July 15 din sa barangay Calabanga agent sa Banoan Calabanga karong deklaradong yes to official sa aga July 15, 2026. Yan, yes ang kuyang informasyon sa Asintado Benamano, Larry Javier Bicolano.
1: Asintado Live Report.
0: Ay, maray na bareta yan, ano, sa aga pala na deklaradong fiesta official dyan sa Banawaan ng Calabanga, Camarinesur. Katakod ka na pag-celebrate ninda ka na sa indang foundation anniversary, ika-277 na foundation anniversary. Kaya mayong laog ang trabaho, sa mga matrabaho pa lang, mayong laog ang klase. Kaya enjoy-enjoy po kamo kan sa indang pag-celebrate kan sa indong ang founding anniversary kan Banwaan kan Calabanga, Camarineso. Ang oras niya do, 47 minutos, makalis po ang alas 4 ng pagkaaga. Batiyon ta na inin mga kuyan, mga kaibanan niya to sa nagdadaralan sa tuyang live feed sa Facebook account po kan Asintado sa radyo, igwaman dyan sa YouTube channel. Good morning kay Randy Malaya Andalis. Good morning

0: Sir, watching you now from San Agustin, Iriga City. Good morning po sa mga taga-Iriga. Eds Tayamora, Marinaaga Kaasintado. And si Ma'am Sonia Bagadyong, Marinaaga po. Si Manny Monse, a blessed morning everyone. Allen Sagala, good morning. Saga boss from Santa Rosa, Laguna. Yan. Magandang araw po sa lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-Laguna. And also si Alan Rioteras, good morning, Sir Jess, watching live from San Agustin, PD Camarines Sur. Mindano Hara, good morning, watching from Holy Land. Wow, maray pa siya sa Perming Holy. Ta, nasa ano siya, land nin mga holy. Pambihira, no? Perming Holy ta nyaon sa land din mga holy. Iyo an Holy Land. Eduardo Dangkalan, good morning Sir Jess, watching from San Isidro, Pili, Camarines Sur. Oh, ini si Ma'am Elizabeth Kennedy. Ang sa to yung kaibana na kuya na Foreigner. Dan sa Las Vegas, USA. Good morning po, Ma'am Elizabeth. Angie Oliva, good morning. And Deya Lanuza Velasco watching from Jeddah sa Kingdom of Saudi Arabia. Pag-greet man po ng belated happy birthday sa kuyang firstborn na si Zylex Caleb Velasco. Yan, congratulations ha. Sa imong first baby, nag-sislebrar mo niyan sa iyang first birthday. Nancy R. Banyas, good morning. Kapi-kapi po. Salamat. At yan pa ako mga kapi-kapi. Tataposin programa. Maxima Oliver, good morning. And also we have Arlene Velasco, good morning. Micaela Miraflor, maray na aga po, asintado. Thank you very much po, Ma'am Micaela. And Rose Narvaez, good morning, sir. Pinapati ko po ang family na Vaes, o Narvaez, Biberon, sa Biberon, Zone 4, kan San Fernando, Camarines Sur. And also, sabi ni Ma'am Zinaida Rivero Salazar Sanyosa, good morning, Sir Jess, watching from San Agustin, Pili. Dakulon kitang mga kaibanan sa San Agustin, Pili. Kaibanan man niya to, si June Triple Buqueo Buelia. Marinaaga, Sir Roy Ranoco and Sir Jess Valle. Permi kitang may amay magmata para makantabay sa Asintado Buenamano. Yan. Salamat sa FB Live. Pa-shoutout po sa aki ko dyan sa Bulacan and family Buelia, Gipe, at Bengwa. Asin Ramos family watching from Kagawad, June Buelia, Barangay Kamuning, Kalabanga, Camarines Sur. Mabalos po, June Triple Buqueo Buelia. Marinor Bautista, good morning Sir Jess, watching from Mike Atmon Milaor. Si Babsi Bernardo is watching also. Esther Orlin watching from Doña Clara Village. Marinaaga po sa Indogabos dyan. Armando Quinto Pontejos, good morning sir. Nakantabay man po kami digdi sa Doña Clara Village, Concepcion, Pequeña Naga City. And Merly Dasilio Ilcarte Beldad. Sir Jess, shout out po sa agom kong si Boy. Nakantabay permi sa Asintado Buenamano. Salamat po. Ali kay Ma'am Merly Dasilio Ilcarte Beldad. Si Cecil Larga Vlog, good morning po Sir Jess. Good morning man po Ma'am Cecil. And last but not the least, so far ngunya na mga oras, Chris Canaria Palguera. Good morning. Since sa 47 niya itong mga paradala. Natatadang oras, 8 minutos na sana. Antes pong mag-alas 5 din pagkaaga. Uy, nyo pala si Rickmar. Sorry Rickmar, nabisi kita kababasa kan mga pagbati.
1: Asintado Live Report.
0: Rickmar Guevara, good morning.
2: Kala ko dahil na kaya Sir Jess.
0: Kaya ko na ta, pag-ustuhon ta yan, pag-ustuhon ta.
2: Sabi ko, napapasiram ang pagbati ah, ni Sir Ches.
0: Yun ang ano.
2: Agulpi yung nagko-comment dyan sa live tabaga.
0: Kayo nga ano dahil ko pati, nagdayin niya ako, dahil pati ko nagihiling-hiling sa inutan ko, kaya dahil ko nagihiling si pangaran mo.
2: Oo. So, sa itong dagdag na bareta, Sir Jess, sa atyan palan, sa pasakaw, panibagong, ubagong, saro na naman na tagapasakaw ang matatawa ng electric vehicle.
0: Wow!
2: Adyan yan sa Barangay Balugo, Pasakaw, Camarinesur, Ninhulita, mapiesta na dyan.
0: Pero ano yan? Pero bako man yan, kutsi.
2: Bako siyang kutsi, taday pakayakan LGU na yung itao.
0: Ano? So ito yan, kuya, itong e-trike.
2: E-trike, bakong kutsi. Sir Jess.
0: Bakong kutsi.
2: Oo, bilang ano ni, tabang sa maswerteng mapipili o manggagana na pwede nindang magamit sa paghanap buhay. Siyempre,
0: pang service.
2: Oh, pang sira service, pangatod ni estudyante.
0: Yan, pang saud-saud. Ang
2: Balugo baga, halayo naman yan sa highway. O, di, pwede nang pangatod-hatod ng estudyante. Mm. Pang saud, kung may tiritindahan ka, pang saud. O kung matiritindahan ka man, o pag matinda ka sa eskwelahan, mga kakanon, o pwede mong gamitin yan, Sir Jess, panghanap buhay ni e-vikel.
0: Dahil ko yung nahahabuan ta, simpre, kung manggana ka, libre mo nang makukuha yan.
2: Iyong gayo.
0: Pura ano mga pati ang pagbinakal mo.
2: Yan.
0: Siguro mga labi-labi man yan, ano? Pagbinakal
2: mo. Labi-labi?
0: Labi-labi yan.
2: Labi-labi day talang aram kung gura, no? Yan. Pero ano ni, mas ano ni, ta, ang siinot kaning barangay na natauan dyan sa Karanan, mas mahal ni duman sa pigtataong Damulag.
0: Mas mahal yan sa Damulag.
2: Mas mahal ni kang nakulita diyan si Mayor. Sa igo mga barangay na tinauan ning ang tinaod Damulag. Duman yan sa mga coastal and the upper barangay.
0: Okay.
2: Ano man duman pwede ang ano i-trike. Duman sa Bukid.
0: Duman sa Kanyugan. Tama man ang ganda ba Damulag, ano?
2: Oo, Damulag gagamitin sa paghanap buhay.
0: Pero ang Damulag dai man yan pwede sa mga coastal.
2: Pwede.
0: Pwede
2: yan. Ang coastal kaya sa Pasakaw.
0: May mga kanyugan.
2: May kanyugan.
0: Yan, tama-tama.
2: Yeah, yan. Oo. Pero ano, baka sa mga masrunod sa coastal area, pwedeng
0: baruto naman,
2: Damulag o pwedeng Damulag.
0: Baruto.
2: Pwedeng bangka.
0: Yan.
2: Arog ka yan. Baruto. O, depende sa area kung ano ang kaipuhan.
0: Taarog ka ni Medyuna sa kuyan, nasa Kabihasnan Manda ngaya. Kaya
2: pwede dyan ang bangka, baruto.
0: Iyo.
2: Kaya, eh, Balugo, may ano baga? Ang Balugo, dagat eh.
0: May dagat. Pwede ko ta. Iyo. Pero kadaklan baga dyan, mga kuyan man, mga private resort.
2: Oo, sa karanina baga sa ano, karanina dyan sa mga, dyan sa, karanina sa sentro, kan Pasakaw.
0: Yan, iyo, iyo.
2: Kaya, tama man na ining i-vehicle ang itatao kan lokal na gobyerno kan Pasakaw. Kaya, congratulations tulo sa
0: ano yan, ano yan, may kaiba ng charger yan.
2: Kumpleto na yan. I-charge mo na lang yan. Sir, nakalag na yan dyan sa likodan gani. Sa likodan ganing sasakyan na ini, yao na dyan ang gamit ng aning ma-charge mo niya.
0: Ano ang charger ka yan? Si Type Man.
2: Tiga ano yan? Tiga kriklip.
0: Pwede na yan
2: kaya,
0: pang long ride.
2: Micro Type C na kaya.
0: Sabi ni ano, 30, pwede na yan pang long ride.
2: Dahil talang aram kung gaano karayo ang kaya-kaya.
0: Dahil talang aram kung pira ang maximum na distansya.
2: Paglubat na, mayo na. Kung pirang oras lang.
0: Kaya dapat, pero may kang may darang ko yan. Ining power bank.
2: Kaya kaya, kaya sa power bank. Iyon ko, anong lalago sa bag.
0: Oh, dapat may darang, may darang power bank. Tak, kung ikaw malubat, i-charge mo lang. Dara-dara mo lang.
2: Cellphone lang. Garo cellphone lang.
0: Yan. Ko ta. Kaya nga, sa sunod kayan siguro, o solar na, pwede man. Sa sunod kayan siguro, dapat mag-imbinto na nin ko yan, power bank para sa mga e-vehicle. Ano?
2: Tingin ko ta. Sa, ma-imbinto yan. Tama, tikibay baga.
0: Tao, ano? Kabusman sa mga Pilipino, posibleng baga. Kung ano-ano mga nai-imbinto.
2: Ayan, Sir Jess, at siya niya na sa Pasakaw. Tigiling ko kayang oras. Alanganin mo lang kayo, tiglaw, Sir Jess.
0: Hindi, kung mga ganyan, nahihilingan sa iyo pang
2: 458.
0: Araw kayong sabihan mo si Terdy, katukon ako.
2: So, at yan yan, sa Pasakaw, and ba, ikaw dyan matatawa ng grocery, may cash na pwede rin lang gamitin sa paghanap buhay, Sir Jess. So, yan muna. And, bago pa lang ko magpaaram, ba't yung kulang nin, tapirmi pala ni nagdadang sa tuya, pag-aamay, nakabukas na, beristado kita gabos dyan. Si Nanay Pas Lita, and Tatay Jose M. Lita. Yan o, Nanay Paz and Jose Lita, marina pagkaaga. Sinda si may sadirikan ko dal, na nabudala ning close van kasudma dyan sa Zone 6, Barangay Pamukid, San Fernando.
0: Ano-ano rin da si, ano, si Bisit?
2: Isa yan.
0: Si Bisit.
2: Bisit.
0: Bisit.
2: Lita.
0: Bisit.
2: Ah, hindi ko aram. Hala ko. Hindi ko aram kung
0: maram.
2: Baka ano.
0: Bistado ko kaya si Pading Bisik. Bistado ko
2: si Bisik. Baka pinsan. Baka pinido. Baka lita. Baka
0: iyo, iyo.
2: Baka.
0: Bistado ko
2: yan. So yan. Dahil ako makaisip ning pang ano ko ay pang sarubang ko tang joke ta. Alanganin na ang oras ta. Tasunod na lang.
0: Sige, so sige. Yes.
2: Siya ng dagdag na bareta, kunya na pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
1: Asintado, live report.
0: Pabalos kang sa imong report. Si Rick Margibara, at dyan igwang event na mangyayari po dyan sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Oy, maray na aga kay Mayor Ninyo Tayco, kana Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Magkakaigwa po ng event. As in, magkakaigwan in parapol-rapol na naman. Ano to si Apod ka to? Anyway, magayon kayan ta ang first prize. O yan, saro pong e-trike, e-vehicle, na ang gamit ba kong gasolina. Ang gasolina, mananin pag-asa, sige na sana bagang langkaw kan ka nga, presyo kan gasolina. At yan, mamahal na naman. O dahil ta na madi-discuss itong sa Kuya Bareta kasubago. Bago pong matimon o marenda kan Department of Health, pinumbrahan po kasunma ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Dr. Jose Brix Puhalti Jr. Yan. Pero aram nindo mga tugang sa Lambang Ospital na kulang-kulang ang mga kama. Dakulong kayan. Mga health center na kulang-kulang ang mga bulong. May mga Pilipino na napipirita na mag-urutang para sa mga pagparapapabulong sana. Sarong kahaputan sana dyan. Ang liwat na bubutasan kan mga namamanuaan na Pilipino. Ano, iguaman daw? Napagbabago sa iraram kan bagong liderato kan Department of Health? Sana igwa. Da itong nakaaging liderato kan Department of Health, itong pigribayan kan ni Dr. Jose ano Brix Puhalte, si secretary Ted. Deko aram kung ano man ang kamarayan na naidulot niya, siguro iguaman. Pero ang sistema kan salud kan Pilipinas kung sa tuya pong aatid-atido na no. Garo baga mayo man. Garo niyaon manggirarin ng problema. Sabi sa bareta, hindi da ang bagong nombra kan sa tuyang presidente bilang sekretary kan DOH. Iyon ang unyan na naman ang marindakan na pinakadakulang challenge kan gobyerno ang salud na sobra sa 100 milyones na mga Pilipino, sanggatos milyones na mga Pilipino. Pero dahil po nawawaraan yung mga kahaputan na yan, tano takadakol pagiraray na mga pampublikong ospital na nagsusuruksuan ang mga pasyente. Tano tamay mga probinsyang kulang-kulang pa naman ang gadaan mga direktor, ang mga doktor, as in mga espesyalista. Tano tadakol pagiraray na mga Pilipinong nasasakitan magbakal nin mga maintenance ninda. As in tano taas tang sangunyan. May mga pasyenteng nag-aarabang panin mga pirang bulan bago maisagibo ang mga magkakanigong operasyon. Mga tugang bago pong simpleng administrasyong posisyon ang kakaputan kan bagong sekretary na ini. kaibanan sa iyang responsibilidad, kuta na na mapakusugkan na, na public health system digdi po sa Pilipinas. Paghahanda sa mga posibleng disease outbreaks, yan, ano pa, pagpapapusog kan universal health care, ining pagsiguro na po ang pundukan na nasyon magagamit sa mga programang tunay na makikinabang ang publikong Pilipino. Sana man, sana man, sana man. Let us all keep our fingers crossed. Dahil ang mga tugang, inabot na po kita ng oras kan sa tuwing pamamaaram. O ring pagbati niya to Chris Canaria Palguera, Cheryl Ilano, and Josephine Barbara Andes. Good morning po sa Enduga Boss. Sa ngarang nga sa tuwing mga nakaibanan sa luwas, si Roy Ranuco, Larry Avier, and Rickmar Guevara. Sa Control 30 Verdeo, ini po ang sendong lingkod. Ako po si Jess Valle, Jos Marinaga sa Sendoga Boss.
1: Radyo Guapito.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.
7: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
8: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinbuelo.
7: Ha? Saan man?
8: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nga ni masunantan pa si Junior.
7: Saan ba yan, Gum?
8: Sa Papatantan Apartel, Gum.
7: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
8: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
9: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
10: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
11: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko. yung batok ko, yung pau kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa pau, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa pau!
6: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
12: Lila Green! Kumusta na po si Mikay?
13: Hay nako, mala nga ni, tanaw mo problema kami ni Pay Mo Doming. Gusto da ang magtukdo ng English, kundi mahal man baga mag-adal pag-education, daig kaya kang budget mi ni Agong.
12: Ay, di na po ka mag-hadit, Lila Green. Igubaga sa NCF, nin Bachelor of Arts in English Language Studies.
13: Bachelor of Arts in English Language Studies? Ano man ang pwede niyang mako ang trabaho pag-graduate dyan?
12: Pwede po siya maging English Language Teacher, Professor, Writer, English Tutor, Translator, Corporate Trainer, Language Trainer, as in kadakol pang ibang trabaho. Hindi man po pati sa abroad ang mga program na focus sa English language. Mas barato, alagad, di kalidad.
13: Oh, really? That's a wonderful news. Alright, I'll just go home to tell my daughter. We will... Basta, mapaiba kami sa imo, tamapa-enroll na kami ng Bachelor of Arts in English Language Studies sa NCF.
12: Napapa-English ka na pati, Naila Green.
13: Of course, we can afford the NCF BA English Language Studies, quality and affordable. Bye!
14: William Rava Avenue, Naga City.
15: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
16: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
17: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
18: Yashano, Yashano Mall.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Aras sa tunya, igwanag na ng 12 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Para inaaga magtugang aldaw kitang unya ning Martes, petsa 14 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Kami po ang sa mga magiging tagapaghatod bareta.
19: Ini po si RSR. Ako po sa duling ko si Melvin Machado, inuto niya ito ang headlines kang sa tuyong mga barata, headlines kang sa tuyong mga barata sa Lado National.
20: Asintado, asintado, headlines.
19: Headlines kang sa tuyong mga barata sa Lado National and the Aral.

0: MC, nakabantay sa nagiging aktibidad kang bulkang bayon ngunya na aldaw.
1: Sa iba pang headlines, Department of DOJ o Department of Justice nag-abiso sa mga estudyanteng nakaka-experience ng bullying na magdiretso sa saindang ahensya kung mayong aksyon ang eskwelahan o barangay.
0: Iba pang headlines kang sa tuyong mga barata sa lado National Wage Hike sa National Capital Region epektibo sa Hulyo 25. Asintado
1: headlines. Yan, tras tanto, sa iba pang headlines, Vice President Sara Duterte 8 beses nagparamuda online o sa online video conference, sabi ni NBI Lotok.
0: Asintado headlines. Senador Rodante Marcoleta pwede na magbiyahe, sabi kang PNP. Asintado
1: headlines. Sa headlines kan mga bareta sa Ladurcal, nagtira sa Campanilla kan Chapel kan Bagong Bayan Sur, bistado na kan mga pulis. Asintado
0: headlines. 7 persona arestado kang Naga City Police Office sa pinaglansar na sarong simanang Sakleyo. Asintado
1: headlines. Mayor Lenny Robredo biglang nagkambyo sa isyu kan dagang kinatutugdukan kan outpatient department kang Naga City General Hospital. Asintado
0: headlines. Pagsangating kaso daa sa day pag-asulta sa patrawaw kang outpatient department kang Naga City General Hospital, day pa man pinag-uurulayan. Asintado
1: headlines. Sa kinabalin karawat, ranking ni Alex Yala sa WTA, mas malangkaw pa kung mas okun. Magiging magayon ang sayang performance sa nakatala na duwa pang international tennis competition. Asintado
0: headlines. Yan ang mga headlines kang sa tuyong mga barata sa lado lokal asin sa lado nasyonal pati naman sa lado nin karawat at siya na barata man sa lado kang kamugtakan kang sa tuyong panahon. Asi ba ng update sa nangyayaring aktibidad sa Bulkang Mayon? Oras sa tungo niyan, 15 minutos na, makaliis ang alas 5 nin pag-aaga. Inuto niya ito ang details kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Pinagkukonsiderar kang National Bureau of Investigation NBI na seryoso asin totoo ang subot assassination threat ni Vice President Sara Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iniman ang naging pahayag kang pinagsalang na testigo na si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director kang National Bureau of Investigation Bang Samora Autonomous Region in Muslim Mindanao na nagtistigo sa ikapat na aldaw kang impeachment trial kontra kay Duterte. Si Lotok ang kabali sa mga testigo kang prosecution sa ikapat na artikulo kang impeachment kasumpay kang grave threat laban sa presidente. Sa sarong online briefing kanakalis ng Nobyembre 23 kan taon 2024, sinabi subot ni Duterte na nakahanap na siya ng taong magadana kay Presidente Marcos, Primera Dama Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Robales in kaso siya magadan. Kampanahon na ito, pinamamayohan ni Lotok ang Cybercrime Division kang NBI. Sinabi kay ni, bago nila pinagkonsidera na credible ang mga pahayag ni Duterte, pinag-adala ninda ang nakapalaman as mga konteksto kang mga sinabi kay ni, pati na ang reaksyon ka mga taong pinagtutumbok sa huma kay ni. Dagdag pa ni Lotok, ipinag-iba naman kang NBI sa sedang pag-aadal ang nainutapahin ni Duterte kang October 18, 2024 kung sa sinabi ng gusto niyang pugutan ng payo si Marcos. Sa pag-analisar, tinimbang kang NBI ang paagi kang pagkakasabi, literal na kahulugan ka mga tataramon, klasik kang kasuguan as in relasyon kana mga involtong persona. Tinawan doon pa kay ni na bilang ikadong pinakalangkaw na opisyal kang nasyon, may kakayan si Duterte na isakatuparan ang nasa bitnang mga patanin.
1: Yan, tras tanto, posibleng mas palipoton pa sa primerong ipinagtalaan na 11 días o 11 trial days and articles on Article 4 o an grave threat kung sain kumpiyansa si Deputy Speaker Paolo Ortega na madudodong maray ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Matatandaan kasudma formal lang ipinghampang kan prosecution si Attorney Jeremy Lotok and Regional Director kan ARMM kan NBI kung sain pinapusog kaini ang testimonya ni John Mark Kalilong kan nakaaging simana. Katakot kaini pig-issuehan man ni prosecution legal spokesman Attorney Benjamin J. Tulosa Jr. na mas nagkukusog ang kaso laban kay Duterte ni huli man sa pag-ako kan depensa na kaya nagguma si Duterte huli sa pagkakakulongkan sa iyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez matapos sindang haputon ni Senator Judge Risa Hontiveros.
0: Sa iba pang detalyes kang satuyang mga barata sa lado nasyonal, ibinahayag man kang Philippine National Police na pwede na magbiyahe si Senador Rodante Marcoleta matapos sa marahay hali sa mild pneumonia sin alta presyon. Sirigman, mas gusto kang Philippine National Police na halaton ang pagtapos kang pitong aldaw na antibiotic treatment kang Senador bago iniihatod sa Sandigan Bayan. Magigirumduman ang sa iyang o matatapos ang burulungan sa agang Miyerkules sa Hulyo 15. Susog kay Lieutenant Colonel Benelli Bayani, pamayo kang internal medicine kang PNP General Hospital. Makakabiyahin na si Marcoleta, duman oras alagad mas marahay na makumpleto mo lang iniinom kaning bulong para sa saing kondisyon sa baga. Magigirumduman, pinagdara si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos makamati ni pagapiot kang daghan asin man luong. Miyantar sa ginigibo ang booking procedure kasunod kang siyang pag-aresto kang Hulyo 6 kasumpay kang kasong plunder. Nagkaigwan ng mild pneumonia si Marcoleta miyantar sa nakakonfine maski na nga ni stable lang sa iyong blood pressure na nasa 130 over 90 basado sa pinakahuring medical bulletin kaini.
1: Sa ospital ang bagsakan sarong 25 anyos na lalaki pagkatapos siyang rapad duhuning kawayan sa payukan sarong kagawad sa sendang lugar duman sa Ilocos Sur. Sabi kan pulisya pigpap para saway na kaya ang 55 anyos na kagawad ang biktima nin hulita abang ribo kan tambutso kan sa iyang motorsiklo. Alagad imbes na pumundo lalo lang dang pigpap para patanog ka na biktima ang sa iyang motorsiklo na ang biktima ang sayang motorsiklo na abang ribok kan tambutso. Uli sa grabing ribok dahil nasubot nakapugol pa ang kagawad asin kumino aning kawayan saka rinapado sa payo ang biktima. Uli kay ni ikinutipas tulo sa ospital ang biktima kung sa insya nagpaparahay pagkatapos sa magsapo nin grabing lugad sa sayang payo. Miyantras tanto marikasman na naarestar ang kan mga awtoridad ang kagawad. Susog sa Republic Act 4136 kan Land Transportation and Traffic Code, mahigpit na ipinagbabawal sa mga motorista ang paggamit ng mga modified o altered mufflers. Sa inarom ka na sa ambit ng batas, tinawan doon kayo na ang pagbabawal sa maribuko na tambutso, arog kan open pipes, straight pipes, cutouts o bypass system, fair market X-house na nagluluwas o maribuko na maray na nagluluwas ni na grabing tanog kan tambutso. Sa oras na madakop ang sarong driver na napatunay nagmamaniho kan maribuko na motorsiklo pwede sindang pamultahon. Nakadepende sa kada LGU ang kantidad kan multa na nagkakawat sa 5,000 hastang 15,000 pesos asin pwede pang kumpiskaron ang tambutso kan sarong motorsiklo.
0: Oras sa tugunyan, 22 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Dagdagan nato sa tuyong mga barata sa lado lokal. Alis sa tuyong mga pag-iriba sa luwas.
2: Asintado, live report.
0: Mga parauman sa Banwangkang Kalabagan nagre-reklamo na sa National Irrigation Administration.
2: Asintado, live report.
0: Roy Ranuco.
3: Biyo nang nag-aagrangay ang mga parauma sa porsyon kan Santo Domingo pababa nina hulita Mayo pa nina bulos nina tubig gikan sa National Irrigation Administration nagkakapirang barangay kan Kalabanga pinaglalauman man sana ang tubig gikan sa niya sigun kay Konsyal Mike Bordado tiripon kasugma ang mga leader kan mga parauma ta ngani kota na ipaabot sa committee hearing ana mga kagadan sa atubangan kan mga taga Neya aragad de iman nag-arabot ang mga taga Neya sa paapod kan Committee on Agriculture Consul de Los Santos Bordado asin dumalasa sigon ki Consul Bordado nag okay nagihin nakita subot ang mga parauma sa Banuan kan Kalabanga nina horita yaon sa inda an dam alagad an mga parauma sa Banuan kan Bumbon magaraw basanti an tubig asin ngunyan naka taranom na nina paroy ikukumpara sa indang mga kaumahan interong garatak aralang pa an daga.
4: Okay po, panakaling sesyon sa other matters, biga raise ta. Actually, resolution mo tayo ni. Kung hindi na nakakabot sa resolution, baka ngayon yan sa committee hearing and committee report, may pasarang nasa bitang resolution. Ini itong prioritizing ko tayo na Banuan ng Kalabanga. Dahil ang mga taga-digdi sa Banuan ng Kalabanga, mga parauma, nag-aaray. Kung di ba na magabot ang uran, di ba sila makakapun kapag uma. Garatak pa ang nasa bitang ng umahon, pero ang pag-aaray ng Banuan, iguana. Actually, bigireklamo nila kung ano ta, they proper ang distribution ng tubig. Diyan sa may parte kang magaraw bumbun, iguan ang tubig. Halaga din sa Banuan ng Kalabanga, garatap pa, abisar, digdigay o digdigaro hali ang source.
3: Parte ka na pahayag ni kagawad Mike Bordado kan Kalabanga Camarines Sur para sa Asintado News, Roy Ranoco. Report.
2: Asintado, live report.
0: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata. Barata pa man giraray sa lado nasyonal. Kinumpirmar kang depensa ni Vice President Sara Duterte na mapresentaman sinda sa impeachment o magpipresenta sinda sa impeachment trial sa Senado kang testigor para patunay na totoo ang Operation Romanov kontra sa Vice Presidente. Sa pagpuon kang ikaapat na adlaw kang trial, pinaghapot ni Senador Judge Rafi Tulfo ang abogado kang depensa na si Attorney Mark Binluan mapadapit sa sinasabing huma sa buhay kang Vice Presidente asim pamilya ka ini na inaapon na Oplan Romanov. Hinapot itulfo ko ang nasabing Operation Romanov na sinabi ni Binluan ang kaparehuman na Oplan Romanov na pinagsambit kang vlogger na si Princess Maui sa online press conference ni Vice President Sara Duterte. Nagsimbagman ang abogado na "Yes, Your Honor." Hinapot man itulfo kung taano mayo sa linya ala ka mga testigo kang depensa ang vlogger na si Princess Maui sa ginibong pre-trial order asin kung ipipresenta ini kang testigo bilang testigo sa trial. Sinabi ni Binluan na depende ini kung ano ang mapapatunan kang prosecution kaya pinarereserba ninda ang sedang diretso na magpaapod ning kadagdagan na testigo. Alagad kinumpirma ni Binluan na mapresentar sinda ng iba pang testigo para patunayan ang huma kontra sa Vice Presidente. Nagsayo maman si Binluan na determinaran asiman sambiton kung sa irisay ang ihahampang ninda ang mga testigo.
1: Serious and actual, ini ang sinabi ni NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Director Jeremy Lotok sa Senate Impeachment Court katakod man sa subot naging huma ni Vice President Sara Duterte laban kinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Arneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sa sayang pagtistigo sa ikapat na aldaw kan impeachment trial ni Duterte, sinabi ni Lotok na dai nagsusuba ang Vice Presidente sa sayang naging huma. Na sayang sinabi sa sarong online press conference kan November 23, 2024 antes ibugtak bilang regional director kan NBI BARM si Lotok nagserbi man ining chief kan NBI Cybercrime Division na iyoan na nangasiwa sa investigasyon sa subot naging huma kan Vice Presidente. Sinabi pa ni Lotok ang sa iyang finding nakabugtak sa investigative report kan NBI katugod man sa mga sinabi kan Vice Presidente sa online press conference kani. Idinagdag pa ni Lotok siniguro kan NBI investigator ang content as in context kang mga pahayag ni Duterte kang October 18, 2024 as in man November 23, 2024 siring man ang reaksyon kan subot mga target as in kadakol ng mga henses kan gobyerno. Sinabi pa kayo ni kinukonsider kan NBI ang apat na faktor sa pag-determinar kan mga pahayag Kabali na ang paagi kan pagpahayag o pagtaram kan Vice Presidente ang literal na kahulugan kan sa iyang mga tinaram, klasikan na sugo asin relasyon kan mga naimbueltong partido. Matatandaan si Lotok Sarong Abogado, testigo kan House Prosecution Panel sa ika-apat na Article of Impeachment laban kay Duterte na nagtutukar sa reklamong grave threats o paghuma sa buhay kan pamilya o sa pamilya Marcos.
0: Formal nang nagbuta si Teodoro Herbosa bilang sekretaryo kang Department of Health kasunod kang sa iyang kamatean. Kinumpirmar man ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Palacio Malacanang ang pagkakadesignar kay Britanyo Pujate Pujalte Jr. na dating chief kang Medical Center kang Philippine Orthopedic Center pun kang Hulyo kang nakalihis na taon 2014. Napag-arman na nagsumiter si Herbosa kang courtesy resignation kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasunba matapos na magpaisararom sa knee replacement injury. Sa iyang mensahe sinabi ni Herbosa na nagdesisyon siya magbaba na sa posisyon matapos na ma-realisar kaining kaipon niyang atamanon ang sa iyang sadiri matapos na magpaisararom sa operasyon. Papasararom pa man sa tulo sundong apat na bulan na rehabilitation matapos ang surgery kang dating sekretaryo kang departamento kan salud. Oras sa tukon niya, igwanag kita ng 30 minutos, makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Pabalikan ta ang iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, aradyan.
2: Radyo Guapito.
5: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
7: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
8: Kawasa, nariribong ako lo. Kung ano i-enroll ko?
9: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
8: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
7: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
8: Huh? Yuda, nene?
9: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
10: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 accredited. Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
8: Di maduman na ako.
9: Masain ka na, Nonoy.
8: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
11: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahe na!
12: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Waterdog Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
13: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5HP up to 30TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o Reverse Osmosis System para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or Sewage Treatment Plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
1: Gusto mo ng best student life?
2: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
1: De kalidad na edukasyon?
2: Check!
1: Makabagong learning modalities at modern facilities?
2: Double check!
1: Expert teachers?
2: Check!
1: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
2: Kundi future ready, work ready at life ready ka.
1: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
2: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
1: Kaya huwag nang mag-hesitate.
2: When it comes to your future, UNC is your best bet.
1: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata. Oras sa tungkol yan, 37 minutos na makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata. Barata pa man garareng unyan sa lado nasyonal. Nabulaga ang may sadirikang sarong junk shop. Nakangamahiling na nasa 7 mga pampasabog ang naiba subuot sa truck ang sa iyang trabahador sa Project 4 duman sa Quezon City. Maingat na na-recover kang Quezon City Police District ang 7 pidaso ni kalawangon na 60mm high explosive M49A2 mortar rounds sa laukang sarong junk shop duman sa Bagong Buhay Project 4 Quezon City. Alas 9 nina aga ka nakalis sa loob na Domingo. Nagluluwas sa investigasyon na na-discovery kamay sa derikang junk shop ang mga pampasabog biyentra sa nagbababa ng scrap materials na hali sa Indang Suway na opisina sa Sityo Kabading, Barangay Inarawan, Antipolo City. Aksidente subot na naiiba sa truck kang saro sa mga trabahador ang live mortar rounds sa paghunang ordinaryong bat-bat o scrap metal sana ang mga ini. Tulos man na nagresponde ang Project 4 Police Station 8, katuwang ang District Explosive and K-9 Unit, para man maglatag ng seguridad o security perimeter as in gibuhon ng render safe procedure. Salbado man na dinara ang mga pampasabog sa pasilidad kang DECU para sa tamang disposal. May man na-report na nalugadan sa operasyon kang nasamit ng mga autoridad.
5: Inabisuhan ni Justice Secretary Frederick Bida ang mga estudyanteng nakaka-experyensya nin bullying na magderetso sa Department of Justice kung mayong aksyon subuot an sa indang eskwelahan o an barangay. Sinabi ni Bida, bukas ang Department of Justice sa mga reklamong may koneksyon sa bullying as in preparadong tumabang ang mga prosecutors sa mga biktima Sinabi pa kan opisyal, pwedeng magdulok o magrani ang mga estudyante sa mga fiscal kan DOJ na madeterminar sa indang reklamo o mahiling sa indang mga reklamo as in madesisyon kung kaipuan ba ining i-file sa korte, iagi sa mediation o i-refer sa ibang ahensya ni gobyerno.
4: Standby, Rickmar Guevara sa iba pang barata sa lado nasyonal. Pinag-rekomendar kang National Bureau of Investigation, NBI, sa Department of Justice ang pagsangat ng kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide kontra kidating Ateneo de Manila University men's basketball head coach Tab Baldwin. Asim 7 pang opisyal kang team, kasunod kang pagkakadan kang student athlete na si Rene Baterbonya asin Divine Adili. Kang nakalisa Hunyo 8 duman sa Dipakulaw, Aurora. Kabaliman sa mga inirekomendang sangatan ng kaso, iyong assistant coaches na sina John Jacinto, Dean Castaño, Sandro Soriano, asin Boboy Domingo. Strength and conditioning coaches na sina CJ Ilumbra, asin Grant Dean, asin physical therapist na si Jarek Rueca. Nagadaan sina Baterbonya, Siman Adili matapos malamos sa sarong seawater activity na parte kang team building kang Blue Eagle sa Hermanos Leisure Farm and Surf Camp sa Dipakulaw, Aurora. Sinasabing pirapang player kang Ateneo de Manila University ang dikit-dikitan pang malamos. 41 minutos makalihis ang alasing kunin pagkaga. Sa iba pang report, hali sa tuyo mga pag-iriba.
3: Asintado Live Report.
4: Sangguni ang bayang Pamplona naghamaning resolusyon na nag-iinkaminar sa gabos na eskwelahan sa banwaan na pakusugon ang seguridad.
3: Asintado Live Report.
4: Rickmar Guevara.
6: Sarong resolusyon ang hinaman kan sangguni ang bayan kan Pamplona Kamarinesur na nagiiinkaminar sa gabos ng mga eskwelahan sa banwaan na pakusugon ng saindang seguridad. Iyan tanganing day mangyari sa mga eskwelahan sa banwaan ang nangyari duman sa siyudad kan Tacloban kan Hulyo 23, 2026 na duwang estudyante ang nagparapambadil na kinagadaan kan tulong mga estudyante. Si Konsyal Ella Butyal Dakudaw ang padrino kan resolusyon na kauntahan kalasintado sa radyo as sinagsabi na hinagad din da sa mga eskwelahan na sa dulo ng saindang mga security personnel na riparuho ng mga gamit ubag kan mga estudyante as in syerto na mayo nin mga klase nin armas na daradara ang mga estudyante. Kasali pa sa hinagad ninda na magkaiguanin mga orientasyon sa mga magurang asin ituklo ang kahalagahan kan pagdidisiplina sa mga aki. Uni ang parte kan pahayag ni Konsyal Dakudaw.
7: Ang ginibuwa ko kasang guniang bayan ng Pamplona na nagpatukutan ng resolusyon to have safety measures sa buong eskwelahan po, hindi sa mga banwaan ng Pamplona. And ang resolution po na ito ay naglalayo na ma-make sure po na mga estudyante kan sa tuyang mga eskwela ni sa Pamplona maging safe paglaog kasi pagluwas ng eskwelahan. So, nasa eskwelahan naman lang po yan kung anong protocol po ang sa inyong gigibuhon.
6: Mientras tanto, kung magiging seryoso ang mga monumento kan mga eskwelahan,

0: Undersecretary Harold Cabreros ang pinakahalangkaw na bilang kamanagadana hali sa Sarangani kung sa isang pulidigdi ang hali man sa Banuang kang Malapatan. Nasa siyam na persona na lugadan duwa digdi hali sa siyudad kang Baguio, Vientres sa Tigsaro man sa Torrejos, Marindoke, Jose Abad Santos, Davao Occidental, asin Malapatan, Sarangani. Apat ang nalugadan man sa Calanogas, Lanao del Sur, asin maging duman sa Maguindanao del Norte. Sinabi kang NDRRMC na padagos ang rescue operation sa 16 pang nawawara sa landslide at simana flash flood. Nairistro man ang 146,000 ang pamilya o kabilugan na 654,000 individual na naapektaran sa mga riyon na tinamaan kang Bagyong Inday at simana Habagat. Mientras tanto, ribong residentes ang naapektaran kang matinding pagbabaha asin landslide, huli man kang makukusog na pagbulos kan uran.
1: Dakulan pagtubod ni Attorney Antonio Bukoy kan Free Legal Assistance Group o FLAG na mas mapapatunayan na gayo ang pagiging authentic kan video kunsain pig humaan ni Vice President Sara Duterte, si Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos Inman, dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, edi pagkatapos mismong ang defense team ang maggamit video ni Vice President Sara Duterte sa katahawan kan trial. Tinawan doon kan abogado ang paggamit kan depensa sa video, klarado sa pagbisto na totoo talaga ang laog gaini. Matatanda ang liwat nag-init ang isyo kan magdiriskusyonan kung gagamitin ba ang sobra sa duwang minutong video o ang full video na uminabot sa duwang oras. Sa ibong kan pagkontra kan kampo kan Vice Presidente, nagtutubod ang pirang mga legal experts na ang sinambit ng video may gabat bilang sarong ebidensya sa nagpapadagos na impeachment trial.
0: Sa iba pang detalyes ka mga barata, apat na barangay sa Banuang kang Calanogas tuman sa Lanao del Sur ang ipinasararom na sa state of calamity, huli kang flash flood as in landslide na matinding distrosong inabot huli man sa kasagsagan kang Bagyong Inday, asiman Habagat. Sa report na pinagresibi kang Office of the Civil Defense, ang sangguniang bayan na nagpasar ng resolusyon na nagdideklara sa state of calamity sa makapiktadong barangay kang Ninggir, Mimbalawag, Enoma, Simpiksan, huli man sa sobrang distrosong inabot sa makukusog na pagbulos kang uran na nagdara ning landslide at siman flash flood kang Hulyo 10 kunya na taon. Ang Habagat ang nagpakusog pa sa pagdistroso kang Bagyong Inday sa nasabing lugar na puruhan kang nasa bitnang kalamidad.
1: Inako ni Prosecutor Asinman Manila Congressman Joel Chua na natakot siya pagkatapos ubod siyang pag-initan asin mudamudahon ni Vice President Sara Duterte sa sarong online press conference kanakaaging November 23, 2024, kaya napiritan siyang magkuanin na security. Sinabi pa ni Chua na matatakot ka man talaga sa mga naging huma ni kan Vice Presidente nin huli ta bako man subot ining ordinaryong tao o bakong ordinaryong tao ang nagbutas nin mga abang din datang tataramon laban sa saya imbes Vice Presidente o saro sa pinakahalangkaw na opisyal kan sa tuyang nasyon. Matatandaan sa pagpapadagos kan impeachment trial kung sa inipighampang kan prosecution sa Atty. Jeremy Lotok na nag-iimbestigar sa ginibong panghuma kan na Vice Presidente, iniluwas ang party kan online press conference kung sa in kabali si Congressman Chua sa pig-initan asin man minuda ni Duterte online. Si Chua, matatandaan, iyon ang chairman kan House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga sa confidential funds kan Vice Presidente na naging dahilan para makontemp ang sa iyang chief of staff na si Attorney Sulayka Lopez Hulidigdi na anggot sa kongresista ang Vice Presidente. Asin natakot man subot siya sa gribo kan na Vice, kaya napilitan siyang kumuha ng security sa kapasidad o huli man sa magiging Vice Presidente kan ni Duterte. Mientras tanto, nagtutubod pa ang kongresista an sa iyang posisyon na bakong ordinaryo an humang ginibo ni Duterte kinda Presidente Bongbong Marcos.

0: First Lady Lisa Marcos sin dating House Speaker Ferdinand Martin Valdez uliman sa kapasidad kaini bilang Vice Presidente kan Nasyon.
1: Sa iba banidales kang sa tuyong mga barata, barata pa man gararing unyan sa lado nasyonal, pinag-report kang Department of Education ang pagkagadan kang sarong grade 4 pupil kang Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martes, Cavite matapos ang ginibong routine deworming activity sa sedang eskulahan na nagresulta man sa impeksyon as in septic shock. Susog sa DepEd, namundo ang sobra subot na mundo ang departamento sa nasabit ng pangyayari sa nagpaabot nin pakikidumamay asiman pagundo sa pamilya kang nagadan estudyante. Siniguro man kang DepEd na pinagatawan maninda nin kinakaipuhan na emotional, psychological as in logistical support ang pamilya kang biktima asin siniguro ang kaligtasan asin kapakanan kang sedang mga estudyante ang sedang pangenot na prioridad. Ang nasabit ng estudyante ang nagadan na Julio Tresa Sarungal daw matapos ang ginibong routine deworming activity sa sedang eskwilahan. Sa koordinasyon kang City Health Office, nagkaper ang estudyante ang nagkahelang man matapos ang pagpurga sa senda. Kabalidigdi ang biktima na naidalagan pa sa ospital alagad pinagbawian nin buhay.
0: Dahil subot susuportara ni Senator Judge Pan Pinuracson ang pagbubukas sa kahon kan Bureau of Internal Revenue BIR kung mayo nin written authority hali sa presidente kan nasyon. Asin na nakapalaman sa inarom kan lay ang BIR box na may laog kan mga tax record ni Vice President Sara Duterte asin kan sayang mister na si Attorney Manasseh Scarpio ipiliwanag kan senador na isa pwedeng magpartisipar sa anumang lakdang na pwedeng maglapas sa lay. Partikular na pigsambit ni Senator Judge Lacson and Sanction o an Section 71 as in 270 kang National Internal Revenue Code o NIRC as in man jurisprudence kan Korte Suprema o mga nainot na desisyon kan Korte. Tinawan doon pa kan Senator Judge na mayong nakapalaman sa lay na maging an impeachment court na nagdadaong sa mayo man na nakapalaman na sa lay maging ang impeachment court na nagdadangog sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Pigdaro pa ni Lacson na dahi niya pinapaboran ang depensa imbes ang sa iya sanang ipinipirit o tinatawan doon iyo ang padanayon ang batas.
1: 9 minuto santas magalas 6 ng pagkaagara mo nato ang maging kamugdakan kang sa tuyang panahon sa paikang Pag-asa DOST sa siyudad kang Legazpi. Pag-asa, marahin na pag-aaga, please go ahead.
2: Yes po, good morning po. Para sa magiging kamugdakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 14 ng Hulyo, aldaw kang Martes. Ngunyan aldaw, apektado ng mga localized thunderstorms ang bilog na Bicol Region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganurong sagod sa mapanganurong kalangitan na iguang posibilidad ng mga pulupulong paghuran as in mga pagkikilat at pagdagordol na posibleng ma-experiensyahan sa bilog na Bicol Region. Maluya sagod sa moderatong duros, halik sa Timog Panduran ang iiral na may banayad sagod sa katamtamang pag-alon ng kalagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 26 to 33 degrees Celsius. Hinggil naman sa tigbabantayan tang bagyo, kuningang si Bagyong Josie ay naglaog sa tayang Philippine Area of Responsibility Subago na 2 a.m. Bali, itong si Josie, as of our latest bulletin, ay huling nahiling sa layong 1,085 kilometers sa sirangan ng Eastern Visayas, nataglay ang kusog ng paros na nag-aabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso ng 80 kilometers per hour. Sa angon niya, naghihiro sa direksyong northwest kung si Bagyong Josie sa kaskas na 25 kilometers per hour. Ang gitang nakabanderang wind signal sa anumang parte ng ating bansa at igaasahan taman na maluwas ng ating PAR itong si Bagyong Josie at Chanabangi or sa agang-aga. So maagi lang ito didi sa gilid ng ating area of responsibility. Yun po dahil makita maapektuhan itong bagyo. So asahan niya to ang maaliwala sa napanahon. Bali yun po sa tuyang weather forecast. Hali po digbi sa Pag-asa ni Gaspi, Alexis Ray River po.
1: Ma'am Alexis, good morning ma'am.
2: Yes po, good morning.
1: Ma'am, dyan sa Albay, kumusta ang kamugtakan kang panahon?
2: Opo, bali hindi po sa Albay, generally fair weather o marayman na panahon ang nilalaoman pa ngunyan na aldaw.
1: Mm-mm. Since may activity ang nag-aalboroto ang bulkang Mayon, okay ang weather, di man nag-uuran. Para duman sa mga pyroclastic material na natitipon, kung makusog ang pag-uuran, pwede magbulis yan. So sa ngunya ma'am, fair weather ang probinsya kang Albay.
2: Opo, tama po.
1: Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning po. Patugyan ang kamugtakan kang sa tuwing panahon sa paikang Pag-asa DYST duman sa Legazpi. Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata sa 6 minutos makaantes mag-alas 6 nin pagkaaga. Mabiyahin ko niya na daw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. pasiring duman sa Singapore hasta aldaw na Webes para sa sayang working visit. Susuki Palace Press Officer Attorney Claire Castro, parte kang pagbisita ang pagpapakusog kang bilateral relation kang Pilipinas as in Singapore na nakatalan maging masunod na chair kang Association of Southeast Asian Nations sa taon 2027. Kaiba sa schedule kang presidente, ang bilateral meeting kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung sa'yin pinaglalaoman tutukaroon ang pagpapahiwas kang kooperasyon sa trade and investment, environment as in salud, siring man ang regional as in global development. Pinaglalaoman man na papusugon kang duwang nasyon ang sedang commitment sa ASEAN centrality as in regional stability. Maging imparte man si Presidente Marcos sa private roundtable discussion kang Milken Institute sa Philippine Embassy sa Singapore kung saan makikipag-meeting siya sa mga business leaders kasunod ang pagbinbid sa Pilipinas bilang upper middle income country.
0: Imbes sa July 19, isinibog kan Department of Labor and Employment o DOLE sa July 25 ang implementasyon kan primerong tranche kan wage hike o pagpapalangkaw sa sweldo duman sa National Capital Region. Basado kay sa iniluwas na NCR Wage Order Number 27 kan July 9, nasa 85 pesos ang magiging dagdag sa daily minimum wage. Pero 60 pesos nguna ang ipapautob sa maabot na July 25 mientras na ang kabilugan o ang kabilugan na 25 pesos sa ipapautob sa January 2027. Susug kay Labor Secretary Francis Tolentino na atraso ang publication o naatraso kaya ang publication kan NCR Wage Order Number 27 uli man sa pagtama kan bagyo kaya isinibog da ang implementasyon sa first tranche kan nasambit ng dagdag sweldo.
1: Isinuko kan mga security personnel kang sarong condominium duman sa siyudad kang Pasay. Ang sarong South Korean National matapos sa wayon sa padago sa pambabanog sa sarong Pilipina sa laog kang sedang unit duman sa siyudad kang Pasay. Nahampang ang suspect na si alias Hyun, 36 anyos sa pagbalgar sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sa report, pasado alas 6 in paggabanggi, kang dako po ng suspect sa sarong unit sa condo duman sa Rojas Boulevard, Service Road, Barangay 7, Pasay City. Nagdadalagang pababa ni labi ang 26 anyos na live-in partner kang suspect kasi naalarma ang security guard na naka-duty. Sa investigasyon, sinabi kang suspect na dakol na pagkakataon na ginibos sa saiya ang pangkukulog kasi hindi niya nakayanan ang matinding ginibo kay Nika nakali sa Sabado, sabi paman kang biktima.
0: Da ikabado ang House Prosecution Panel kung maatubang personal sa Senate Impeachment Trial si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecution Panel sinman spokesperson Congressman Zia Alonto Adjong bakong dahil sinda ma-intimidate o dahil ma-intimidate ang mga miyembro sa House Prosecution Panel kung mag-attender personal ang Vice Presidente sa trial. Sa katunayan, haloy na nga ni subot nindang pigpa para halat ang Vice Presidente na mag-atubang personal ta mas maray kung mag-atubang ining personal sa trial. Sinabi pa ni Adjong na ang issue bako man ang pag-atender ni Duterte kundi ang direkta kaining simbagon ang mga aligasyon laban sa saiya. Haloy na nga ni subot ni Dampigpa para imbitaran ang Vice Presidente na mag-atubang sa mga pagginanyog para simbagon ang mga aligasyon sa iya alagad para ti subot kaining ini-snab.
1: Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado nasyonal, kinasuhan na ng reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury as in damage to property. Sa mandaluyong prosecutor's office, ang driver kang SUV na kahit inran sa babaeng angkas as in rider kaini, kang angkas as in rider kaini ka nakalihis na Biyernes. Dahil nung daspat ang babaeng angkas na nakaapon, miyanta sa lugadan man, ang rider matapos salpukon kang sarong kulay puting Land Cruiser as may sticker na House of Representatives. Alagad, Suzuki House Secretary General Cheloy Garafil nagluluwas sa verifikasyon kang LTO na di miyembro kang kamera ang resado may sadiri kang Toyota Land Cruiser. Maayon man sumot nakarehistro na natawa na nasabing lulunadan nin vehicle pa sa ika-19 as in ika-20 kongreso. Mientras tanto, sinuspender na kang LTO ning 90 días ang lisensya kang 20 anyos na driver kang SUV. Dahil utang nagluwas ang LTO ning Shoko's order kontra sa Rizado May Sadiri as in driver kang SUV huli man sa posibleng pagbalgar siring kang tampering of authorized motor vehicle, license plates, reckless driving as an improper person to operate a motor vehicle. Saktong alas 6 nin pagkaaga, babalikan nato ang satuyang mga barata sa lado lokal asiman sa lado ning karawat sa samuyang pagbuelta.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanakat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
6: Bakong college na si Maricris.
7: Iyo pa di. Personal sa laugan. Pero pa di, dahil ko parang send ko enroll si Maricris.
6: So, aki, kumbaga pa di, tig-enroll ko sa NCF.
7: NCF?
6: Iyo pa di. Business Administration. Major in Financial Management.
7: Garo magabatan yun sa bulsa. Pangarad pa sana. Saka, private baga. Malang tuition.
6: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kang nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
7: Makari gusto ko pa di. Tamaduman naman kami, kan aki ko sa NCF. Tamaning maging magkakaralasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
8: So, into the future. NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
9: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
10: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, KRD Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
11: Chara na!
12: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
13: Oras sa ato kunyan, iguanin kita ng 8 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Sa iba pang detalyes kunyan, kang sa tuyang mga barata, barata pa man gararing kunyan sa lado lokal. Barata na sa lado lokal, standby Joel Sulina. Nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology FIBOX na dakulang posibilidad na magkaiguan ng explosive eruption o makusog na pagsabog ang Mount Mayon duman sa probinsya Kangalbay. Matapos man ang padago sa pagbulos kang lava, asin magbuganing abo asin nasa 13,128 tunilad ang asupre kadaldaw na pinakahalangkaw na narehistro sa loob ng 26 na taon. Sa report kang FIBOX, nagbuganing abo ang bulkang Mayon na sinagkaiguan ng pagdalihig kang lava sa may basod, bonga sin misigalis, kasudma. Nahilingan man ng pagbuga ng volcanic ash, mga gapo asin na pyroclastic density current kasudma. Sa loob ng 24 oras sa observation kasudma, bumibaba sa 5,842 tons ning sulfur dioxide emission alagad susog sa FIBOX sa halangkaw pamanggarara ini. Biyentras na nasa 92 na volcanic earthquake asin 299 rockfall events ang nairehistro asin nahilingan ning paggatok ang lawas kang bulkang Mayon.
14: Nagsasagibo daw, nagkukundasin na nin mahiwasang investigasyon asin paghanap ang mga pulis sa personang nasa likod sa pag-ikit kan Campanilla o Charles Bell kan Bagong Bayan Sur Chapel. Sa entrevista kan asintado sa Radyo Kasudma, ki Police Captain Sara San Buenaventura, ang Chief of Police kan Police Station 3, sinabi kay nina kan maipos sa Facebook asin makaabot sa senda. Ang dapit sa pagkawara kan sinambit ng bell tool sindang nagsagibo ni investigasyon asin kan review ninda ang kuwa sa CCTV camera o footage kan barangay Dumanahiling na piglalay subot kan sarong lalaking nakakopya an sinambit ng haros na sa 60 anyos na kampanil a kampana mientras sa nakasabit sa entrance kan chapel. Sinabi pa ni San Buenaventura na daing gayo na identify ang lalawgon kan suspek, anagad siniguro kan opisyal na mabibisto o madadakop ninda o madadakop mang girara ninda sa daimahaloy na panahon ang suspek. Sa presente padago subot sindang nagsasagibo din follow-up operations na aning mabawi ang sinambit ng charge bell asin mapanagot ang nasambit ng suspek. Uya si San Buenaventura.
11: Ininipong nawawarang bell, nawara talaga siya kang ano pa, July 7 ning alas 5 ning magahon. Uh-huh. Yun po yung nailinta based on CCTV footage. Pero po baga, na-report lang yan. Actually, ano nga ni po yan eh, nahiling mi lang na nakapost sa social media kasi mayo man pong nag-report bigdi sa opisina. Uh-huh. So kaya nag-initiate po ang Samuyang station para magkandak po ning follow-up para makuha kagad ko si Say po niyong nagkuha kang church bell.
15: Pero may na-identify na po base sa CCTV?
11: Igwa na po. Sarong personahe alagad ang sa iyang pagkakakilanlan dahil tapamaanungan yan. Kaya ongoing investigation pa po kita. So
14: parte kan mga naging pahayag kasudma ni Police Captain Sara San Buenaventura.
13: Sa paghinabon niyang partner, sa inyong pwedeng darahon? Ha? Sa inyong yun hinabo na ano to, bagtingan. Darahon. Sa inyong pwedeng darahon niya asin gamiton.
14: Ibalik.
13: Dey, sa inyong pwedeng darahon kang suspek, asin sa inyong pwedeng gamiton tunta ano ta pinag-interesan niya.
14: Sabi na sa ano, pagtais ning tari.
13: Ah, ito ang tataisan?
14: Tari, oo. Tataisan na niya. Shing, shing. Tapos ilalag sa manok.
13: Manok para ano to, di para binditado garo ang dating. Ang sabi man, matinda ng ice cream.
14: Matindang ice cream. Nakulaon mo.
13: Sa iba pang detalyas kang sa tuyong mga bareta. Bareta, pamangirarin ko niyan sa Lado Local, standby Joel Solina. Nagpaluwasan ng Shoko's order ang Land Transportation Office Bicol para man sa driver kang SUV na tuminahaw sa tinampo asing kinakan ng linya kang kasabatan na bihikulo asin dikit-dikitan pa maka head-on collision. Matapos mahiling kang LTO ang video kang nasabit ng pangyayari, tinawan ang driver kang SUV ninsampulong aldaw para man isa-isay ang sa iyang lado. Kung taano na din siya pwedeng patawan ng kaso administratibo para sa reckless driving as an improper person to operate motor vehicle. Binugtak naman sa 90 days na preventive suspension ang lisensya kaini asin nakaalarma naman ang sayang pinagmanehong lulunadan. Mientras tanto, susog sa joyride driver na patulog subot ang driver asin sa hero-hero kaini sa pagtubod niya, yaon ini sa impluensya nin Arak. Sa iba pang detalyas ka mga barata sa Lado Lokal, retrofitting and reinforcement sa merkado kan Naga, pinag-requendar kang PICE.
16: Asintado, live report.
13: Joel Solina.
17: As in reinforcement, ang kinakaipuan sa porsyon kang Naga City People's Mall, nakatala ang tagamahan ni sobra sa 50 milyong pesos na pundo kang gobyerno lokal kang syudad. Basado sa naging inisyal na tulong sunod na test na ginibok ang Philippine Institute of Civil Engineers as in ni Engineer Aldecoa, nakaipuan na ning retrofitting as in reinforcement ang Naga City People's Mall partikular ang mga poste and columns o mga beams kaini na nahilingan na ning chipping asin na nagluluwas na ang mga patpata ang portion kan wet section kadakli nahiling nga ang nasambit na mga problema danga na ang duwang rampa kang suanoy ng merkado. Sa entrevista na kay Alcalde Lenny Robredo sa masunod na taon na tatagamahan inining punto o budget kang gobyerno lokala para man maipatrabaho na ang nasambit na problema kang NCPM. Ipapatrabaho ini kang LGU phase by phase o section by section ng aring minimal sa naamapektuhan ng mga paratsyenda as in mga stalls. Marunduman ka mga nakalihis na taon na nagsagibo na ang City Engineering Office ng rehabilitation as in retrofitting sa mga nahiling na nag-problema ang porsyong kang merkado. Alagad sa presente ang mga poste as in pirang mga bagong nahiling na spalling as in deteriorated gabins ang kinakaipuhang ipatrabaho liwata, huliman, kang kalumaan as in halawag na exposure, as in structural stress, ang kabali sa mga rason kang concrete spalling sa beams asin kolom sa poste asin iba pang parte kang merkado. Kuya si Mayor Lenny Pedro.
18: So ang plano ta, starting next year, malaag kitang dakulang pondo or kung makasolicit kita. Mas masakit kaya mag-solicit ng repairs. Mas madali mag-solicit ng bago. Pero mapurbar kita mag-solicit pag di kita nakasolicit, malaag kita sa budget. Kaya po niyan i-reinforce. Dahil lalo pa niyan na perming naglilinog. Di ita pwedeng ipakipagsapalaran. So identified ta na. Ari na mga poste, ari na mga beams, ari na mga parte kang market ang aayuson. Si pinaka weak itong nasa Maywet. Itong nasa Maywet section siya si pinaka weak. Siguro understandable dahil permi siyang babad sa tubig. Pero
17: parte kaniging pahayag ni Alcalde Lenny Obredo para sa asintado niya. Joe and Selena.
16: Asintado Live Report.
13: Balik kita sa ibabang detalyes kang satuyang mga barata. 16 minutos makalis ang alas 6 in pag-aaga. Sa loob kang sarong simana na nagkundusir ang Naga City Police Office in simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o sa CLEO. Anom na Anti-Illegal Drug Buybust Operation ang naikundusir kang Naga City PNP na nagresulta sa pagkakaaresto ng 7 persona. Asim pagkakarecover kang 34 gramo ng subo at shabu na nagkakantidad 232,000 pesos. Mahampang ang mga naaresto sa pagbalgar kang Acta Republica 91-65. Sa 7 naaresto sa illegal na droga, 90% sa mga ini. Ang dati na ang nasa angatan ng reklamo sa pagbalgar kang nasa bitang lay, may koneksyon sa illegal na droga. Pero sa mga personang involto sa illegal na droga, may iba pang wanted person. Ang naaresto kang Naga City Police Office na may suway na pinag-aatubang na reklamo sa husgado.
14: Sa iba pang mga barata, kinontra ni Mayor Lenny Robredo ang nainot niyang pahayag o ang sadiri niyang nainot na pahayag na posible na ang mahampang sa kasong administratibo asin kriminal ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Naga na nasa likod sa implementasyon o pagpapatugdukan na outpatient department o OPD kan Naga City General Hospital o naman sa kawaran subot ni soil test kan sinambit na ang inipiso. Iyan pagkatapos simbago na sinklaroho ni Congressman Nelson Legacion sa sayang post sa social media na mayong piglapas ang sayang administrasyon sa lokal na gobyerno kanaga sa pagpapatugdukan OPD kan hospital urog na sa mandatory soil test kulitaktaruman na sa nakapalaman sa Section 32 kan IRR kan National Building Code OPD 1096 na andaga sa nang tutugdukan nin tulong iskalon pataas ang dapat o mandatoring ipaserarum sa soil test. Apuar kayan, igwaman ka pa rin yung ordinansang pig-aprobaran ang lokal na gobyerno kan Naga. Sa entrevista kan Media Kasudma Kirubredo, nagkambyo ang alkalde sa sayang pahayag asin sinabi kayo ni na imandama abot sa karasuhan ang sinambit ng isu hulita opinion o duda sa naman daakan project management kung pig soil test ang dagang pig tugdukan kan bungalow type na OPD kaya dai sigurado kung malumoy o matagas ang daga o daa ang daga kay ni tamay na hiling dang dikit may nahiling dang gatak digdi na daiman pigpailing kun sa in o anong klase ang gatak na ini ang daga nga ni dang kinamumugtakan ka Naga City General Hospital pagor building sa kaansarong simbahan sa Balyong Tinampo matagas na ta so pig soil test da an mga ini uya ang laging pahayag ni Mayor Lenny Robredo.
18: Kita nag-aabot sa karasuhan. At least sa opisina mi. Ang pig-check ta pa lang ano ang nagko-cost kan sige-sige trucks. Tapos ang pig-pig, ang nagluwas pa lang na pig-istorya ko dati. Ang sabi kang project management possible. Possible na ang rason dahil kaya siya na soil test malumoy siya. Hinapot ta na kayan si Engineer Albicoa, ang sabi niya, iniida ang simbahan kang Graceland sa tapat kang Naga City Hospital. Sinda kayan ang structural, ang daga daa diyan maray. Pero ang sabi niya lang, day niya aram dahil ang OPD yao na duman sa pinakadikod. Most probably ini yung pagpour sa City Hospital, better ang daga dahil kung na soil test, nag-soil test sinda eh. Ang iniyong simbahan sa tapat kang pangkor, yun, tapat kang pangkor, nagsolta simba, maray daaan. So, ang pagsabi ko palang dati, opinion kang project management team, na baka malungoy si daga. So, pigahanap ni sana si Soltes. Ang sabi, Mayong Soltes. So, ang inakapot nga ng iba, ano pa Mayong Soltes? Baka kaya dahil umabagayan dati. Baka may problema. Pero yung palang na sa stage na yan, may pakita sa stage ng expert opinion. Iyan, si findings pa lang yan kang project monitor. So, makapamapag-uurulay na kakasunan.
14: Matatanda na nga po dan si Congressman Ligacion sa mga nanunungdan na maging sa netizens, nalikayan o maging responsable sa pagpapaluwas o pagtataonin mapanghusgar na mga komento o opinyon na mayo man klaro o tultol na basihan na pwedeng makaraot as in nagdadara ni mga negatibong pagtubod sa publiko. Apoer kayan dagmang nasubot ang mga napasala sa mga huna-huna.
13: Sa iba pang detalyas kang sa tuyong mga barata, daipig si single out ang mga proyekto na naipatugdok ni dating Congressman Nelson Ligacion kan siya pang alkalde kan siyudad Dinaga. Hindi man ang naging reaksyon ni Naga City Mayor Leonor Bredo, kundi pinagre-repasok ang lokal na gobyero kang Naga ang mga building na may na-report na problema. Kaya silang pinag-check ang outpatient department OPD kang Naga City General Hospital. Huli tadakul subot ang mga reklamo digdi na nagdadakul ang mga gatak sa nasa bitang edipisyo. Sinabi pa ni Mayor Leonor Bredo na sa oras na may nareceive ng report, ang opisina manungod sa mga problema sa building, syertong pinagdudumanan, inikang silang opisina sa project monitoring para mahiling kung anong klaseng remedyo ang kinakaipuan gibuhon kan lokal na gobyerno.
14: Sa iba pang mga bareta, iwas pusoy kasunman Kamara ng Sur Provincial Environment Office o Penro sa isyu sa haluinang reklamo sa day o sa dapit sa Labu-Labu sindeng hutahot na quarrying sa Pulantuna River sa Banuan kan Lupi Kamara ng Sur. Iyan pagkatapos mag-iwas ini sa pagtaong anuman na pahayag o reaksyon sa nasambit ng naglalala o nagtitinding quarrying kan sarong big scale quarrying company. Sa nasambit ng salog, pigpurbaran ko taan ni Dave Sanborn kan Asintado News na hagadang reaksyon si Penro Officer Provincial Director Herlio Pibericio alagad imbes magpaliwanag kung ano-anong alibay ang ginibuk ini na garo day nag-aaram sa mga nangyaring walatong kwaring sa Kamara ng Sur asin garo o garo may pig-aalanganan. Ang sinambit ng big scale quarrying activities, dati nang inireklamo kan mga residentes sa nagsasagibrin ng small mining activities sa manumanong paagi o pagpalanin daga sa salog sa nasambit ng Banuaan, pirang bula na ang nakakaliis na pundo. Subot ang sendang salit na hanap buhay pagkatapos na tugutan o tawan subot quarry permit kan kapitulyo an big scale o higanting kumpanya nin mining asin interong kaluton kaini ang sinambit ng salog na nagresulta tanganing ang dating magayunon malinig asin malinawon na Pulantuna River haros wararak na intero ng urukag asin maati unang unyan uli sa pagparakalot kan sinambit ng okan na higanting bakho asin pagkua sa mga darakulang gapo na nagkukontrol kuta sa pagragasakan makusukun na tubig sa salog. Sa gudgunyan, may pang itinataong pahayag digdi ang sinasabing tagabantay o nagpuprotehir da sa likas na yaman o kan kapalibutan sa Kamara ni Sur na task force sa GIP Kalikasan kan Kapitolyo Provincial.
13: Sa iba pang barata, ang Naga City Human Resources Management Office na ang madeterminar sa magiging kapaladan kang siyam na empleyado kang lokal na gobyero kang Naga na nagpositibo sa confirmatory test. Matapos i-forward ni Mayor Leonor Bredo sa Human Resources and Management Office ang recommendation kang City Legal Office. Alagad, para kay Mayor Bredo na itutulirar kang lokal na gobyero kang Naga ang nasabit ng gawi, tatawan manintabang kang LGU si mga empleyado na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga na bulundaryong mapasairarom sa rehabilitation. Pinaglinaw kang alkalde na iba subot ang prosesong ginigibo kang lokal na gobyero kang Naga duman sa mga permanent employee na nagpositive asin ibaman sa mga job order.
14: Uring bareta sa kinabalin karawat ang bareta sa sports sa Tudsendokan NCF Tigers.

Sa kinaban ng karawat, tinikapulang nin 2 points si 2022 US Open Girls Champion Alex Ayala. Tanganing mairistro kay ni Anmas P. Nakanghalangkaw na Women's Tennis Association o WTA rankings dawa. Pero na real sermon kay ni ang bago niyang career high spot na number 28 base sa ipinaluwas na rankings kasuod na o kanagtalikod na Lunes. Ang 21 anyo sa Ayala, iyon na ang pinakanghuring naabot na career best ranking na number 29 kanakaaging Marso. Nakatiponin kabilugang 1,666 points matapos ang sa iyang makasaysayang kapangganahan o nakagana sa Wimbledon kung sa'y nagibok ining maging primerong babaeng singles players gikan sa Pilipinas na nakaabot o naabot ang round of 16 sa sarong grass grand slam bilang amateur asin sa open era. Piglalauman o posibleng uhuli kayni dahil naman nararayo si Ayala sa posibleng pagsampa kayni sa top 25 kung sain makakairiban niya na ang mga bigatin pang mga tennis player arog ninda Emma Navarro asin man Leila Fernandez. Sakaling liwat makapagrehistro si Ayala nin marirahay na performance sa pagsabak sa North American Hardcourt Swing arog kan 500 Mubadala DC Open asin 1,000 Canadian Open sa Toronto. Biglala umang madali na kaining maabot ang top 25 o mas halangkaw pa sa piglala umang break sa top 20 kan sa iyang career sa tennis.

0: Yan ang katiripunan kang satuya mga barata. Ngunyan na aldaw na Martes, petsa 14 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Nagdalan sa FB Live, 144 sa YouTube, 167. Happy birthday muna kay Kim Monteroso, kan GNN TV 48 nagasin ki dating board member Nelson Hulya.
1: Ulay ko din kasi.
0: Hulya? Atyan pa na ganun to. Kami po ang sino bang naging tagapagatod barata?
1: Kini po si RSR.
0: Sa pangarang mga pag-iriba sa luwas sa lahat tactical, si 30 Verdejo sa iyong mga pag-iriba sa CSPC. Sa kabos sa panahon, asin pagkakataon, serbisyo publikong malalaoman. Maparadyo man asin sa telebisyon. Ako po ang sino naging tagapagatod barata, Melvin Maestrado Machado. Babalos kang sa indong pagandabay.
2: Radyo Guapito.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
8: Walang aw sa PAW.
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
10: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
11: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bickle Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nagao City.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngayon, alas 6:35 na po ng pag-aaga. Mga tugang, ang oras pong iniinder po sa tuya kang Essinger Harrier Plus asin man po kang Atlantic Bakery. Ngunyan pong bulan na July, ini po ang anniversary kan SJ Hardware. Naka 40% off sinda po sa mga selected items. Ninulita anniversary nindangon niya na July, uya po ang mga sale sa mga sa SJ Hardware Plus. Mga tugang and mga non-light 5% off, ang Zeta 5% off sa kabus ng mga items, Limsom 5% off all Sentry items and 5% off sa Stanley hand tools only. Justino 10 to 20% off sa mga selected items, asin man ang Okta 5 to 20% off on selected items. Sa second floor kang SJ Hardware Plus, yaon po dyan ang Mandawi Foam, 10 to 20% off. Ang CLC, 10% off. Sanyang, 10% off. All Plants, 5% off. Ang CAL o CAL, 20% off. Plus weekend sale, up to 50% off. Icons Toyama, 30% off. Ang Chef Classic, 20% off. Nag-accept po sila ni Home Credit, asin man, installment. Kaya kung kita po, may mga barakalon para sa satuyang mga harong SJ Hardware Plus. Mahiwas po ang parking space, naka-aircon. May elevator pa po para sa mga masakat sa second floor. Sa tugod lang po ini kang Shell Station, Concepcion, Pequeña, Naga City. Harani po sa may Holy Rosary Major Seminary. Daraman ini sa satuyang mga tugang kang Atlantic Bakery. Ngunyan po nagsaselebrate kang sadyang ika-60 taon na anniversary. Ninulita 60 years anniversary na nindang ngayon. Kada pagbakal po nindong tinapay worth 60 pesos, automatic may raffle ticket na kamo, may chance kamong manggana ning MacBook Air sa inda pong September draw, asin man na duang bagong motorsiklo sa indang gigibuhon na grand draw.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal, asin an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga, ang inot na arangkada kan mga bareta, bareta sa panahon. May bago na naman po kitang routing panahon na naglaog sa Philippine Area of Responsibility. Ini po ang bagyong si Josie. Si Josie po, luminaog na kasubagong matanga sa Philippine Area of Responsibility. Aramon ta po yan kung ano ang latest sa paagikan.
0: Asintado Weather Update.
1: Ang weather update, dara po sa tuya Kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona. Yaon sa linya si Alexis Roy Bibar para sa update kan bagyong si Josie na naglaog na po sa PAR. Hali duman sa DOST Pag-asa Legazpi City. Alexis, go ahead.
2: Yes po, good morning po. Para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 14 ng Hulyo, aldaw kang Martes. Ngunyan na aldaw, apektado ng mga localized thunderstorms ang bilog na Bicol Region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganurun sagod sa mapanganurong panangitan na iguang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran as in mga pagkikilat at pagdagol-dol na posibleng ma-experiensyahan sa bilog na Bicol Region. Maluya sagkod sa moderatong duros, halik sa timog kanduran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon ng kalagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 26-33 degrees Celsius. Hinggil naman sa tigbabantayan tang bagyo, kuningang si Bagyong Josie ay naglaog sa tuyang Philippine Area of Responsibility sa Subago na 2 a.m. Bali, itong si Josie, as of our latest bulletin, ay huling nahiling sa layong 1,085 kilometers sa sirangan ng Eastern Visayas. Nataglay ang kusog ng Paros na nag-aabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso ng 80 kilometers per hour. Sa ngunya, naghihiro sa direksyong northwest kung si Bagyong Josie sa Kaskas na 25 kilometers per hour. Namanggitang nakabanderang wind signal sa anumang parte ng ating bansa at tigaasahan naman na maluwas ng ating PAR itong si Bagyong Josie at Chanabanggi or sa agang-aga. So maagi lang ito dito sa gilid ng ating area of responsibility. Yun po dahil mga tamaapektuhan itong bagyo, so asahan niya ito ang maaliwalasan na panahon. Bali yun po sa tuyang weather forecast. Hali po din sa Pag-asa Legaspi, Alexis Ray River po.
0: Asintado Weather Update.
1: Iyan po ang update kan bagyong si Josie. Gusto nang sabihin po, dahil man siya makakapiktar sa ariman na parting ang kadagaan kan Pilipinas. Ma-recurve siya paglaog niya po, o ngunyan na nakalaog na siya sa par, gusto sabihin pasiring sa pataas. Magiging magayumpuan sa tuyang panahon, sigun sa Pag-asa. Ang baretang panahon, dara po yan sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asiman po kang LTO Pamplona. Kung kita po ma-renew na kan sa tuya pong mga rehistro para sa tuya mga auto, motorsiklo, mga darakulang bihikulo o kung ano pa, hindi na po kita mga tugang sa Naga Star Prince as in LTO Pamplona. Ginigibo po nila ang maging marikas o kaskas na ikaw magparahaloy kan sa doon transaksyon, lalong-lalo na sa renewal kan sa tuyang mga rehistro. Tandaan po nindo mga tugang 2 months before kang expiration kan sa tuya pong registration, pwedeng-pwede na. Kaya dyan na kita sa LTO Pamplona, lalong-lalo na si mga darakulang bihikulo. Ang masunod na mga bareta, dara po yan sa tuya kang GLE Driving Academy as iman po kang Win-Win Hotel and Resort. Nakatalaan na maglupad pasiring sa nasyon kan Singapore. Poon mo niya na aldaw, sagod 16 si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para man sa working visit. Katuyuhan kan Presidente na pakusugun ang relasyon kan Pilipinas sa Sinman Singapore. Nakatalaan na makipag-meeting ang Presidente kan Pilipinas kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Tanganing pag-urulayan ang kooperasyon sa pagninegosyo, pamumuhunan sa environment, health, as in iba pang mga may koneksyon sa panrelasyon, pangrehiyon, as in man na pangkinaban na partnership. Inaasa na papakusugun man kanduang nasyon ang suporta sa ASEAN Centrality, as in man regional stability. Maparticipar man si Presidente Marcos sa sarong private roundtable discussion sa

0: report na imababa sa 63 katao ang nagkarulugadan, kabali ang 22 na nasa critical ang kondisyon. Nagwarak kaya ang kalayo sa nasabit ng pub house pagkatapos kang trahedya. Kadakli sa mga ini, ito pong nakulong sa laog kang pub house, asin man na dain nakaluwas sa haraning exit. Ang iba man nagkadirismayo huli kang grabing aso na luminakop sa laog ng pub house. Mga tugang, sa ikaapat na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ipigpresentar kan prosecution ang sa indang testigo sa impeachment trial laban sa Vice Presidente, si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Iyo ang ikaapat o iyo ang ikaduwang testigo na ipigpresentar kan na prosecution sa impeachment trial. Nagtestigo ini sa kasong grave threats laban sa Vice Presidente. Sigon kay Lotok, pinag-examine da kang NBI ang nakapalaman asiman na konteksto asin na naging pahayag ni Duterte. Kabali digdi ang mga naging humanya kan October asiman November 2024 laban sa Presidente, sa First Lady asiman kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Asin sigon sa NBI Regional Director kan BARM, igwadaan ning prima facie evidence kaya nagrekomenda sinda ning pagsangat ning kaso laban sa Vice Presidente. Ninulita igwa inining banta sa buhay kan Presidente. Pinaymutikan man ini kang kampo ni Duterte ang mga naging allegation kang testigo. Mayo da ang ginibong pagsugo ang Vice Presidente na ganoon ang mag-agom na bongbong asin Lisa Marcos. Dinagdag pa kan depensa na mayo man da ang kinontrata ang Vice Presidente para maging assassin laban sa Presidente asin sa Mrs. Kenny. Mga tugang, ang mga baretang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuya, kan GLE Driving Academy, si mga maadal na po magmaneho, GLE Driving Academy ang sa tuyang inrolan. May mga matitibay po silang mga driving instructor, tangani matugdoan kita na maging defensive driver. Si mga naghahanap po ng darakulang venue para sa darakulang event, araw po kan mga asimbleya, araw po kan mga reunion o ano pang dakulang pagtitripon kabali po ang wedding reception. Hindi na po kita mga dugang. Sa Win-Win Hotel and Resort, kumpleto na po yan. May duwang dakulaw na swimming pool, halangkaw na slide, mga rooms para sa gusto mag-overnight, igwaning function room para sa mga indoor activities, maiwas na parking space. Pasyar lang po kamo dyan mga dugang sa Barangay de Rosario sa compound kang LTO sa Pamplona. Pag-like and follow ang sa Facebook page para sa indo pong inquiries and reservation. Aradyan, prarangkahan!
1: Radyo Guapito.
2: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
3: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
2: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
3: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
2: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
3: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
4: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butik.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 6.52 ng pag-aaga. An oras na niya hatod sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare. An na programa nga prarangkahan, darapon ni sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome Hospital. Ngunyang pong Nutrition Month, sama-sama nating ipagdiwang ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating isipan at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Syndrome, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray kuya ang veteranong komentarista sa radyo si Joe Usabal sa asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang, inipo ang prarangahan. Kasudma, nagatubang sa press con si Mayor Lenny Robredo and piras sa mga nahapot sa iya, o saro sa mga importanteng nahapot sa iya, inipong issue sa outpatient department. Na kanakaagi pong simana, nagpalawas po ning impormasyon ang City Legal Office kang syudad na may maninimbag asin may makakasuhan administratibo asin man kriminal. Ninuli po daakan nahiling na problema sa outpatient department. Ang outpatient department, mga tugang, kataid lang ini sa may relikudan kadikit kang Naga City General Hospital. Hinapot ang alkalde kung ano na ang latest duman o ano na ang latest duman sa kaso. And piglinaw po ni Robredo na mamayo pa man po da sa stage na makarasuhan o kung ano pa. And piglinaw niya na hinapot pa si Robredo kung taano ta ang mga proyekto ni Congressman Legacion garo na si single out sa mga press releases kan City Government kanaga. Sa nakaagi pong sarong taon, poon kan magtugaw si Robredo, namamamalisyahan mi po talaga na ang sa iyang administrasyon permi pong nakatutok sa paghanap ning diferensya. Amino niya yan sa day, day man talaga yan maamin, day man po yan maaramin, day man yan matuga sa publiko. For the past ini pong nakaaging taon na ini, permi pong sentro kan pagtuyaw kan administrasyon ni Robredo, iyo ang Naga City General Hospital. Kesyo arog gani, may kesyo si pakatrabaho kani, kung ano-ano pa. Nalulugi ang Naga City General Hospital, asin kung ano-ano pang mga isyong previous na idinaklag po digdi sa proyekto na nahaman sa anum na taon na pagtukaw ni Legacion bilang mayor kang Naga City. Ngunyan ang pinaka-latest inipong outpatient department. May nagbabaak na kaya o may nagkakrak kaya hinapot kung ano ang cause kan pagkrak. Ang sabi da kang project monitoring kang syudad por medyo tamayo ning soil test. Ini po da dating kaumahan, although ang kinatutugdukan kang Naga City General Hospital, maray na klaseng daga, saka sinasa may pagkor. Pero ini po da ang OPD na medyo malumoy, kay po anda may soil test. Base sa ordinansa kang syudad, as in base sa National Building Code, ang mga istruktura na sarong iskalon, dai man required na magkuaning soil test. So, ang opinion kang project monitoring na pinag-crear ni Robredo, ang opinion ay pigsabi kay Mayor Robredo, iyon na baka daan mayo ning soil test. Kaya iyon man ang press release, si press release kang City Hall, si press release ni Attorney Angel Oastro sa media, iyon na may makakasuhan administratibo asin man kriminal. So andating may aberya, may anomalya. Iyon tulos ang kaya baga pag nabasa mo si news na ang pinagkukot si Robredo saka si Attorney Angel Oastro, andating sa publiko may anomalya. Kaya baga may mahiling kamuduan na may mga comment, sabi na ngaya, ang administrasyon ngaya ni Legacion, paano ngaya ning korupsyon? Sinakaaging ngayang administrasyon, kaya ngaya maray ngaya na si Lenny ang nag-mayor, papakarayon ngaya ang Naga. So, araw kaya ang dating para sa iba. So, dahil naman po nakatios ang kongresista, kan ikatulong distrito, sinimbag na mayong makakasuhan ng kriminal, mayong makakasuhan ng administratibo, tamayo man ng korupsyon na nangyari sa pagpatugdok ng OPD. Ang outpatient department, mga tugang, ang pundo kani hali po sa bakumpagkor, basta may sarong kumpanya na nag-donate sa syudad para po mahaman iniyo pong outpatient department bilang parte kan pagpapadakula, pagpapahiwas kang naga-servisyo kang Naga City General Hospital. Ang Naga City General Hospital, igwana po ning dialysis center, nagkikater kang mga pasyente digdi sa Naga, as in outside Naga City nga ni. Mala taang administrasyon ni Robredo, nakipagkasundo pa sa Magaraw, sa Pamplona, na pwedeng magdaraning pasyente ang mga banwaan na ini, provided na ang LGU ang mabayad. Kasabay pa po kang pagtugot na pwede magpakonsulta digdi si mga nasa ibang mga banwaan. So ang katuyuhan kang Naga City General Hospital, iyon na matabangan partikularmente ang mga taga-Naga, partikular si mga tios. Ngunyan gani, magdiyang ka sa Naga City General Hospital, sa totoo lang, abang sakit na makakuan yung bulong. Kadakol ka ng reklamong madadangog, sasabayan pa kaniyong press release kang Robredo Administration na may aberya ang pakatrabaho kani. Gabos po ini, idinadantol ki Congressman Nelson Legacion. Nagarubaga, si administrasyon ni Legacion, mayong ginibong tama para dyan sa Naga City General Hospital. Araw kayan ang dating. Pipress release ninda ning araw kayan, tanganing magtubod o mapatubod ang iba na may kalokohan na nangyari po sa pagpapatugdok ng Naga City General Hospital. Sarong taon, poon kan magtukaw si Mayor Robredo, iyo na ini ang permi nindang hinahanap. Di man lamang ninda piga-appreciate si Naga City General Hospital, nakadakol na pong na-cater na mga pasyenteng mga taga-Naga. Habotaman sabihon na ini-deliberate o tinutuyo, tanganing palawason na ang administrasyon ni Legacion, paano-paano ning korupsyon? Dahil man ninda direktang sinasabi, pero mukhang arog kaya ang gusto nindang ipalawas, imustra sa publiko, ta nganing mapatama si sa indang narrative na si Robredo iyo ang savior kang Naga. Na garo maluwas na si Mayor Lenny Robredo, kunda inag-mayor sa Naga, dahil mapapakaray ang syudad. Tandaan na po, sa laog ning anum na taon na administrasyon ni Legacion, naging four times consecutive na most competitive city ang Naga, is awarded pati ini kang mga government agency. Naging seal of good local governance, awardee. As in kung ano-ano pang mga pag-recognize kang mga government entities. Alagad, dahil taaram kung ano talaga ang purpose. Rauton, so pagtukaw niya ning anum na taon sa Naga dahil sa kakaning mga riparo na pigdadangog ko si statement niya kasudma, opinion kang project monitoring na baka ang pag-crack dahil mayo ning soil test. O biro-biroon mo yan, ha? Just an opinion aba project monitoring, ipig press release na, nag-comment na si mga kontraman kiligasyon, mga day na huhiranan kiligasyon, na yan, ihuyo na yan. O kaya ngaya, tama ngaya na si Robredo ngaya ang nag-mayor para ngaya isalbar ang Naga. Arog po kayan ang perception kang iba. Arog kayan ang dating. Dahil lang mamundo si mga suportador ni Mayor Lenny Robredo. Kasi iyo po yan ang nahihiling na dikit-dikit pig-aarmasan niya si mga anti-legasyon para mag-create ning senaryo na corrupt ang nakaaging administrasyon. na garubaga may ginibong kalokohan. Ilingan nindo sa social media. Ang mga troll ni Mars, hilingan nindo. Ta ang mga deklarasyon ni Robredo, iyo ang ginagamit na kasangkapan para tiratirahon sa mga troll page, birabirahon kan mga aspin ni Mars ang congressman kan ikatulong distrito kan Camarines Sur. Kaya baga, pirming nagluluwas, kinukumpara ang Naga City General Hospital duman sa Calabanga Infirmary Hospital. Ang Calabanga Infirmary Hospital, project po yan ni former congresswoman, former vice president, ngunya Naga City Mayor Lene Robredo. Partner sinda kan provincial government kan panahon na ang gobernador si Migs Villaforte. O haputunta, ang Calabanga Infirmary Hospital, napakinabangan ba kang tao? Iyan ang tunay na white elephant. Bako po ni sa pangraraot ha? Bako ni sa pangraot. Hilingan nindo ang Calabanga Infirmary Hospital. Gakudan ning kanding, sirungan ning baka. Binabantayan kang CSU kang probinsya. Partner po kayan si Robredo saka ang Kapitolyo. Pero look what happened. Pundok ang gobyerno yan, taxpayers money. Kaya habang hinahanapan ninda ning diferensya ang Naga City General Hospital, dai mahali ang pagkumpara duman sa project. Iyan pating Calabanga Infirmary Hospital, binisita niya yan. May mga post sa kayan, binisita yan, nagkaigwa pa ng inspection during the time of former President Binigno Aquino o Noynoy Aquino, mga tugang, iyan na project niya. Ngunyan, napakinabangan ba yung kang mga taga Calabanga? Dai. Proyekto niya yan. Kan siya po dating congressman kan 3rd district. Kaya the more na naghahanap sila ng aberya o diferensya sa Naga City General Hospital, the more na hahanapon man. Ano ta maisog ka, Maray, sa paghanap ng diferensya kang Naga City General Hospital, ano ta dahi mo ginamit ang isog mo kang dahi napakinabangan si Calabanga Infirmary Hospital? Ito ang tunay na waste of money. Ito ang tunay ining Calabanga Infirmary Hospital. Ini ang tunay na korupsyon. Ha? Ini ang tunay na talagang mayong pakinabang ang tao. Taxpayers' money wasted dahil gako na ning kanding ngunyan ang Calabanga Infirmary Hospital. Kisay na project yan. Project niya iyan. Ano taabang isog niya sa Naga City General Hospital na pinapakinabangan kan mga taga-Naga asin kan ibang bakong mga taga-Naga? Kung igwa man, dahi taman sinasabing mayo niya ng error, dahi taman sinasabing mayo ng aberya, di pwede mambagang papanimbagon si kontraktor o kung sisay pang mga persona na naging pabaya. Pero, hiling mo kaya na ang purpose, direktang ibasol kiligasyon. Nagarubaga, nagkurakot ang dating Mayor Kanaga, ngunyan congressman, dahil arog kayan ang kamugtakan kang Naga City General Hospital. Pero question, o ano ang masasabi mo man sa white elephant na Calabanga Infirmary Hospital na dahi pinapakinabangan? Bako man daw yan pagkurap.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guwap.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko nyan, alas 7:12. Ang oras sa mga tugang, dara po yan sa tuya, kan EO Executive Optical for State of the Art Facilities, Expert Eye Care, and Affordable Eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Ang oras, dara man po sa tuya, kan BMEG Feeds.
2: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na orig asiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamag poultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
2: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa Asintado, Bareta Alas 7.

Diyos maray na aga, mga tugang. Ini po ang Asintado Barreta alas 7. Aldaw mo niya na Martes, July 14, 2026. Magiribanan po kita sa mga mainit na mga barreta sa lado lokal. Asintado, Asintado Headlines. Sagip Kalikasan Task Force Head Los Bimindo Aguilion nag-resign na bilang pamayukan kontrobersyal na Sagip Kalikasan Task Force. Kung ano ang rason, abangan. LTO Region 5 nagpalawas ning Shokos Order sa driver na sangkot sa viral reckless driving sa Naga City. Alias Kid Garapon sa Tigaon, dakop sa pagbebenta o pagsasaray ng droga. Sa Romana Persona, dakop sa pagsasaray ng delisensyadong badil. Congressman Arnie Puentebella, inumaw si Congressman Ligasyon sa paninindugan kani para sa karahayan kan mga paraumang inapi kan Kapitolyo.

0: Plaza Rizal o Plaza Quezon. Magagamit na da.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Sa sports, tennis star Alex Ayala, tinaan po ning recognition ni Presidente Marcos sa Malacanang kasudma.
1: Asintado, asintado.
0: Naga Young Tennis sa Prodigy Maristela Turicampo, nakaibahan ni Alex Ayala asin iba pang mga aking mga tennis star sa Nike Fan Event sa Taguig.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Maristela Turicampo, sa Iriga na o Iriga na ang nire-representar bako na ang Naga.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Ang headlines kan mga bareta, dara po sa tuya kan SNJ Hardware Plus. Yaon sindangunyan sa anniversary. Nag-anniversary po sindangunyan. Kaya igwa po ning 40% off sa mga selected items. Diyan po sa SNJ Hardware Plus. Asin man, dara po ini sa tuya kang Atlantic Bakery na nag si-celebrar man kan sa hindang ika-60 taon na anniversary.
1: Asintado, asintado, bareta alas 7.
0: Ano tarangkada kan mga bareta, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, everyday with Best Cafe. Mga tugang, uyang unyan ang pinakamainit na mga bareta kang Aldaw. Kumpirmado na po na nag-resign na bilang pamayo kang Sagip Kalikasan Task Force kan Kapitulyo Provincial si Luz Bimindo Aguilion. Kasod ma, kinumpirmar na mismo ini kan saro sa mga dayupot na amigo ni Aguilion na kang nakaagipang Lunes nag-dimiter na o kan nakaagipang simana asin epektibo kan Lunes nag-resign na bilang pamayokan sa GIP Kalikasan Task Force si Luz Bimindo Aguilion. Si Aguilion, pirang taon na naging pamayokan sa GIP Kalikasan Task Force asin ini ang nasa likod kan mga operasyon kan Kapitolyo sa mga nagbabalgarda sa o nagraraot daa kan kapalibutan sa probinsya kan Camarines Sur. Kontrobersyal si Aguilion, tainiman ang nasa likod kang pagparakaso sa May Sadiri kan APCC White Clay Mining dyan sa Siruma, nagabos ini pinag-dismiss kan korte. Si Aguilion man ang nasa likod kan pagparasa ngating kaso laban kay Mayor Tomas Bukago kang banuan kan si Pugot. Asin iba pang mga kaso na pinagsarangatan ni reklamo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Ang Sagip Kalikasan Task Force human na sa likod. Tanganing bantayan ang Sarong Dakulao na quarry firm sa Camarines Sur na nagkakwaring unyan kan mga salog sa probinsya. Mga tugang, sigun sa report, ang pagdimiter ni Aguilion, iyan huli po daakan sarong isyo na naging rason tanganing ini intirong tabugaon. Mga tugang, sa iba pang detalyes kan mga bareta, nagsayuma si OIC Penro Herlillo Pabiricio. Ang OIC Penro kan Camarines Sur tanganing magpa-interview sa media sa wala tuong issue kan quarry operation sa probinsya kan Camarines Sur. Kabali po digdi ang mga quarry operation sa Minalabak, sa Siruma, Calabanga, Lupi asin iba pang mga lugar sa probinsya kan Camarines Sur. Kang ini, dumanan, kan announcer, kang asintado sa radyo na si Jess Balye. Nadadangog niya naman da ang mga arog kaning mga bareta, pero kaipuan niya da kayang haputon. Muna ang sa iyang mga tauhan, primero sa sendro duman sa Goa, asin man ang sendro sa Banuan kan na si Pugot. Maayo pa da ang report na nakakaabot sa iya. Nagpromesa ini sa announcer kang asintado sa radyo na si Jess Balye na maapod na lang pag igwan na daa siya ning data manunungod sa wala tuong kware operation sa probinsya kan Camarines Sur. Sigun po yan ki OIC Penro Gerlio Fabricio. Nagpahayag ganing pag-umaw si 4th District Congressman Arnie Puentebella. Ki Congressman Nelson Negacion, huli man kan panindugan kaning surugon ang kapakanan kan mga parauma na apektado kan expropriation ginigibo kan probinsya sa mahiwas na kadadagaan kaumahan dyan po sa barangay Kangadlan, sa Gurong Asinman, sa Banuan kan San o sa barangay kan San Jose sa Pili. Sa Facebook po o Facebook video ni Congressman Arnie Puentebella, napahanga da siya kiligasyon ni Hulita Malinaw na talagang inapi kan Kapitolyo ang mga parauma. Sa paagi kan naginibong konsultasyon asin man pakikipag-ulay ni ligasyon, nahiling kani ang tunay na sitwasyon kan mga parauma dyan sa Banuan kan Pili. Inumaw niya man na si ligasyon ni Huliman ta nagduman pa ini sa scooping sa Kapitolyo Provincial kang DENR. Uya po si mga naging party kan video ni Congressman Arnie Puentebella sa iyang Facebook page.
2: Makita ko si Congressman Nelson Legacion. Boss Congressman Legacion, saludo po ako sa inyo. Lalo kayo mismo yung nagpakita regarding dyan sa pagkuha na naman ng napakalaking lupa dyan po sa Pili. And believe po ako sa inyong tapang, believe po ako sa inyong hangarin, believe po ako sa inyo, sa inyong pananaw, lalo na ipagtanggol yung ating pong mga farmers. Dahil irrigated po yung land and nakakagulat na kumukuha sila ng 200 plus hectares na lupa, pero naibunyag nyo yung 134 hectares, hindi pa alam ang gagawin. Wow! Very good planning ng probinsya. Kukuha ka ng lupa, hindi mo alam kung saan kukunin, anong gagawin. And plus nabunyag na...
0: Party po yan ka naging Facebook Live, kaso udma ni Congressman Arnie Puentebella. Intirong nagkatararaka kasuod mang udto ang mga estudyante duman sa probinsya kan Masbate pagkatapos na biglang yugyugon ang Banuaan kan Calabria. Sa Masbate kan 4.8 na linog, nagdaralagan na paluwas sendang mga classroom ang mga estudyante maging ang mga nasa mga aralangkaw na building. Pagkatapos na magyugo-yugo ang kadagaan duman sa Masbate, asin sigon sa P-Box, nasukol ang linog 4.8 ang magnitude, asin may rarom na 7 kilometro. Yaon po ini sa may southwest kan na Calabria, Masbate. Namatian man ang linog digdi sa syudad kang Naga. Sarong clean-up drive ang ginibo kan lokal na gobyerno kan na Milaor, asin man kan Menro kan Milaor dyan sa C5 Road. Kaibahan ang mga utility personnel kan mga munisipyo, mga OGT, hali sa Sibisua, Pili, Pasakaw, Campos, asin man Barangay Tarusanan, tanganing maging malinig ang nasabitan lugar sa mga illegal na nag-aaponing basura sa lugar. Matatandaan na nakuanan ng CCTV ang sarong Hyundai Ion na nag-aapon ning mga diaper ning aki sa lugar na kunsain nasusog ang nasabit ng may sedirik ng iyon. Pagkatapos na ini magduman mismo sa opisina kan Merenro, asin maghagad ning dispensa ki Mayor Bing Yoste. Sa ginibong cleanup drive, pinag-inganyar ka na Menro ang gabos na mga naka-irestar sa lugar na maging vigilante. Asin na darakupon ang mga nag-aarap po ning basura, asin imaiwasan ang illegal na pag-aapon ning basura.

Matapag kaaga, dapat naka-best kape po kita. Mga tugang, ang best kape sarap po ining herbal coffee na hali po sa anom na mga medicinal plant. Arugan kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman, stevia. Ang gabus na ingredients kani clinically proven na nagtatabang ma-prevent asiman ma-manage ang kondisyon kang hypertension, diabetes, cancer, liver, asiman kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dahol pang iba. Mga tugang, aprobado po ini kang FDA awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya pag makapi kita pagkaaga, dapat naka best kape kita. Oras ko niyan 7:29. Ang oras, dara po yan sa tuya, mga tugang, kan...

0: Napper Pharmacy. Napper Pharmacy. Mga tugang, mababakal ta po sa Napper ang glucometer. Ang glucometer, ini po ang nagme-measure o nagsusukol kan sa tuya pong blood glucose o blood sugar. Tanganing maiwasan ta po ang pagiging diabetic. Tandaan po nindo, may 25 pieces testing strips na libre po ini. Asin man, may 25 pieces Lancet sa kada pagbakal kani mga tugang. Kaya kung mabakal kita ning glucometer sa Napper Pharmacy, available man po sa inda ang man iba-ibang mga branded asin man mga generics na mga bulong. Tuluan mga branches ninda sa Naga, dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exigate kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Richard. Mabalik po ang sa tuyang programa at dyan,
1: Radyo Guapito.
2: Marisa, hayop ka ba?
3: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
2: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikapananggad ang gusto panwal na puso ko.
3: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
2: Naisip na ka kaya ka nag-stop ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
3: Ano huna mo sa ko? Hayop?
2: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalad sa biology, gabos na living organisms.
3: Ah, maray ta nilinaw mo.
2: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang kusa fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
3: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
2: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
3: Ano na naman?
2: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
3: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
4: NCF College of Health Sciences, Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology, 6-month caregiving, NC2.
5: NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga Health Desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
6: Gum, brownout na naman sa weekend. Sa into mo rin magpaliput-liput.
7: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinin, asinwelo.
6: Ha? Sa'yin man.
7: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
6: Sa'yin ba yan, Gum?
7: Sa papatantan na patil, Gum.
6: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
7: Iyo, Gum. Sa papatantan.
8: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
9: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
10: Gusto mo pag-aaral? po.
11: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
12: No approved therapy claims.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Because everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras ganyan, 7:39. Ano oras, darapos tayo kang 3-in bakery. Pag sinabi po ang 3-in bakery, ano malawag sa isip ta? Ang masiramon, managom, pero baratong toasted siupaw. Toasted siupaw, country and bakery. Available man po sa hinda ang steam siupaw, as in man iba-ibang mga tinapay. Arugan mga galyeta, masiramon idot-dot sa kape. Lalong-lalo na kung naka-best kape ka. Yan. Kaya, mga tugang, sa 3N Bakery, pirmi pong bago, pirming fresh ang mga sugo. Kumabakal po ka muning tray na sugo sa 3N Bakery, available po iyan mga tugang. Lakop na ang 3N Bakery sa ayon manaparte kan Bicol Region, Camarines Sur, maging Digdi po sa Naga City. Ang pinakahuri pong branch na nagbukas nila, Digdi po sa may Harani, sa may Mabulo Elementary School.

Mga tugang, ang masunod na mga bareta. Dara po ni sa tuya kan Pau di Arco Eba Capsule. Daraman po ni sa tuya mga tugang kang Pau, ang Pau di Arco Eba Capsule. Tandaan po nindo mga tugang dapat sa panahon mo niya na medyo crisis dahil kita naghihilang. Bawal magkasakit dahil mahal pag nagkasakit. Kaya dapat i-priority ta po ang satuyang health. Pakusugon ang satuyang hawak sa paagi po ning healthy diet, exercise, as in tamang pag-inom ning supplement. Tamang pagkakan, pag-ihersisyo, as in pag-inom ning supplement. Ang supplement na nagpapakusog ning immunity, igwa po ning antiviral protection, as in depensa sa kabus na klase ning mga helang. Ano po ini? Ini po ang Pau di Arco Iba Capsule. May immunity booster, may quercetin, as in may antiviral property na mayo po sa ibang mga supplement. Kaya may double protection na, may depensa pa. Sa kada sarong kapsula, mga tugang, na pag-inom ka ni Aral daw, siguradong may protection ka na. Available po ini mga tugang sa maniba-ibang mga butika digdi sa siyudad kang Naga. Pwede po nindong bakalo niyan, mga tugang, sa Mercury Drug o pwede man nindong bakalon, mga tugang, sa South Star Drug. Maging sa Napper Pharmacy, as in iba pang mga butika. Taramanin ni Stoic ang Bicol Petroleum, authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell. Ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan, ligtas at di kalidad na serbisyo sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado, Bicol Petroleum. 28 po ang gas stations nila sa bilog na Bicol na makukuha sa Camarinesur, Albay, asin man Sorsogon. And matugang daraman po ini sa tuya kan Jack Mart sa Frozen Foods, ang bida sa pagkainan ng pamilya. Kagaya po ng tusino, salami, embutido, bulunya, loose, bacon, slice, skinless, longganisa, slice, bulunya, embutido, loop ham, regular longganisa at garlic longganisa. Homemade ang quality, homemade ang sarap. Jack Mart sa Frozen Foods. Makukuha po ito sa Molabi Street, Tacob Extension, Naga City. With telephone number 0981-5741381. Siyempre, daraman po ini sa tuya mga tugang kan Bicol Smart Save Solar, ang solar na you can trust. Balikan ta ang mga nagbabagang mga bareta sa July 24. Gigibuho na po ang groundbreaking ceremony kang dating Ago Foundation Hospital na makukuha po dyan sa Concepcion Grande. Aapo doon na po ining Ago Lifestyle Center. Asin sa July 24, iyon na ang groundbreaking ceremony. Mga tugang, ang bagong landmark ngunyan, mapuo na po. Sa paagi ka nagigibo na groundbreaking ceremony alas 3 nin pagkahapon dyan sa Concepcion Grande. Iyon na ini, mga tugang, ang magiging itsura kang dating Ago Foundation Hospital dyan sa Concepcion Grande. O si mga depa po.

0: Lado lokal, pwede nang gamiton ang stage sa Plaza Quezon sa mabot na Peña Francia Fiesta. Ini ang naging payag ni Mayor Lene Robredo sa press conference Quezon Ma. Iguana daan ining pintura si man stage pero da ipa ini kulang pa da ang bubungasin man ang kisami pati ang paglaag ng tiles. Pansamantalang unang lalaganan daan ining membrane mantang da ipa nakukongkleto ang atop. Ipaniliwanag niya na mas magastos da akon matugdok pa ning temporaryng stage kaya gagamito na ang Plaza Quezon na ang pundo na konsigir ni City Councilor General Omar Buenafe. Uya po si Robredo.
1: Ang tapos pa lang, well, di pa nga tapos na tapos, pero pwede nang gamiton si stage. May pinta na siya, pero mayo pa siyang atok, mayo pa siyang kisami, mayo pang tiles. Pero sabi nila, ito, kung iyo lang to, madali itong ibupon. May duwa siyang building sa magkabilang portion, di matatapos. So, okay lang to for the fiesta, na pwede man sa kanalang tapusin. Pero ang bigahan at tangon niyan, si Word, hali sa contractor, dahil itong grounds, ang design kaya kang grounds, ano siya? Ano to? Pavers. Bako siyang semento. Kaya siya bako semento dahil duman sa findings na tubig ang ilaro. So, ang advice kang UAP, dahi siya isemento, tangarig nagsasagum ang tubig. Kung isemento, malala ang baha. Pareho kang dati. So, ang ilarong ka yan, ang explanation yun na sa kuya, garo gravel and sand. Garo pigko compact da yan. Yan ang ilarong. Tapos ang ibabaw pa yan, imbis na cemento, pavers.
0: Ang baretang sendong na antabayanan ng mga tugang darapuyan sa tuya kan Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Mga tugang si mga mapa-coat or mapa-install po ni mga solar, apunan lang po nito si Engineer Harry King Abinido sa number 0997-688-4865. Ang sayda pong warehouse si Aon sa Zone 1, Karuyruyan, Pili, Kamsur. Mga tugang kinumpirmar kasudma ni General Manager Ato San Jose kan Camarinesur 4 Electric Cooperative na mabisita man ang ganda sa Partido area si Secretary Janet Green kan Department of Energy. Ang pagbibisita po ni Secretary Janet Green iyan tanganing gibuhon ang blessing and inauguration kang saro asin pinakang enot na proyekto ning solar energy na makukuha mismo sa compound kan Camarinesur 4 Electric Cooperative. Sigun ki JM Ato San Jose. Maabot si Secretary Garin sa aga alas 12 ning udto asin gigibuhon tulos ang seremonya duman sa San Jose o sa Banuaan kan Tigaon sa opisina kan Camarinesur 4 Electric Cooperative. Si Secretary Janet Garin kan nga DOE iyo an magiging opisyal na bisita na kunsain makakaproducir ning renewable kilowatt hour na kuryente ang mahiwas po na proyekto kan Casorico 4 na solar farm. Abangan po nindo yan mga tugang. Ang mga baretang yan na sa indong na antabayanan na daraman po yan sa tuya mga tugang kang Lotus Blue Hotel. Ang pinakang enot na hotel sa Naga na yaon po sa Laog Kang Mall. Sa Rojas Avenue, Laog po yan kang Yasiano Mall, Barangay Triangulo, Naga City. Daraman po ini sa tuya kang 3JX Solutions na kung sa'y mabakal na po ang mga home appliances, araw po kang refrigerator, TV, washing machine, dryer, electric fan, oven toaster,

In kung ano-ano pa na kay Puanta sa laog ning Harong. And syempre, available po sa indang 3GX Solar Aircon. Gusto nindo na makatipid sa kuryente, magpa-install na ka mo ng 3GX Solar Aircon. Sa kandidat pong 40,000 pesos na worth na solar aircon, pwede na po yan sa Hulugan. Arugang Home Credit, Skyro, Asinman, 3GX Hulugan. Pa-share lang ka mo dyan sa Barangay Dinaga, Elias Angeles Street, Harani sa Plaza Rizal. Siyempre, daraman po yan sa tuya mga tugang. Kang Grandmaster Mall. Baratong school supplies sa second floor po kang Grandmaster Mall. Yan dyan ang Angena. Ang anum na pilaso po ng school supply, konsiderado na po yan na wholesale. Kaya makakabarato na kita. Mga mami, mga daddy, pa-share na dyan po sa Grandmaster sa Gernandez Avenue, Harani lang sa may UNC. Baratang sports na kita mga tugang. Ang Baratang sports, darapos tuya kang Naga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champions.

sa Barangay Sports. Sa Barangay Sports sa mga tugang, tinawan ni Onra kan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Tennis Star Alex Yala pagkatapos na maging bisita ini sa Malacañang Kaso Udma. Mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabat sa Malacañang sa Tennis Star na si Alex Yala. Tinawanan po inining presidential citation ang Pilipina Tennis Star. Tanganing biston ang sa iyang tibay sa kawat na tennis asinman ang historic na naging performance kani sa katatapos pa lang na Wimbledon. Asin nagtaoman inining honra sa Pilipinas. Mientras tanto, mas lalo pa daang magiging matibay o titibayan ni Alex Yala ang sunod niyang mga kawat. Determinado ini na malampasan ang fourth round na finish sa Wimbledon na championship. Ang 21 anyos na tennis star nagserbing inspirasyon sa mga Pilipino. Inibahan siya kan sa iyang mga magurang sa pagduman sa Malacañang para sa iyang homecoming activity sa Pilipinas. Si Yala mabalik tulo sa Amerika tanganing paghandaan ang sa iyang pagsabak sa US Open na mapuon sa masunod na bulan. Mientras tanto, nakaibahan man ni Alex Yala ang Bicolanang tennis prodigy na si Maristela Torricampo na ang pigre-representar na ngunyan ang syudad kan Iriga. Ang Bicolanang si Maristela Torricampo, iyo ang number one seed sa Pilipinas sa 13 and under sa kawat na tennis. Ginibo ang sarong special na event na pinag-sponsoran kang Nike sa pagi kang Nike fan event na pinag-ibo duman sa Nike The Fort sa Bonifacio Global City kang nakaaging Lunes. Nagkaigwaning pagkakataon ang mga aking atleta na personal na mabisto makaulay si Yala asin makahagad man ning mga tip kung paano magiging magiging matibay na tinista. Apuera ki Maristela Torricampo kabali man sa nagatindir using the Scarlett Kramer, Jana Jelena Nicole Diaz, asin man Kathleen Ann Bugna na anas mga kabali sa mga pinagkukonsiderar na mga talintadong mga Pilipino sa kawat na tennis kabali sa Philippine Junior Tennis Association. Yun! Galing, oh! Maristela Torricampo na kaibahan po ang mga matitibay na mga tennis player sa Pilipinas ngunyan na mga miyembro po kan Philippine Junior Tennis Association. Kaya lang si Maristela Torricampo ang nire-represent niya na po ngunyan, bako na po ang Naga City, kundi ang syudad kan Iriga, ta naglipat na po ini duman sa syudad kan Iriga. Ang Barangay Sports na yan, dara po sa tuya kan...

0: Mga tugang at mga baretang sendong na hinanyog, dara po yan sa tuya kang HJB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Turn your gadget into budget, mga tugang. Ang HJP Halangkaw, kumilatis, madiling kaulay. Halaba po ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate. Pito po ang mga branches tinda sa Camarines Sur. Ang pinaka-latest na branch, nagbukas na po dyan sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Harani po dyan sa may jeepney terminal kan Tabuco. Likod lang kang BDO. And also mga tugang, daramay ni Store kan James sa Jameson Marketing. Ang dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man sila sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Matokdo asiman ma-support sendo all the way. Kaya send pakita sa pinakanghaluin ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumana lang po nindo ang sendang main office sa Jameson, Tabuco. Pag naubusan po kamuning LPG, Nation Gas ang sa indong dumanan. Ang Nation Gas nagdi-deliver po hanggang 10 o'clock ning banggi. Tandaan po nindo, kontak ko lang nindo si Kirk, 0961-42673-0956-015-6800. Makuha po yan sa ground floor Kanmante Building, Pina Road, Tabuco, Naga City. Yan ang mga nagbabagang mga bareta. Ako po ang sendong para barita. Diyos abal, Diyos mabalos, maray na aga.
1: Sa inyong nahinanyong, ang mga nagbabagang barita. Digdi sa asintado, Barita alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
3: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: ko. Ano ang mga plano mo pagkatapos mong magraduar?
1: Nay, gusto kong magtrabaho sa tech industry. Pero day ko aram kung paano maabot ng pangaturugan ko.
0: Marco, aram mo. Sa Naga College Foundation College of Computer Studies, pwede kang makano din programming,